0: isa ka informiano kung baka mukol ka bungas ang lubing ang may dugo.
1: Okay, tapos?
0: Tapos, isa ka one sling bag.
1: Sling bag?
0: Color itong.
1: Okay, tapos sir?
0: Itong.
1: Amo lang na.
0: Isang blue nga sinilas nga iyas ang biktima. Sigarit bat nga dito nga.
1: Okay. Opos ang sigarilyo?
0: Opos ang sigarilyo.
1: Okay. Yes, sir.
0: Isa ka black t-shirt.
1: Black t-shirt. Okay. Sir? Oo. Pero sir, dire kita sa mga personal belongings, may nadula, wala man?
0: Sa initial ng investigation ta wala man nagula sa personal ng ano
1: kay
0: suno sang aton nga banas ang biktima wala pa man to siya ano wala pa man sila kakwa part
1: okay wala pa man sila valuable nga butang to no okay sir pero dire kita sir sa ano to ano sang lubi do bunga na sang lubi sir
0: bunga sang lubi
1: bunga na sang lubi
2: po siya
0: linghod pa
1: linghod okay
0: nga may dugo.
1: Okay. So, posibleng amo tayang ginggamit kay dugin lampusan ni sa sir, no?
0: Posible ba si among gamit sa paglampusan ng isang biktima?
1: Pero ang t-shirt nga itom, posible iya sang suspect?
0: May posibleng yung iya sang suspect kay hindi man iya sang aton nga biktima.
1: Okay, sir. Bali, ano naman, ng tuyo nga, ano, anong pamistay sang babae, sir? Duway manigin uba or ano?
0: Sa initial glance kay pag-abot dito nauba ang iya nga ano
1: pang-idalong
0: nauba ang iya nga pang-idalong nga panakton tapos pero
2: may plano
0: initial ano sa aton nga suko na wala man kuno sang first laceration
1: okay sir.
0: Pero bin ano bang gagapon ang proper procedure in swam man Japan
1: okay
0: wala tonta lang ang result dito yes, kung ano kung may aras ang panghimulos or anong
1: okay sir
0: muti,
1: okay bali sir sang agad sa latan imalakat no
0: hapon obviously mga ugto
1: ugto mga lunch time pero galing ano oras yan na nakitang asawa sir nga ano sir nga mo to
0: suno sa amon nga initial investigation to nakitaan siya mga alas mga pasado or wala pa early siguro 4:30
1: sa hapon ba o kalawig na gali no
0: kay gapil na pa kuno ni magbalik-balik
1: ang
0: bana dira sa pangita sa asawa niya
1: pro si bana yung nakakita gid siya nga amon ang sitwasyon yun sir no
0: iya bana gid ang una nga naka-discover
1: okay lang. Pero may ginadataong lugar, sir? O ay pamalay?
0: May mga pamalay man, mga more or less siguro, ara sa 150 to 100 meters ang
1: distance. Kung magsinggit ang biktima, makabati man na galiin, no?
0: Makabati man, pero base yung guyod niya siya.
1: So, may dragging galing. Dugin ano bi siya guyon sa officer pero sir ano impayag sang bana sir kung matumod ning suspect sini ano sir ma-file kaso ano man
0: ma-file gyud sila kaso kay na ano man sila gani isang submit man sila sang
1: ano,
0: procedure sa
1: suko okay sir may kabataan sila no wala ka bilog sir
0: initial investigation naman daw may duwa sila kabata
1: duwa ka mga bata okay sige sir.
2: Grabe ka tropang France kasubos ni sa mga insidente nga wala di ko mention diyan ka budlay kung kaysa mga komentaryo kita katropang France kay binilin mo sawa mo sa kilid ginuna mo tong gasolina ay pwede kinupod mo lang to sa
3: no siguro may kumpiyansa siya
2: amo na kumpiyansa kung kaysa ang kabutang sa itong kalalatan mo
3: parang na ano di amo ni subo katapang rin ang natabo at sabi kaya tingin na may pinintayang So, isa ni Paul din, hindi ka man 9 hours pa lang. Kaya sabo na din yung sitwasyon dira, no? Ikaw lang bi, or mabilin ka na.
2: Bilin
3: ka? Lang nga,
2: upo na lang
3: kung ano pa ito palayo, magbalik. Pakakas na ako magbalik na kayo sa motor.
2: Oo.
3: Tapos may gasolina, para diritso na bala.
2: Oo, di pwede man guro ma-updon mo itong sawa mo, dito lang diritso ka, kuha gasolina. Lakat-lakat lang ka mo eh. Oh. Until, unless, kung may kilala ka, ang abilinan mo sa asawa mo, pwede. Pero butang mo to sa lugar nga hindi ka man ka, hindi mo man sunado. Hindi man ta, hindi man delikado, delikado nga makalugar, butangan mo sa asawa mo. Do ka, you know, eh, ulihing pag inulisol permi mo.
3: Tapos kita na pa, Erwin, isubong ang investigation niya. May payag kang Cadiz, City PNP. Sibling nga may suspect na sila, no? Investigation na ako, sining pagtubod dito, sining tao nga sa likod siya niya.
2: Oo.
3: Siyempre, kita pa, Erwin, hindi niya accident din yung tabo.
2: Pero ako, pag nagtaw ko na kita pang France, madakpan niya.
3: Oo.
2: Madakpan niya.
3: Kasi aral lang mo na daw sa area. Bakit kilala, gidra ba lang?
2: Oo.
3: Ang naghimo man sini ka tropa ang Erwin.
2: Oo, ka...
3: Kaya mo ka...
2: Katunto?
3: Kasi mo papait bagla, no? So, sila, ako na yung itabo subong. Ito may tuyo din ng itong kumuslan. Sa payan to dahil na tropa Erwin, ni Sir Manchico, Diyos eh. Nakapanaog na bilang pangidalom.
2: Oo. Naudlot, guru ah. Basta may naglabay ng tao. Basta ko na... Pero so, ang pag...
3: Nagbako, dito pa nakapuo ni guru sa bahay.
2: Tapos katurpang Prats, dito pa lang guru sa ginatambayan to, kaginbilinan niya. Basta nalampusan ni bata ang ano?
3: Nalampo. Basta nalipong lang.
2: Basta nalipong na niya?
3: Oo, sako na. Basta nalipong, ginguyod to. Kasi basta yung bahay, naka... Dobla nakabalik ang panimukot, wala. Kasi ito nag-struggle or nagbato.
2: Oo, nagbato.
3: Oo, kasi ano to eh, nagbato. Kasi ganyan na kilalaan na siya sa biktima. Pang nanay, natigil lang po sa kanya na lang din eh. Kasi ang muli sa bala ka to, Marvin, ang pahayag bala. No? Kaya tuman, hindi siya ka-sensitibo, pagka-seryoso, tinaga-rape mo. No? Hindi muli sa siling yung malangulangong tinaga-rape. Kaya hindi ka to, Marvin, kung ikaw, for example, di, ang amuto nga tao nga nag-rape.
2: Oo.
3: Di, naglampo sa punto, just like sa kaso sa sini niya Iloy, Iloy na ni Gani, ha?
2: Oo.
3: May kabataan, na ni Gani ka sa Parwin, huwag ang ilo sa bataan, sini na ilo, mga kabataan, sini nga mga inusinti pang panisaron sini. Huwag kabalong ang ilo, Iloy, gali, muna rin natapos Iloy nila.
2: Oo. Kabuhin niya mo?
3: Napatay ka sa Parwin, kay bangod niya tuyo nga rito.
2: Oo.
3: Eh? Oo. Sa iba ng mga lungyat eh, ang rape niya tinagaya ginagamit ng sa langulango.
2: Oo. So,
3: ripon.
2: Kabuhi ni Abi, krimen ni Abi ni?
3: Kabuhi ni.
2: Heinous crime ni?
3: Correct? Rape is, ano ni Kato Farwin niya, heinous crime.
2: Is that a joke?
3: Oo. Kasi sa pati, ang iba niya lugar eh, ang Kato Farwin niya, basta rape.
2: Oh.
3: Ano kami, no? Na convict kami as a rape suspect kami, na convict kami sa rape niya na kaso. Ang iba niya kapag-arming niya, silog na kamakayo niyang ay consequence siya ng sinay, ha?
2: Oo.
3: Oh. Address 20. Yan siya, eh.
2: Ginakadlaw-kadlaw.
3: Kuha ka lang.
2: Oo, gina-post pa sa Facebook, gina-himo pa nga memes kung kiss, ah.
3: Oo, diba? Luka mo na palang ito, no? Para sa aton, ang ini ng mga bagay, seryoso niya katama ka to for Erwin. Di, sa komunidad, sa susyudad, which is di, ang butang na kaangay sini, right? Di, ang iba niya ka to for Erwin niya, mas swerte. But I mean, hindi mo sila masiling na mas swerte gani, no? Kaya nga, tuntog in trust, pinampan sila mismo ang nagkakabuhi ka to for Erwin. Kaya tiniyari, iba niya mga rape victim na gila pamatay mo.
2: To.
3: Sila yung mismo ang gintilit, dispersa, na himuslan. Pero kalit sila ka sa Parwin, wala may mahino, bangon niya sila mismo ang nadlok. So, sa so sinang mga size ng bagay na ginahimo sila, kaya ano na lang sa ka sa Parwin, papaya na lagi sila, no? Kahit si Trinidad, loko.
2: Mm.
3: Oh, so, di, ang ina ng mga bagay na pag-inulos sa mga nagkakabuhi mm-hmm. na biktima, nasulit-sulit na katuparbi.
2: To.
3: So, dramatic, magpapakit ni Gani sa ilang aparte kay sila yung mismo buhi.
2: Mm.
3: Kasi, every time magtulog, is na, iuho na nila yung mata.
2: Mm-hmm.
3: Kaka-recall na nilang insidente katuparbi.
2: Mm. Mm.
3: So, pero, kinasubo man to sa mga nakatay, pag galing ka Farvin, isang papaano, hining ang rate na kaso, kung pagpag-ibulos, hindi niya ka Farvin, siling niya na ordinaryo, pag hindi niya siling niya na normalized. So, isang din man, kita nga dahil, subong. O din, kita nga ang gulo, kita nga aspeto, ang hining na bagay ka Farvin niya din. Sa lagi na ipiapon sa matasang kanan, eh, alam sa matasang Diyos, sa hostisya, sa lagi ka Farvin, pinangalan sa hostisya ng mga Volter eh.
2: Oho.
3: So it's just like sa sining iloy nga eh. Mm-hmm. Which is it. Kung tuyog na niya siya ripon.
2: Mm-hmm.
3: Eh, dapat ni Tani matagal na niya sa hospital siya at farm.
2: Oho. Every cases of rape katropang France nag-demanda sa justisya. So this has never been a joke for anyone, anybody. You've been using the term for entertainment, for whatsoever purposes. This is a crime, and we denounced any mentions of that in the intent nga igamiton mo siya just for the sake nga ti, okay, gamiton ko lang siya para malipay ta, para ma-enjoy ta.
3: Correct. Ako na ganito ka, Farwin, ang pinaka, ano, dito lang subong, kaya ang violence against women and children.
2: Gasaka eh.
3: Padano eh, no?
2: Gasaka eh.
3: Oh, gadamo nagidin.
2: Gadamo nagidin. Mga bata, mga asawa, ginapang sakit. Ang mga kabataan, ginapatay.
3: Yes.
2: Just like, ang storya to blan niya, no? Ni Freya Maygo. Until now, it's still...
3: Kagay Pranjoy.
2: Oo.
3: Pranjoy Galve.
2: Oo, ay Pranjoy Galve.
3: Kagay Freya Maygo.
2: Oo.
3: At kung kay Freya, kuya katoparbe niya, grabe, ito yung violence sa iya.
2: Hmm.
3: Kasi ito yung paglapas, kinabataran niya kasi Katro Farwin, nagtawa ba lang?
2: Mm.
3: Na kabaklit tong disima.
2: Mm.
3: Gawain niya sa pangidalong na panahon.
2: Mm.
3: Ublas ang yan yung pangidalong Katro Farwin.
2: Tapos
3: nakabaklit pa.
2: Mm-hmm.
3: Which is the ka-worst kita lang nadangatan sa sining biktima.
2: Oo.
3: Pero galing sa buong Katro Farwin, isa niya sa mga do, ano no? Huwag ginatutukan niya kaso, bala.
2: Oo. Oh. Until now, huwag pa naman tapos, oh. Until now, gapang ngayon pa ng Japanese
3: Christian. Huwag pa ganito the person of interest, oh.
2: Ay,
3: naku. Si Toto.
2: Mm.
3: Itutub sa karoon, wala pag ito pa Herbie.
2: Mm. Well, padayon tayo sa pag panawagan sa ustisya sa mga biktima sa kaso sa pag-imulos ka tropang France.
3: Oo. Parang na ka to Herbie, no? So, kaya muna, no? Isang babae ka na siyang babae o kung lalaki man.
2: Mm.
3: So, di ka ito-parve niya, ang inyong diskasyon niya, very sensitive kid yun, no?
2: Mm-hmm.
3: So, dato na ang mga nabiktimahan din,
2: mm-hmm.
3: Kaya rin kita gapo niya nga laging, nagkakasiguro nga, tagaan mo sila sa hospital. So, di ka ito-parve na muli nga, ito rin update na karon.
2: Oo.
3: Sa patrol, no?
2: Mm-hmm.
3: Kaya kita tagiling mo update ka ito-parve, matayan ang drill na gapo sa Exxon Bacol. So, what? Ini si katapang France at Burgos, doon ang mga bukol-bukol sila once magtumaras ng Santo Blas Volta. Para sa nagaog yun yung Pilipino sa Pilipinas, XFM News.
4: XFM Live Reports.
2: Oras mga katropa, 8:16 na. That's why mga katropa, kita diriya, we're taking it seriously because nga this is, we're talking about those people who've been demanding for justice and killings and death nga sa amo nga krimen. Reguluntan mga katropa, pero ti mga byan ari we denounce no sang pagkomiter sa krimen katulad sa pag natabo ni sa isa ka babae Dres Cadiz mga katropa. Ako pag nantaw ko sni madakop naman lang nimo makitaan mo ni may mga traces sa mga ebidensya eh, na pwede madayday sa mga kalagas ka pero amo ning aton lesson lang gid katropa nga sa mga panahon nga grabing salig na ito, ba? Let's be aware nga ang krimen pwede matabo mo. Especially sa mga kababaihan. May ara sa mga sitwasyon kung kisa gasalig ka, tiyan mo na yung tabo ho, salig sa pili ng asawa. O, kadtos ka surinahan. May mga insidente, circumstance kung kisa nga nagkakalatabo mo. Pero, amun na bla, unahon tagid ang safety sang pamilya ta, safety sang membro sang pamilya ta, bata ta, asawa ta. Kay ang krimen, why ni may ginapili yung mga ano ba? Nga konsinto, no? Kung may tao to yung utak kriminal, ha? Kung may ara sang oportunidad na himo ni sa sang krimen, no? Aring isa ang suspect, mga katropa, makon mo lang sa pinakamang minutos nga wala tong iyaban na gin-take advantage no? Kaya pangyayin mo yung krimen, no? Di, sino mag-haom sino to? Sino mag-expectar sino to matabo? Bisan ba na yung gani, Wyman? Pero natabo, katropa. Meaning, sa mga bagay katulad sini, safety first. Unahon tanay, anong posible matabo? Ano ang delikado? Anong risgo nga ibilin ko na sa akong nga asawa, akong bata, no? Anong posible matabo mga katropa kung in case kid man mag ihimuon ko ng isa kabagay, no? May ara sa mga konsekwensya kung isa. Lantaw natin. So, Aria, nagpanawagan kita sa ustisya mga katropa, karuoys na isang kabataan, no? Isa kapamilya nga nawadaan sang ginikanan kay ginhibong ang ininkrimen, ginpatay sang wala patog siling, wala konsensya nga individual nga suspect nga nagpatay sa bayi dito sa Cadiz mga katropa, no? 8:19 sa pagpangalaga nato mga commercial ko na eh, no? Katuan tayo na kama-update nato mga balita pagkatapos sa mga balita. Standby mga katropa.
4: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
5: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
9: Ako si Franz ang paniglang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ng kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatid ako sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangid ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
8: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Samsung kag vitamin D3 ka pa.
5: Mabili sa mga butika.
8: Premium D3 coffee mix.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
8: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
5: Santone Plus Herbal Oil. System Pain.
12: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa'yo. Badyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang ako.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
5: Sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
8: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa ating oxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix sa araw.
13: aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. The secret of health.
14: We will be talking about constipation. Ano ini, Doc Leo?
15: Amo ini, Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sining digestive system, particularmente sa aton sini nga tinae o kundira sa aton nga large intestine. Nga kung sa diin, magambal ganit kita nga constipated ang isa katawo, hindi regular ang iya sa nga pag defecate o kung ang bowel movement. Magambal kita hindi regular, hindi adlaw-adlaw. Agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw, isa kasimana o kung masobra pa. Agiban, Sir Josil, waay ganyan nagabatyag nga mamuhin. That's why, galipas nga nagalipas ang inadlaw, adito lang na isa nagastay sa aton sa nga colon. Ang iban, kung nabuton man, puwerte man kabudlay. Ang ilas sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sa ni. Muning siling mo bla, kung sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sa ni. Kay pangot-pangot ka sa primera, halos-halos ka maka segunda. Kaga ang iban sa ni, Sir Josil, makapamuhin man adlaw-adlaw, pero ginagmay. Kaga sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa. Amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa katao.
14: Plus gold. Pero paano na ito masiling dayon, Abi Doc Leo? Mabalaan ta dayon, constipated na. Ko inang kao nagkambiay, kao why dayon magwa constipation na?
15: Isa, Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sini nga higko eh. Kag sunod pa sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo nagalaba na kuntani sang mga 5 to 7 ka pulgadas.
14: Amo na kalaba ha.
15: Ambot lang kung paano nila takso na.
13: Santon Plus Gold.
15: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule, Sir Josil, kay gin combined diri ang queen of fruits and vegetables sa kadamo sa ila sini nga sustansya. Kag of course may upod gid sila siri nga fiber. In fact, ang isa sini sa sangkap niya muning queen of vegetable nga moringa may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Kun magamit gid kita sang Southern Gold Capsule pinagi sa moringa may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kun ang paghulag-hulag sa aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning queen of fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kunang unod sang mangustin sinikundi niya sa nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property para nga malikaw sa mga inflammation ng aton sininga tinai. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic.
13: The secret of health.
14: So, if constipated, mag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
15: May fiber ka na halin sa Santon Gold Capsule.
14: Oo.
15: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3, nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sini nga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa sini.
13: The secret of health.
16: Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mambibili sa inyong mga suking butika.
15: Bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa nami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon nga medyo magpaganot ang higko dito susulod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni nagabulig na siya pahumok sang higko.
13: The secret of health. Santhol Gold Coffee Mix.
14: Sa mga kauturan ta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hari sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin man na, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. A good to magbulig stimulate sa ato sininga lawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang ang glutathione nag-detoxify sa ato sa lawas. Ang collagen dako ang epekto yun sa nito maintain sang manami firm na ito sa skin. At the same time, nagapanami sa ato sa mga joints. So, Santon plus gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto yas sang kape, hindi ko gusto yas sang caffeine, Santon plus coffee mix. Ang kape sa tanan nga pang idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibot sang function sa ato sa brain.
17: The secret of health.

0: Alzheimer's disease, balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Hico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balansing ang mga komentaryo.
3: Pwede nga nag-attrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Katropa, karon mapatigay naman kita sa aton nga draw para sa aton nga Santo na next FM libong papremyo mga katropa. Pwede ka maka-drop na sa mga entries ninyo. Ha? Karon aras hapon eh, no? Ang inyo ang aton nga draw. So pwede ka maka-drop sa mga entries ninyo today. No? Subong pa lang nga daan aga, pwede ba? Pwede pa kahabol. Pero dapat ginas padala na itong mga entries na ito early as yesterday or antes pa lang ang Biyernes mga katropa para at least preparado na, no? Hindi ka na magsala-sala pa kung ano ka, ano pinakabilog entries si drop mo pagkatapos relax na, no? Ang inyo mga entries na pwede pa naman convert into 3,000 pesos. Kaya kada semana, magapanghatag kita sang tag 3,000 pesos sa aton nga pa-promo. Okay? Ang Santon and the XFM, libu-libong pa-premyo. Ari ang aton mga participating products, no? Sa Yes to Wealth Incorporated, isa ka-blister sa Santon Gold Capsule, isa ka-blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule Katropa, isa man ka-blister sa Turbo Food Supplement for Men. No, pwede ka mo kabakal sini. Ang base ma-confuse ka mo bala sa Turbo Herbal Supplement for Men mga katropa, may ara na sang duha ka ang isa ka blister, may ara na sang duha ka capsule sang Turbo Herbal Supplement katropa, okay? Ang aton kape nga pwede ka mo ka anuman ka bakal sa mga drugstores malapit sa inyong mga lugar, pwede ka mo kakantuto, pwede ka mo ka bakal katropa, pwede niyo maintra, no, sa aton nga papromo, no, pila kabilog ni. Ang kinahanglan naton 5 kabilog ng mga sachets, no, sang Santon Gold Coffee Mix. O nagapangapi na ka mo ti swak eh. Wala ka na problema eh, no? Dahil on mo lang, himuon mo lang entry ini mga katropa, okay? Paano maghimo sa entry? Simple lang. Ang aton nga mga entries mga katropa, pwede nyo na himuon upod ang mga participating products naton. Kuha ka sang legal size envelope. Tapos sulatan mo sa ngalan mo, address, contact number, kag pirmahan. Sagwa na. I-remind ko lang mga kuturan ta. Sa paghimo sang entries naton sa upper part ba sang envelope, isulat nyo gid ang Santon and XFM libo-libong pa premyo under week number. Ang week number nato mga katropa, subong week 11 na ta sa aton nga promo. So isulat nyo gid, no? Para hindi ba confuse mga katropa. May mga requirements kita abi, may mga policy kita nga dapat tumanon mga byan. Okay? Next, amo to ang sa dalom, isulat nyo ngalan nyo, address, signature, address, contact number, signature mga katropa para ma-ano nyo to, ma-kitanta, ma-patitigil ang mga requirements ng aton nga FDA, no, sa pag-patigayon sa aton nga promo katropa. Okay? Sobra yan. Ang aton nga promo is ongoing sa gihapon diri sa aton nga diri sa aton mga estasyon mga katropa. Kung sa Bacolod ka, pwede ka ka-drop sa mga entries ninyo. Ari kita sa Earth Street Puente Velha Subdivision, kag Barangay Takuling, Bacolod City mga katropa. Kung dito kita sa XFM, kabankalan, mga katropa, aring ato

Yawat pa na pang gulong gasolina in case good man. O, di ba? At the same time, katropa, pwede ka man ka, ano, pwede man ka mo ka pamangkot na sa aton pila ka mga personal. Kung paano mag-drop, mga katropa. No, makunigam, ano ka mo, gatumar ka mo sang Santon Plus Gold capsule, katropa, much better nga taguon nyo na sa. Much better nga i-reserve nyo na para sa paghulog sa mga entry. Alright? At the same time, mga katropa, pwede man kamo ka, ano, pwede man kamo ka, for example, tupad balay nyo, nag-inom sang Santon coffee mix. Pwede man kamo to ba? So, pwede nyo mambala. Ako na nang ano? Ako na nang ang proof of purchase mga ang inang sachet. Kay para gamitun ko sa ako niya, ano? Sa entry. Galing din si mga hambal man sa bla. Ngayon, may intramang ko. Hatap ako na sa inyo. Muna. Tiyak mo na mga katropa, no? Ang pila ka mga sitwasyon. O pwede at pwede ka maka-intra. Pero sa grand draw naton, pwede ka maya kadaog katropa sang cash prizes. First prize naton is 50,000 pesos. O, di ba? O. Ang second prize naton is 30,000 pesos cash. Ipangatag naton sa mga kuturan ta. Ang third prize naton is 20,000 cash, 20,000 pesos cash. Third prize. And katropa, hindi lang muna, may harap pa ta, kwaon sang napulo ka mga consolation prizes. Magraog naman sang 5,000 pesos, 5,000 pesos each. So pulo na kabilog aton gabuton, pulo na kabilog ang aton nga maging mapalaron nga winner naton mga katropa sa aton nga Santon and XFM libo-libong papremyo mga diyan. Alright, so ano pa ginahulat nyo? The more entries you send, the more chances of winning mga katropa. Ang aton lang di nga gusto naton ipabalo sa mga kuturanta nga muning aton nga promo bilang pagpasalamat sa inyo nga suporta. Ano man klase nga suporta na either naglantaw kamo sa Facebook naton, nagbakal kamo sa mga produkto, nagbakal kamo intra ka mo sa mga papromos tadi, nagkomento ka, nagsuporta, nagpamati ka sa radyo, whatever that is, maabyan, no? Nagpapasalamat kami. And one way of, giving back the gratitude or the our magpasalamat, mga katropa, is pinagi sa promo. Pag-inay mo natin. Alright? This is Negros Wide, bilog nga panay, kag Negros, katropa, ang promo. So anywhere, kung magkanto ka to sa area sa Panay, may XFM to, may ara na pa promo. Okay? Pwede ka mong ka-intra. Kung ara ka mo to sa mga lugar, mga katropa, like for example, ara ka sa Kabangkalan, no? Haling ka sa Bacolod, pwede ka drop sa entry store. At least, ha, may mga XFM stations kita, bilog na Negros sa Occidental. Alright? So, amun nga ito nga ginay mo, subong mga katropa, may ara na sa pamahog, kutrep, katropa, may ara sa mga massive brownout. Mahulat lang ta sa mga advisory sa pila ka mga electric companies naton nga nag-serve dere sa Bacolod para hindi kita ma-confuse, no? We're up to confirm ina ka mga ginahambal nga mga brownouts mga katropa. So the way to do it, pwede ka mo ka-like sa aton page, no, para ma-update ka mo sa mga ano kani mga hitabo, mga development sa mga katropa. Diri sa bilog nga Pilipinas ang NGCP nagapatigayon sang rotational brownout, no? Ang rotational brownout because nga ti manipis na ang supply, no, sang kuryente diri sa Negros Occidental. Kung manipis na sa gani, it doesn't mean nga kulang ang kuryente nato mga katropa, no? Nipis, nagdutay based sa iyang dapat requirement sa reserve nga energy supply naton diri sa Negros Occidental. May ara sa mga post abi nga nagasala kita nga perme ginahambal ang kuryente, madulaan kuno kuryente dito ng Negros Occidental, no? May ara sa mga postings. So we started we try to correct sa pila ka mga balita nga mga katropa because wala sang kulang, ha?
sang supply sa kuryente. It so happen may mga power out mga supply out

0: Diyos lang, sa pila ka mga power plants nga ginakwaan sang supply sa kuryente para i-distribute sa pila ka mga lugar, mga katropa, no? Pero ang DOE naghatag na to sang mandato sa NGCP nga mag-submit man sang report sa mga katropa kung ano ang sahi sa cost. It could be transmission, it could be supply nga nag-ninit, nagdutay mga katropa. Amo na ang ginalantaw naton subong. So kung nagninit ang supply, most probably may dapat himuon kita nga mga pamaagi para dugangan ang mga supply. Ang problema lang kung kisama na yung mga katropa, medyo sirado ang aton nga mga ahensya sa gobyerno sa pag-consider sa solar, no? Ginahambal nila nga ti kalabanan sa solar nga mga supply gaka ano, gaka sunog. Depende man, no, nakahistorya kita sa mga suppliers ng solar katropa, ang ilang ginahambal da sa nga kung hindi insakto ang mga wiring, no, ang mga inputs and outputs, no, nga ginabutang mo na sa imong system, mga katropa, most probably may ara sa mga short circuit kag overloading plus ang paggamit sa solar, mga katropa, no. Nag-sumiter man ang Meralco sa pag-question si mga katropa kay ti kadelikado kuno, no? Ang ato naman paglantaw, isa ni sa mga alternative kung kis nga posible ma-utilize ang tao mo nga kung permi brownout maka-solar ka, ha? Kahit kung mag-generator ka subong, budlay man, mahal man tanan, no? Mahal ang gasolina, mahal ang diesel, ti amo ning gapadlagan sang imo makina mo, no? Ti pila lang ka oras ang ikilala ko to ganis nga akon nga diesel to sa akon nga generator, ang brownout bilog nga hapon, pero ang akon nga generator ang 5 ko kalitro do pila lang ka oras to ang gabit ko tiro diado perdi, ha? Sige, mas maayo pa nga mantos lang ko, kuyab-kuyab na lang anay i. Ti may ara sa mga schedule sang brownouts, mga katropa, diri sa Bacolod City, nga dalaman ni sang pagpatuman sang pila ka mga outages or mga ginpidanom sa alert o kun sa status, mga katropa, diri nagligad daw ara kita sa daw yellow o nagligad, ginbutang man ta sa red. Tungod sang nipis kayo nga supply sa kuryente diri sa aton lugar, mga katropa. Now, we hope nga may ara sa mga pamaagi mahimo ang aton Department of Energy, rather than monitoring kag mag-report naman lang sa aton nga amo na yung problema, amo na yung kulang, amo na yung dapat, no? Because nga ti ga-expectar kita nga gobyerno will be on the top of the situation, mga katropa, before it's it will come to us, no? Nga isa na kadako nga problema diri sa binog nga Negros Occidental kag binog nga Pilipinas man maabyan, no? Ano man contributors, no, nga anagataas abi ang ining demand nato, mga katropa, no? Gone are the days nga nagakingki-king kita. Why na eh? No, sa una pwede pa magkingki, maotdan ka kuryente, makingki ka, but because ang tanan nga mga equipments naton sa aton paribalay nagakinahanglan sa kuryente, no? So ang iban nga mga kuturan ta nagadepende man, no? Ang aton parimalay may ara kita suga, may ara kita TV, may ara pa ta internet, no? Ang problema rin pag ginoo kay so ang internet ta bara, ang aton nga supply sa mga connection naton sa internet, kun mag brown out ang ilang nga mga supply ninit man, no? Amo ni gurugin mention sa isa ka konsehal sa Sudan sa Bacolod nga ang aton nga mga telcos wala sa standby generator, no, nga wala may maserbi or may ara man sa generator pero ninet man, ha, cost-cutting man sila. Amo na birakla na itas ang load permi, amo nang subscription nga terrible, sobra-sobra, ha, ang atong mga telcos bungyo daw ang ilang nga servisyo daw law-lawaw, no? Kung mag-brown out, wala kuryente, wala man sila signal. Kung wala sang kuryente, may signal pero nipis kayo, no? Amo man isla. Pero mga katropa, no? We talk about sa supply nga kinanglan natin sa Sudan sa Bacolod, bilog ng Cross Occidental. It's high time siguro nga abrihan sa mga ano ta sa gobyerno ta and reconsider ang solar para sa mga panimaray ta. Ako we will stand by it mga katropa because namo ta kilala nga nag-solar na sa ilang mga kumpanya. Nag-solar na sa ilang panimaray, wala man masunog aw, no? Insakto nga mga plastada sistema, no? Sang solar system mga katropa because nga dako ang contribution sa mga katropa nga mabuhin-buhinan ang load, no, nga gina-endure sang atong electric companies diri sa tagsa ka mga lugar, no, sa Negros Occidental. Dako ang supply, dako ang demand mga byan. Paano nagsaka ang demand? Because damo sa mga establishments, damo sa mga kumpanya nga natuko diri mga katropa. Nami nga sa para sa aton, no? Nami nga sa para sa pumuruyo because gati kung damo nga commercial establishment nga nagatrabaho o kung nag-abre 24 oras mga dagko nga mga kumpanya nga nag-abre kag nag-producer sang oportunidad para makaobra ang tao. Nami nga sa pero ang supply ga-consume sa supply. Kung ang aton nga power plants amulay ni Japan mga katropa, wala tamahimos na di, no? Amo to gani kinambalti dapat siguro tun-an sa ato Department of Energy at this point of time nga mag reactivate sang aton National Power Corporation, no, no? Bilang reinforced para sa supply sa kuryente nga kinahanglan ta. Ang problema lang kung kis ang mga katropa puro na privatized tanan ang nagabaligya sa kuryente, hindi na gobyerno, no, hindi na regulated kay ti ato ng mga independent power producer ang nagahimos ni ang nagabaligya sa aton. So control sa presyo, hindi na taka ano, hindi na naton mauyata na, hindi na naton hindi na makamando ang atong gobyerno katropa nga amo lang ta, amo na yung price cap ta, ha? Hindi ta magsubra diha, kay kung magsubra ta may penalty na nada, ha? Amo rin ang aton nga sistema subong o kabalo kami kung pilang profit margin nyo da, no, ang loss nyo da, o ang inyong nga mga expenses da, kabalo kami. So let's meet halfway. Amo ni ang aton cost of price, cost of energy, no, ang power natin per kilowatt mga katropa. But because kati ara na da sa aton nga mga private nga mga companies, electric cooperatives, electric companies nga nagadistribute sang sang ano sang kuryente wa in tamihimo da, no, tamihimo sa aton gobyerno katropa at this point of time ti monitor, no, kag supervise na lang sa mga operations sa mga electric power companies all over the countries. Even Manampaya, pinsarta Manampaya, taato na mga katropa, 50% of that or ginaparigihan, 40% of that gina-operate sa mga private company and those na dapat yung mga supplies kuryente nga gina-enjoy man natin as in a lower cost dari sa pungsod Pilipinas mga abyan. It comes with the business cost mga katropa na ara na sa nabaligya sa ano, nabaligya sa nanegosyohan na, no? So kung tani amoring dapat trabaho man sa aton gobyerno mga katropa, we deserve that because we pay much of our taxes, no, nga dapat ginabalik man sa aton kung tani, dapat nga ginahatag man sa aton tani. Essential nimo kinahanglan ni san taos mong, no, kag ini ka mga bagay tani, pareho sang tubig, pareho sang kuryente, even ang telcos, no, ang internet because essential naman, no, ang mga kumpanya, ang mga eskwelahan nag-require na sang internet mga katropa, internet connection. Why? Because di diri na ang tanan nga mga tulunan, ang tanan nga mga submission, no, paperless na tanan, diri na tanan ang mga komunikasyon nag-aagi mga katropa. So importante sa Japan ang ining mga internet connections naton mga katropa. So well, this is the situation now, ginatubang nato mga katropa, and that's additional cost para sa aton cost of living, ang ining kuryente, tubig, iban pa, ang internet din nakaon para sa budget naton, eh, no? And eventually ang aton budget na ang aton nga kita hindi na kaygo, ibang balte pwede ka malang hindi ka kuryente. Pwede man lang ka, hindi iya mag internet da. Ti ano klase ka buhi, may ara ka subo. Kuna mo na, sa pagkasubo ba? Daw ka bugat sina nga sitwasyon katropa para sa mga kulturan ka. Daw mo na. So, amo na yung ato niya nga panayawan mga katropa nga dapat tutukan man sa aton nga national government. because we have this precedence nga nagluntad sa crisis, nga nagluntad diri sa pungsod Pilipinas, nga kita naigo kita sang sobra nga nga crisis, no? Resulta sa pagtaas ang presyo sang diesel, resulta sa pagtaas ang presyo sang mga baratlon, no? Kay ti amo to ginambal ta kahapon, mismo ang mga business sectors na to nagabatsyag naman nga kinanglan sila maghimo sa mga pamaagi para ma-absorb ina ang additional expense buhin sa kita nila para maka-survive man ang mga magagmay nga mga negosyante diri sa sunod sa Bacolod, mga katropa, no? Nakita to ang middle class na igo na. And any mga middle class ni, may dako-dako ni, may mga sweldo ni, may trabaho ni, may ulo, may sulo saving sila, no? Ang may nulo negosyo ni sila, no? Pero subong igo na sila. Ang ginahibo subong save sa kwarta. Kung mag-save abi kwarta katura pa, may ara sang negatibo nga epekto sa ekonomiya ta. Wala sirkulasyon ng kwarta mo, no? Kung dasig ang sirkulasyon sa kwarta, dasig man ang income, no? Ang income sa gobyerno, eh. No? Ang income sa pinakamangang negosyante natin dari mga katropa. That's why nami pangabuhi ta. Nami ang negosyo maglabot na sa per month. Kag subong, ti kita medyo bulo-batsyag-batsyag kita sa mga sitwasyon sina dari mga katropa, no? Ang crisis sa oil amo ni ang nag-igo sa aton, but what have you, no, after sang declaration sang ining state of national energy emergency, mga katropa, daw amo man Japan, no, kay na hambal to kinahanglan complete control sang aton nga presidente, nagpuno pangayo patas ng emergency power. Oh, pagkatapos hindi ba Japan magamit na, kaya ambal nila, ah, middle class mo lang na makabenepisyos na ka. O aray kayo nagka-problema ng mga middle class mong, ah, sila nang naigo mong, sila nang nag-sakripisyos mong sang crisis ngayon na tubang natin sa mong ti ano yung muunta. Alang-alang kami na mahatag sa kayudas na di sila, no? Ang pinakarami da, kinahanglan sa Japan katropa, ang aton nga mga minimum wage earner mag- tulo taas-taas man ang ilang kita di nga kay ti ko magtaas ang kita nila, may manog bakal mo, no? Kung may nagabaligya, may manog bakal, may income siya, no? Kung insakto may sulo sobra-sobra, makabakal pa to sa mga bayo-bayo iya, makabakal-bakal pa to sa mga pitse-pitse, makagrocery pa siya, di ba? Maka lagaw-lagaw pa siya, sino makabenepisyo? Ekonomiya sa pungsod i, no? Kurbiya na itong dispungsyon Pilipinas, mga katropa. But once nga ang utok gani sang pinakamanagusante ta, pumuruyo ta, mag-inot ta, amuna na sa sugod na, batsyag ta. Dari sa Negros Occidental, na batsyagan tadi ang Tiempos Muertos. This is a different scenario nga ginatubang na itong dispungsyon Pilipinas, mga katropa. Dari sa Negros Occidental. Ang aton nga mga manguma, nag-aguntuman sa barato nga baklanay sang humay, ang aton nga mga planters, gabatsyag man, mga katorpa, kay ti Amil Gates subong, nagabarato man, no? Sa baklanay sa mga galingan, no? Ti ini ang ginatubang naton nga crisis, mga katorpa, hindi na basta-basta kung pabayaan ng gid, no? Hindi man ay pwede, puro ayuda-ayuda lang, no? Hindi man ay pwede nga anan, pawalaan, ha? Kung ayuda, mga katropa, why, hindi na sustainable. Pero kung mga livelihood programs na mahatag natin sa mga kuturanta, opportunities, trabaho na mahatag sa mga kuturanta, mayambo ang aton nga ekonomiya mantani, no? Ti paralel ni siya dapat, eh. Mga negosyante ta, kag aton trabahante, ang value puno pareho, mga katropa. Kabaro kita sa mga negosyante ta, hindi man magsaksi ng ilang negosyo kung wala man isang insakto ng mga trabahante na magpayambo sa negosyo nila, no? It is proven, mga katropa, nga ang ano ang trabahante, mga workers naton, amo yang naghatag, mga katropa, sang income nga insakto para sa mga kumpanya naton sa bilog nga Pilipinas, no? Sa mga kumpanya nga nag-operate, mga katropa, nga ari ning ila mga trabahante man nga nag-obra sa ila, no? Kag dira sandig ang nga resulta sa negosyo, katropa. Nami pagid, mga katropa, kung okay man ang kita sa pinakamakuturan tayo, mabakal sila, makadro sila sa mall, no? bagay eh, mall gani paldo-paldo kami. Kay ti pangitaon pa subong mang katropa ang gakatabo blasbong ang kalabanan nagapaabulya sa mall. Way man sang baklon pero pabugnaw lang, no, kay tuman ka init. Pero hindi ka man pwedeng pabugnaw ka lang to. Ah, may makita ka to nga ice cream kag ano nga kan unto mabakal ko gid man. No? So amo ni mga katropa ma hindi ni madugay-dugayan, may demanda naman sa sweldo. May demanda naman sa income, mga katropa mo, no? Ato medium-scale enterprises, mga negosyo na ito, mga katropa, negosyante na ito, gabatsag man, gambal man sila nga ti, kabay pa nga may ara sa mga ayuda, pero ti sa sistema, hindi pwede ayuda eh, no? Kinanglan mo panubuon ang presyo sa, ang culprit, gidman lang, is ang fuel nga nagataas, nga nagataas. We don't know. Wala pa sa mga forecasted increase, mga katropa, for Tuesday next week. Saka sang presyo sang petrolyo. Pero ang ginalantaw, di mapunggan ang pagsaka niya. Nag-sadya na ta, kay naglaboto sang ligligad, 32, 33 ang diesel. Subong balik naman sa 77 ang presyo sang diesel, katropa. Kaga way ta kabalo basta magsaka naman to na sun adda semana ti balik man Japan problema ta. Ang aton pila ka mga motorista, aton nga mga drivers, aton nga mga operators sa mga jeepneys, ma demand naman ni sang ilang support na sa aton gobyerno, mga katropa. Pero ti mo na pa mangkot kung kisa until when kita mag amo sini, until when kita mag endure, no, sang problema nga way man tayo labot-labot. Ti kita man klaro tadi nga way kontrol ng atong gobyerno dari mga katropa tungod sa mga pulisa ginapatuman ta. Wala sang konkreto nga mahimo ang aton nga gobyerno katropa sa hiling nagakalatabo. Hangla lang ta, lantaw lang ta. Nati sinupayhan nga mga presidente nga mag panikasog nga maghambal nga okay let's na balikan ta mga layita para makuha tang control sa aton nga balikan ay isang diesel kagasang gatong diri sponsored Pilipinas, mga katropa. Ang taxes ginapropose ni siya nga dapat suspended anay, no, ang taxes nga nakapatong dira sa presyo sa petrolyo i-suspended anay kay para makaginhawa kita ginagmay para magnubo-nubo man eh. Ang projected tong presyo nga pwede ibuhin nagalabot na sa mga katropa pulo ka piso iawat pa na. No? Ang problema naman, mga katropa, nakita mo niguro sa mga economist na sponsored naton nga ang problema, hindi man siya i-take advantage pang Japan sa mga fuel companies niyo. No? Kay way man ta control, no? Sa baligyaanay nila. Ha? Way man ta control sa presyo nga buyan nila nga ibaligya nila sa mga fuel stations nila. No? So kung magpanubo ka, panubo pataas man sa Japan, no? Di wala, bali wala, mga katropa. That's why kinanglan ta balik ta control sa aton gobyerno ining sa ang gahom sa pag control sa presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas, no? Kagara in the works naman na pila ka mga congressman. Siguro sa mga congressman ta mas mayo amo ni trabahoon nyo, no? Amo ni obrahon nyo, amo ni tun-an nyo. Kung paano masolbar ang krisis na itong responsod. Hindi nga basta politika, ay sus, active ka mo. Kung mga nagkakalatabo, ganis gobyerno, takapiktado, kung mag-react man, aryo, prakahanay ng istorya, mga katropa, sa impeachment di, damo mo na kami beneficios na di. Pero okay na lang, kahit di, accountability na tawag na rin mo. Ginapangayuan ito ni responsibilidad ng mga official natin mo. Paano nila yung gasto? Pero this will not exempt sa mga congressman natin, sa mga senador ta, katropa, of their involvement sa corruption sa gobyerno. Hindi ni magdula sa hindi ni maghimo sila exemption sa issue sa accountability. Because nga ti may mga flood control, may ara sa mga congressman. Subong mga katropa, ang kongreso, tagsa-tagsa sila kapagwa sa ilang mga sentimiento. may mga congressman kada ang balso niya kinahanglan ta ibalik ang integridad sang Kamara de Representantes dito sa Senado gambal man sila nga kinahanglan na naton nga ibalik ang pagsalig sa pumuroy ta nadula how kay kami daw na wad-an na kami sa pagsalig both lower and our senate mga katropa because tanobla instead ng trabaho sila para sa interes ng tao active sila kung ma-depensahan interes nila ang away diri mga katropa katunga sini politika and I hope despite mga katropa sang impeachment gini may ara man mag patigayon sang pagduso sa nagakaigo nga investigasyon sa mga tao nga nakibolber dito sa mga flood control. Klaro-klaro, abi kayo. Nga hindi lang basta-basta ang aton nga mga katapos ang DPWH, ang ulamid sa nadekal, mga kontraktor. Ang tagsa-tagsa ka mga kongresista, may aras sa mga kontraktor, may nila. No? Kahit ini mga kontraktor, mga kontrapa, kung pabayaan mo lang ni, kung magsugid mo lang sila sa ilang base sa ilang konsensya, ipangpiyait ni nila mo ang tanan ng mga opisyal niyo nga imbulbado sa taraobla dason maglain ang administrasyon marain man itunon sa mga kontraktor na marain man itunon nila may ipang pagwa naman ng mga ngalan amo rin ka mga tunto sa ila gintaraman sa politika mo gintaraman sa mga kinawatay mo sa atong gobyerno mo may mga gwa naman mga ngalan kita dapat gatindog ta dyan mga katropa sa pagdemanda sa mga accountability sa mga congressman ta nga subong ginadali nila impeachment kay apektado man sila mo hinali bumag-oga ni ang administrasyon sa dason nga eleksyon tumbalay batsyag nila no and again before that happened we demand for accountability sinone nga mga congressman involbado sa corruption sa mga flood control. Recently, mga katropa, may ito naman ito nakita, oh, nga isyo sa farm to market road. Budgetan to daw 90 million. Pero wala nakita itong dalan. May isa sa dalan. Wala nakita. Meaning to say, ang corruption nagpadayon sa Gihapon, no? In other version. No? May aras ang version sa corruption nga nagaluntad sa responsod Pilipinas, mga katropa. No? Nagaka-ano lang ta? Nagaka-lingaw lang ta? Sa impeachment, oo. Sa mga nagakalatabo, sa away sa mga politiko, sa ibihibi, sa mga senador. Sa mga ligid-ligid, sa kusin o itong mga senador, itong daw artistahon man. Pero ang corruption sa aton gobyerno nagapadayon mga katropa. Why we demand for accountability? Because kita amuni ang ato amuni ang isa sang rason nga dagpa kita. Isa sa mga rason nga ipit kita. Isa sa mga rason nga pigado kita. Isa sa mga rason nga hindi maplastar ang eksakto nga programa sa gobyerno tungod sa corruption. Antes pa magkadto sa aton paldo na sila. Oras mga katropa, it's 9 o'clock morning sa kay Ma'am Lentalde. Thank you so much. Salamat kit all members of class there sa Himamaylan. Thank you. Salamat sa pagtutok dali sa atong natutunan. Dali sa school side. Na-commercial ako mga katropa. Balik kayo pagkatapos na standby.
1: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santone Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next, marami na ang natulungan.
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pagkatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na soon, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Love you pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon kid yung Turbo.
5: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
5: Turbo, may maka at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
5: Sister Pain.
8: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbat niya.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
7: X.
10: XFM.
7: FM.
11: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sa sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
12: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
13: Balancing ang mga komentaryo.
14: Further,
13: yung nag-atras ang public opinion. Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isog pa sila yan.
13: Ini ang Bullseye.
0: Oras ka para alas 9:05 na. Ang ining kabahin kinadulong sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix, mga kapya, katropa, nagkakapi-kapi ka na. Nag-relax-relax ka na. Ang kaping ginapangapi mo dapat healthy na siya, no? Hindi siya naghatag sa mga lain nga epekto sa lawas na. Ang Santon Gold Coffee Mix, katropa, no? May ara ni sang mangustin. Kung ano makita nyo to sa Santon Plus Gold, mga katropa, may ara na sa Santon Coffee Mix, katropa. Ang kinalain lang, may ara lang kita ya sa glutathione ka collagen nga nagapaputi sa aton, nagapagwapa sa aton, no? Amunad na. Importante kuno may benepisyo nga okay sa tsura mo. Para sa mga estudyante ta pwede niyo na ma-inom ka tropa, ga exam kamo, ga tuntuon kamo, ga pwede niyo na kape. Decaffeinated, pero ang aroma sang kape ara ka tropa, all right? Para naman sa mga may mga pre-existing conditions na may mga bad kinabatsag na immunocompromised katropa, pwede ka mo kainom sini, wala kontratiempo. Tungod ini katropa ang iya non-decaffeinated coffee, Tapos, ang ginagamit nga sweetener, stevia, no? So, wala sa kontratiyempo, no? Okay lang na magpangapita para sa mga naghambal na tubla, ginabalan to mga doktor, nga naghambal to doktor, nga hindi ka pangapi. Kay, yes, mga katropa, ang mga kape ginainom ta, nagadugang sa palpitation, gataas blood pressure ta. Kaga kung nagkakalamay ka naman, di may igo ka naman sa taas kalamay, di mo kung diabetic ka. Man. Oh, so, katropa, pwede nyo nung bakal sa mga Mercury Drug Stores, South Star Drug, kag TGP, Generica Drug Stores Nationwide. Okay? Kag dira man sa aton nga ano, Yes to Health Wellness Center, dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Check lang no ang ini mga produkto mga katropa. Katuan ta ang pila ka latest subong kapon nagkatudi ang CHR no to Greece support sang ordinansa nga gin author ni Councilor Wilson John Gamboa ang ining city ordinance mga katropa. City Ordinance 1140 no nga naga-establish sar sang barangay action barangay human right action center sa mga kabaranggayan. Wala pa kita kabado kung paano ni siya magtrabaho, paano ni siya ang epekto sa mga barangay, katropa. Ano ang iya function no sa mga kabaranggayan ta. We have on the line katropa Councilor Wilson Jun Gamboa Jr. Sir, good morning. Welcome sa programa, sir.
10: Sir Rin, mayong aga. Or sa tanan-tanan na nagapamati, no? Mayong aga.
0: Aha. Sir, can you tell us about City Ordinance 1140, sir?
10: Okay, ang City Ordinance 1140, or otherwise known as the Bacolod City Human Rights Action Center Ordinance.
0: Aha.
10: Now, ang tuyo gitsin, no, na si papanaugon naton ang assistance ang pag naton abis ang mga reklamo bahin sa issue ng human rights no pag maaksyonan kag marespindihan nila yon sa aton na lokal na gobyerno pamaagi abis sa pag dagdag man sa idalom sa aton ng mga barangay so in other words ginahimo na to ni na sundin din tibla sa mga pagreklamo mo.
0: Oo.
10: Ang mga barangay nga natong sabihin magbudlayan nila magpapanaog pa reklamo sa MGC o kung sa opisina ng CFR.
0: Oo.
10: So nga dito mismo sa barangay yung pagbutangan nga natong pang lamita sabihin, butangan man yun nila ang action officer.
0: Oo.
10: Okay. Dira mismo sa ilang barangay.
0: Oo. So, this is a separate table, sir, sa mga barangay nga dapat may aragid sa sang Barangay Human Rights Action Center nga tanan nga mga violation of human rights dito na makadto, dito na mabalhag before pa ni makadto sa lupon taga Pamayapa.
10: Yes, ang okay, ang distinction banwa ay serving sa lupon ng Pamayapa.
0: Oo.
10: Iniya nga mga crimes involving private individual. So ang ginatumod ya sang sininga na ordinansya. Ang mga crimes o kung ang reklamo.
0: Oo.
10: Pwede ni relating sa mga barangay official sa ilang mismo mga barangay. Barangay official, kapulitanda, kanods. But any person in authority. So, dirain na nila dalon ang ina ng mga reklamo. Unlike yan sa lupon. Kung may mga lamisa manabi ang bauti, lain man inayabanwang ang mga reklamo na hindi na ba nila idama.
0: Okay. So once, for example, ako counselor, may ara sa mga violation, may report ko sa mga human rights violation, ihakad to ko to sa barangay, i-record sa mga barangay, sa barangay ang ininya mga kaso, ano ang assistance ng Barangay Human Rights Action Center kung mag-file ng gitko kaso iya sa korte?
10: Okay, ang rules ng barangay is to just simply document. Assist na nila.
0: Okay.
10: Mm-hmm. I-document na nila. Kaya ang syudad, ang LGU o ko ng CHR ya, ang magadangat na nakakigo ng korte. Importante na kayo ang documentation mo.
0: Correcto, tama.
10: No? Kaya importante man kailin ko ang assistance na sigurado sila o kumpante sila na ginaupdan man sila sa mga barangay.
0: Mm-hmm.
10: But manwa, I would like to kwa na make it clear na ang hindi nga reklamo is our complaints directed only against a person's authority dala sa ilamit mga barangay. Yes. Although, hindi man na ibang nato, may mga special cases na hindi mga domestic cases. Pero ang tuyo, bichin niya, ang human rights niya, para lang hindi kitani dahil dapat sa mga opisyales ng isang syudad, ng barangay, pultang purok.
0: Kay may mga sahi sa mga human rights violation, physical abuse is human rights violation. Vowsy cases is human rights violation. So ang iniya mga kaso may ara iya makadtog ini sa vowsy. Ang ibang to nga mga kaso nga daw feel nakita nga may mga violations sa human rights, gin-deny siya sang question of gender equality, pwede ni makadto sa Barangay Human Rights Action Center, Councilor.
10: Yes, pwede man. Anything related to human rights mo.
0: Mm-hmm.
10: But although there's a specific agency kung opisina nga nagabaton sa kina nga tahi nga mga reklamo, batunon man nila namon sa gihapon.
0: Mm-hmm.
10: But again, ang amon nga role, basically, those related particular, although we're not saying only, in particular sa mga reklamo against the their abusive hearing government official.
0: Okay. All right. Ang may budget niya kaya aspeto si ni Councilor?
10: May ara, because ang mandate ni Banwa, nga ang barangay mismo ang maghatag dinada sa ilang na funding sa kina ng mga lamisa. Mandate din nga by law, ha?
0: Uh-huh.
10: So in other words, we have to set aside the portion of their budget for the operation na kung pag-establisal sa kina nga action desk or action center.
0: Oh, kay document sa pag-document kinanglan sang budget for mga photocopying, may ara pada kung kisa may ginapanotaryuhan, dala pa ni Councilor.
10: Yes sir, dala na da.
0: Like for example, may isa to ka babaeng ginsakit abi councilors, ang isa ka public officials reklamo to sa anong pwedeng protection mahatag, may mga abogado man eh.
10: Yes, ang aton KHR may mga abogado na ang aton nga ng city legal officer. Office gali ara man may abogado man.
0: Pwede sila kamulig.
10: We have to understand nga hindi nga Apollo City Human Rights Action Center.
0: Oo.
10: Ordinance. Ang nagapungko na the chairman is no less the mayor of the city of Bacolod.
0: Oo.
10: Kag ang mga opisina under sa sina nga composition sa action center, lakit na inada ang Bacolod City Police Office, DSSD, ang City Legal Office, nanan. So, hindi tanan-tanan, bulubigan niyo sa mga opisina, naratay dalong ang siyudad ng Bacolod. Kaya ang CHR araman, sina nag-needy to assist. No? Like for example, bata sabi ang ginareklamo pag-detectical kagkada po sa ilang influential dira mismo sa iyang barangay. We have not saying hindi na nila video dalong direkta sa Sudan sa Bacolod o sa CHR. Yes, they can do that.
0: Uh-huh.
10: O galing, ang amon lang yan ay maging kundinigiti sa iba ng mga sigla sa mo.
0: Uh-huh.
10: Bakit pa lang siling call na ang barangay mismo ang makatangat kan makabitbit sa siling reklamos diri sa Sudan sa Bacolod at sa CHR. But there are instances na nanubi na kulbaan din sila kasi for all we know, ba si barangay kapitan ang ginareklamo ya, they can directly, they'll go directly to the offices of the city government o kung sa CHR.
0: Ari, there were types of violation, Councilor. Number one is, the, like for example, may isa to ka nag-singgitan kontra sa politiko to, mareklamo sila, nag-rally to sila, tapos ginpadakop sa police. Pwede mo sila kakadto ni Councilor?
10: Oh yes. Anything related to human rights violation, the right to assembly, the right to association, the right to, freedom of speech. Dalay na ang banwa tanan-tanan ng human rights na diretso kang itig katabo. So pwede din na lang nila ito gadangat man.
0: Kaso sa mga...
10: sa barangay death center o sa barangay Bacolod City death center.
0: Kaso sa mga arbitrary detention, wala gin dakop lang, wala sang warrant of arrest, do amo na Councilor?
10: Yes, sir. Dalay na tanan-tanan.
0: At least...
10: Yes, human rights, human rights. Diretso kag kinamatarong sang pagtatagsa sa mga individual. In fact, definition of human rights is an integral. Ara na naya sa aton niya nga pagbuntag ka, ara na naya nga daan. Diretso na naya naton. That is a divine right given to us as an individual, as human beings.
0: Ano ang nagsugo si mo, Councilor? I mean, anong inspirasyon sa nga ano nga ordinansa nga na dumduman mo ni sa?
10: I really would want alin pa sang na bala sir. Dumduman ko wala pa kuya sa politika. Aktibo ako sa Bacolod Philippine Junior Chamber of Chamber of JCI. No, is civic organization na. Dumduman mo to, sir, when nag-deklara si Erap Estrada sa all-out war against our Muslim brothers
0: dito
10: sa Mindanao.
0: Yes, sir.
10: Damo na to nga na-deprecate ng mga Muslim brothers pang salalaylo, nagpalalagyo sa sinang war zone. Would you believe nga ang we are the only city na dinideklarar yan nasun, ang Bacolod City as an open city. Ang kurtog tugtog sa mga utog na son na ginakulbaan kag gusto magpalagyo sa sinakagira, binabirtuhan kaya siling po ang perto. Tayo was the one who suggested that. Kaya gusto sa ibang nga syudad, yan sila dahil nilang perto nila mo.
0: Kaya ginakulbaan man sila.
10: Kaya sila na tuglong sila abis ang mga Muslim aling sa Mindanao. Na may mga cities yung they declared their port as a closed port para sa tinig ng mga refugees. But ang Bacolod City, isang nagtililipon na to ang mga several civic organizations with the local government officials, ako yung banwa ang nagkapakibato. We could all the more open our ports, our sea ports, our airports sa tinig ng mga utod na to. Hindi kami sila yung pagpunggan. Just because they are Muslims, siling ko, binastigmatize na yun natin sila nga they are nuisance to society, no? Ano to banwa nga binagrihan niya natin ang atong kerto, ang atong airport, ang atong airport para sa sinin natin ng mga utod. At the early onset, amo na naya banwa ang atong nga binastigmatuhan, the human rights. Violations.
0: Especially subong social media, Councilor, grabe, kidya. You can easily be tagged. You can easily be labeled as the amunin nga mga grupo kag grabbing ano si mo yan malayin dayon ba sa social media, Councilor?
10: Yes, manuka Arya, nakibot ako na kita lang ang syudad ng Bacolod, ang syudad yun sa para sa concern, sa bugos not even here at the Negros Island region na nagdeklara riya for an immediate independent investigation pagi sa pagbuli ng National Bureau of Investigation kag isang mga forensic scientist sa sining nakabo na 19 baga na nagkalalamatay dito sa Tubuto Negros Occidental. Kita lang banwa pangangkod ko ang sudad yan nagpatawag yan sa isa ka independent immediate kaga not biased investigation.
0: Oo.
10: You see, okay, because unfortunately, isa kang utod na kunto, ang isa kang biktima, ato si RJ de Desma.
0: Yeah.
10: Kilala ko to. So, Gabilia Monte ito. So, nasubuan ako. Ang ganyang issue sa mga red tagging, binabanta na nilang daan, binabrandingan na nilang daan. So, para sa akong dako niya nga human rights violation.
0: Oo. Even human rights activist ka bala, ano, counselor? Bilang bala ka nun, NPA ka, rebelde ka?
10: Yes. Dano ka, banwari ha? Klaruhon ko niya. I'm not saying hindi ako kontra sa nag-ukod natin na nag-bit-bit a bear malight na or 1847, no? The fact na nag-bit-bit na siya, they're already considered enemies of the state.
0: Oo.
10: Bigla? Ang muna yung tindog ko, okay, ang inibla yung mga tawag natin, aktivista, sympathizers, abutang ka, mga militante. They're not enemies of the state. You see? Ang ginapilian talaga, ang inyong mga armed groups na nagabit-bit diya, ang ilang mga armas.
0: Oo.
10: All those civilians so are tangkabi, sympathizers sila, o kumunistamal sila, they are not violating any law. So dapat all the more naputera natin, nakita natin na sila, kagbal pamatian, isang ilang mga reklamo. That for all you know, kalabanan hindi natin ng mga upod ng naging aktivista, are always social related grievances. Kapigaduhon, wala duta, human rights violations, etc.
0: Counselor, let's go back sa enforcement sini sa mga barangay. Ang tagsa ka mga barangay is the, compelled to establish sang table intended gidya para sa Human Rights Action Center?
10: Yes, sir. Aside na mandate ni by national law, they din-localize ni natin na all barangays now should put up their own Human Rights Action Center. Rason banwa na dinbulidang kita sa CHR, kapasalama kita sa CHR, nga pinpunduhan din nila ang orientation, the first orientation and the first seminar. Ang gusto pagigalin nila, kag gusto ko man, na ipapanaugon manini sa tanan-tanan ng mga cost-oriented group, mga civic societies. Kaya tungod nga, they have to be informed of the right, and yet they have also to be informed ng ilang man niya mga limitation, pinipag-bit-bit sa armas, ang pag-instigate sa sedisyon o rebellion. Kaya ginadilian ko na yan, kaya ginapakibatuan ko ginaya. So, saling i-air mo ang mo grievances related abis social concern. Isang ina lugar, ay na yan, pag-aupdan dapat ang atong din pamatihan.
0: Saan ang effectivities ni Counselor?
10: Pana, effective na siya. Kasi, ipasal ni Nakon way back March 3 of 2026 na tumuman naman ang publication clinic, in other words, effective na yun siya.
0: So we expect sa mga barangay may-ari na ni Counselor sining mga bulan.
10: Yes sir, I am happy to note na out of the 61 barangay more than half nag-responder at nagpadala sa ilang mga human rights action officers. Most particularly ning kagawad ba lang na nag-kumkuman as kagawad sa Committee on Human Rights. So, nag-kalipay gid ko ng aton ng mga barangay, nagpadala sa ilang representante ang social action center kagang pila na aton sa mga civic and cross-oriented ng mga grupo.
0: Toho. At least na established with the councilor, mensahe mo lang para sa mga barangay naton, sa mga punong barangay nga ari na ni ordinansa, ang enforcement implementation is effective na, and how they go through it, sir.
10: Well, anyway, ang aton nga kuyo tinibiban wa nga mapanaog naton ang ining mga reklamo down to the grassroots, mga marginalized sa mga vulnerable labor sector na may panapitan bala sila. Nag-asalig sila ng ang mga reklamo ang igabit-bit-gig, batunon abi, kag igabit-bit, kag narikundira na, akong balaya, aktunan, sang ining action center, hindi lang sa barangay nila, kundi mismo sa siyudad ng Bacolod, kag upod sa CHR, upod sa Commission on Human Rights.
0: All right. Well, Councillor, thank you so much for the time. I hope na palabot na itong impormasyon para sa mga barangay natin. God bless, sir. Thank you.
10: God bless man, Sir Wing, kasi tanan-tanan yung nagapamati. Ha? Salamat, Gid. May duwa pa ko ka-pending ordinance for second reading.
0: Uh-huh.
10: But I hope na ma-updan man kita yung reading sa nga itong mga ka-updan na sa konseyo bahin sa issue man sa gihapon sa human rights. Madamo, madamo, Gid, na salamat. Kag may namaga.
14: Talakayan! One-on-one. Talakayan. One-on-one.
0: Inyo na ba tayo mga katropa si Councilor Wilson John Gamboa Jr. ang ining Barangay Human Rights Action Center. No? Pwede ka na? Like for example, may ari proseso sang laying naton nga kalabanan ginadefy. No? May isa ka lalaki, no? Isa ka tao nga seem to be suspect sa isa ka kinagual to, no? Ang ginhimo to is gin custody sa dayon, no? Mga katropa, ini nga mga pamaagi, of course may aratas ang arrest nga po, civilian arrest nga pwede mahimo. Pero kita gid ka siyang suspect, mga katropa. Pero inablang dito kalas balay mo pagkatapos ginatudlo ka nga siya to. Why pa man sa mga rason tapos ang barangay ya nag-acto da yun, nag-himo sa iyo pamagi, daw gindakop ka, gindetain ka da yun, mga katropa, illegal na siya, dapat matutukan na siya. Ang ining mga, of course, may kaso sang cyber libel sa aton nga social media, pwede man na ma-file, katropa, pero ang pagmalign sa isa ka, o kung pag pakamalaot sa isa ka tao, tungod sang iya ginapatihan, ginapanindugan nga prinsipyo, mga katropa, pakamalaot sa social media, ginbuyayaw, may ara sa mga violations na di. Pwede mo na sa mga katropa. Those acts, mga katropa, nga you feel ang imo kinamatarong na lapas. Pwede ka kakatuto, mga abiyan. No? So, amun yan. Let's see how it works sa pila ka mga barangay sa Bacolod City. I think this is the first nga city ang nagpatuman sini diri sa siyudad sa Bacolod, katropa, no? Oh, well, siya, no? Kay Hambal to. Uy, may nag-message sa akong Diyos niya. Maunagid ko nung ang Granada, mareklamo kay Councilor to. Anong kaso? Oh, mga taga-sindla konseta ko, no? Sa ganti Granada. Ibalanta, mga katropa. Ang ining sa mga barangay, I hope makita ito ni Mabian. Kaimportante ang preservation sa kinamatarong naton sa diri, spongso sa aton nga lugar. Nga ang aton nga pila ka mga law enforcers would also respect, no? Ang ari isus duta, oh? May isus duta. May ara sa mga issues ang klowa, may klowa na na kantuan sa mga benepisyaryo, tapos ang naresulta pa to, may nagbakal sang property, no, nagkuha sang blue guard, nagkuha sang mga security guard, no, pinahog to mga tao. Ang isyo lang is ang programa sa gobyerno. Wala ma-enforce, no? Wala ma-patuman, no? So, amo na yung mga sahi, mga katropa, nga makita ta, gakatabo sa mga barangay, kag ang pag-label las tao, no? Kung, for example, kung itom ka lang laba buhok, pagkatapos, huwag ka sa kunto, bulubangkil-bangkil ang mutsura mo, hambulon ka din aswang, no? Pwede niba parabot yung mga human rights violation, mga katropa mo, no? Dito sa barangay ta, no? Eh, way pa may nakita, may dakpan nga, may aswang gakaon tao mo. Tao nga gakaon tao tungod sang iyang kulto, mayara. Pero sining may mga aswang-aswang sa palibot to, way. Way pa ni, pero kalamo sa mga kulturan ta kita.

0: nakapamati man, nakatutok man sa programa katropa. May nagapamangkot Dios niya san ukuno ang draw buwas, buwas karon. Oo, ang drota sang XFM Santo na XFM libo-libong papremyo. Drop your entries mga katropa before afternoon para ma-receive pa na di kag may ara pa sa mga makabig naton chance nga makadaog ka sa mga papremyo sa aton nga papromo. But nevertheless, mga commercial tanay, katuan ta naman isyo sang national law, no? Ang abi mo kung kis mga katropa sa Kongreso kag Senado, kanya-kanyang stilo, kanya-kanyang pamaagi para mapansin ang tao nagpaminsar man ano nisla man mga lawmakers nisla o mga artista nisla ha nga nagapungko to mga katropa nagpakita sa ilang kinaiya kag kinaadman. Ano naman ang Senado mga katropa? Pakita na lang ni nga may ara sa drama nga nagasulod, nga ara sa sulod, no? Kay pinsar ko gihimo sa supply mo. Subong do ka ano? Do ka ironic sa sitwasyon. 9:35 mga katropa, let's pause for a break, balikan ta mga balita ta pagkatapos sa mga panumdam. Sana.
1: XFM 90.3
2: Simple Plus Gold.
3: Ako si Vivian Rosales. Meron akong mayoma. Na siya ng kaibigan ko na uminom siya ng Simple Plus Gold noon at dumaling siya. Kaya di sinubukan kong uminom at dumaling din ako. The best talaga ang Simple Plus Gold.
2: Simple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po si Jenny Lin. Isa akong banker para mabust ng aking immune system at protektado sa anumang sakit. Santon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdamang pagod sa araw-araw na trabaho.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
7: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte Bacolod. Hili ko gig magpangape, pero naguntat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kag subong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puso.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Chronic pain.
12: Ang sakit.
11: Mag-assisted pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag-assisted pain. Kangkarang pain. Fast and safe. Assisted pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sistapain. Mabibili sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
6: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: For them, nag-atrust ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kagderetso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pasalaya.
15: Ini ang Bullseye.

0: Balik na rin mga katropa sa pamaragad na ito, 9:38 na. Sa atong paratuntunan sa Senado, mga katropa, ginabanday-bandayan sa Gyapon ang impeachment. Pero nagligat ko, daw naglain na ang pila ka mga ihip ng hangin. No? Ginag-expecto na pag laong kita mga katropa, nga ang dynamics bala sa mga senador, no? Ma-utilize na ito mga katropa based on experiences, no? Panpilulakson, no? Police ni siya sa una, PNP chief ng general, ha? Pagkatapos katropa, may-ari din sa mga abogado, no? May-ari din sa mga abogado nga kaya mag-handle sa mga komitiba, uyat sa mga komitiba sa ano sa Senado, but naglain na subong, no, ang mga committee chairmanship matapos nga nagpungko ang bago nga Senate President mga katropa. Sometimes kapamisar kita nga okay, this is just part of the process sa Senado, kay ti amunisla mo, no, we thought nga ti normal na ni nga nagaluntad because nga ti nakita ang kapasidad sa tagsa kasenador mga katropa, senador mga katropa. Dirita nakita ang pila ka mga bagay nga daw ka ano daw ka lain, no, nga natabo, and bisan ginahambal ta pa sa kongringon ta nga wala lamod politika dumayara gi Japan. Pinaka-recent mga katropa, may mga committee chairmanship nga na butang na plastar, no, sa panibagong leadership sa Senado mga katropa, no. Ti mga outgoing nga mga chairmanship mga katropa prior to change of leadership sa Senado. Sa una, Loren Legarda mga katropa, na-retain siya as Culture and Arts, no? Ways and Means. Sa una si Senator Pike Pia Cayetano, no? Bongo kag Senator Risa Ontiveros sa Health and Demography, and sa Technical Higher Education and Vocational Education mga katropa is Loren Legarda and Jingo Estrada sa una niya ng mga chairmanship, ha. Sa sports naman si Bongo Mabiyat, no? Sa Sustainable Development Goals and Innovation, isa man ka committee dito sa Senado is Senator Pia Cayetano chairman, no? So pero initanan ariyo sa Public Information and Mass Media, Senator Robin Hood Padilla, katropa ang isa sang ginakabig nato na chairman sa NAD. Ang game and amusement, si Senator Erwin Tolfo kag si Senator Jingo Estrada. Amo na yung mga ang masulod naman, no, sa Committee on Ethics mga katropa, mapungko na si Senator Pia Cayetano. Isa ni sa mga baskog mo nga mga chairmanship sa Senado katropa, sa nga ginauyatan sa mga tag-as ng mga opisyal. All right? Ari na ang pinaka ulihi nga mga chairmanship mga katropa, Senator Pia Cayetano, ari na ni sa Energy, Sustain as Ways and Means, no, Sustainable Development Goals sa Japan, no. Pagkatapos Senator Jingo Estrada, well, which mapungko sa games and amusement, kag National Defense, Senator Bongo katropa, sports and health, Loren Legarda, basic education, sa iyan ni makadto. Pagkatapos ang Culture and Arts, Senator Rodante Marcoleta ang Public Services, ang medyo damo committee ba mga katropa, Senator Robin Padilla Culture, Cultural Communications and Media Affairs, Muslim Affairs, I'm sorry, kag public information and mass media. Ang Joel Villanueva, ang chairmanship mo, karon nagkadto na siya balik ang higher and technical vocational education. No, so nagbag-ot na ang ining mga chairmanship mga katropa sa pagpungko ni Senator Cayetano. Kag ginalantaw ang ibandi hindi na makauyat eh, no, ang minority mga katropa. We thought a while nga okay lang ni. Pero ti gakatabo mga katropa, may politiking gijapon nga nagakatabo, no, dira sa Senado. Well, hindi ba nato ma-discount na nga mga politiko nila, may ara sila ginapaboran na para sa mga committee chairmanship, those minorities nga wala less ang vote nila, boto nila, gakadulaan sa isang bakod yung mga chairmanship na. Ti gakatabo gin mo ni sa mga konsehal, sa mga sanggunian panunsod, sa Senado, sa Kongreso, kundi kalapit-lapit to sa House Speaker, ti wala kasamayo nga ano eh nga chairmanship abi, no? So pero ano ining epekto sa impeachment katropa if ang isa ang leadership nagpakita sang iya pagpanig, no, iyang pagpabor sa kaalay kaupod ng mga senadores mga katropa, ano ang indikasyon sa nadi? Because ang impeachment mga katropa, bilang impeachment court, dapat ang mga senador naton, ang judgment nila hindi na based sa ilang political party mo, no? I think ang mga abogado ka mga konse, ang mga senador kabalos na da, no? Sang ilang ano nga mga makabig ta role, no, sa Senado. But eventually ang pinaka worst mga katropa is mabaliwala ang merito sang impeachment case nga naplastar sa article of impeachment kag makadto lang ni sa padamo-damo buto, no, sa Senado. Kag ang talakayan ang pagtandog sa mga ebidensya nga nagpakita sang gravity in line sa ginaakusar sa isa ka impeachable officials, mabali wala naman siya. Di medyo gabantay ang pumuloyos na di, no? Di rin pakadto. Basi ma-house show na malamla ang impeachment din. At the end of the day, mga katropa, nakita nato ng pinakaran mga timeline sa event. The change of leadership katropa sa ano sa Senado. Ang isyu nga ginakaimbolbaran sa mga politiko sa isyu sang flood control, no? Isyu sang politika, no? Well, Senator Loren Legarda sang una ari ni sa naging minorities la together with Senator Vicente Soto the third mga katropa nga nagupod niya siya. But because of involvement sang iya bata bra sa pagkontra sa pagpagwa sa mga detalye sang iskandalo nga nagluntad sa flood control ng ginatudlo ang pila ka mga kongresista and gin specific gito ang House Speaker kag mismo ang presidente mga katropa nagsaka sa Senado. Naglain ang todo, no, ni Senator Loren Legarda karon katropa. Now that comprises sang 13 kaboto, no, sa pagbag-o sang liderato mga katropa. Now sa isa ka statement ginpahayag man to ni Senator Robin Padilla, no, nga ti ma-desisyon siya, matuon siya, no, para sa impeachment. Damo man sa adviser damo, no, sa nga mga abogado, no. Ang kay Senator Panfilo Lacson naman naghambal sa singiti, well, ganyan talaga, no, ang gakalatabo dire sa Senado, no, ti sila yako, no, they will remain as minority and himuon nila ang pamagi nga pwede nila mahimo mga katropa. Sa kaso naman ni o kon sa pagpahayag naman ni Senator Gani ang nag-atag to statement, di ba? Senator Erwin Tulfo, lingyati tanawabla, ang boto sa buong numero is 1211. no? 12 sila, 11 kami. And that's only a single vote, mga katropa, that will change the whole scenario when we talk about impeachment, mga byan, no? It seems, mga byan, ang sitwasyon is always a number, no? And ang aton prayer lang gid, mga katropa, na despite of your numbers nga ara sa Senado, makita diri mga katropa ang gravity sang ebidensya, whether naga nagapakita sang guilt bala sa Vice President sa committer niya mga kaso, mga katropa. Ang pinakabugat lang di ang kwarta, no, ang issue sa corruption, ang ining threat abi mga katropa paglantaw nato ini may damot naman ang politika mo, no, daw na blood absolutely, pero ang spending sa kwarta sang tao amo ning medyo dapat diskusyonan sa pila ka mga kuturan ta. Ang mga bank accounts nga ginlantaw to because may mga presidents kita mga katropa. One of the reason nga na-impeach dito ang former justice, the chief justice naton Renato Corona, just because non-disclosure of sal-in, no, ang properties niya mga katropa, kag ang income niya wala iya ma-disclose dito, wala mapabalo, no, sa ining ginakabig naton impeachment. So isa na sa mga rason, so that applies to all, that applies sa mga public officials naton nga wala nag-declare sa ilang statement of asset and liabilities, mga katropa, sal-in, because nga kinahanglan nga i-declare mo na siya para mabalanta. And every declaration sa mga politiko, ta, mga katropa, from the start sa ila career bilang politiko, nagasaka na siya, no? From millions to billions, no? From millions to billions and billions of pesos, nga kita nila ang ilang network nagataas man, no? Ang ila kita nagataas man, no? So inang tingalahan ta, ano ang gakatabo man, ano ni ang posisyon sa gobyerno o gatasan gid man para magbanggaranon ka, amo na ay do mo na bala mga katropa. So do ka ironic ang pila ka mga kaso nga gina pila ka mga sitwasyon nga ginaananta, ginatubang subong. And tananta mga katropa, mag-witness naman sa panibagong istorya sa aton pungsod mga katropa, where ang ma-plastar kag ma-maniobra sa ni mga katropa ang mga lideres naton sa pungsod, no? Ang mga senador nga ginlok-lok naton sa pwesto nga ga-expectar kita nga magatrabaho sa insakto, mga katropa. Well, let's talk about sang pila ka mga posibilidad if ever kin man ang during sang time to ni senator o ni presidente Era Estrada, ato lang envelope mo, no, nga wala maabrihan, no, amo to ang nag-trigger git, no, nagsaka ang tao mga katropa, nagtipon sa EDSA, no? Dito na tabo naman ang ikaduha nga people power, katropa. Alam naman natin na bumaliktad si Mark Villar at Camille Villar. May SEC cases sila filed against their family manipulated business. Also, Lauren Legarda, because of DOE filed cases against her son, Representative Leandro Legarda Leveste, regarding unfulfilled commitment to deliver the solar power, renewable energy for para sa Pilipinas. Oh. Sir Arnold Lee, thank you so much. Salamat, kid, sir. Thank you sa ano. Dapat sa mga senators ay statesman of the Philippines. Dapat tindog para sa aton konstitusyon. Dapat to prioritize to serve our country and mga kababayan. Dapat fair, dapat based on strong, solid evidences, based on the airtight cases, not based on political parties, not based on political alliances, no? Yes, sir, thank you. Salamat, gid. It should nakaangkla sa interes ng tao, eh, no? Amuning dapat kuntani sa mga congressman, tagalinti. Ironically, gakatabo ang politika sa Senado. because nga tagsa-tagsa may mga interes. Ha? Tagsa-tagsa may ara sa ginatago nga baho bla mga katropa. Now, ti let's wait and see kung anong pwede mahimo dari mga katropa sang pumuluyo in case kidman kung anong magkalatabo dari sa impeachment gani. They gotta be careful because nga ti ang tao nagalantaw, this could lead into something worse, no? If this si Senator Loren Legarda, kita ni nabatsagan niya ni, no? Once he voted to open the box, open the envelope katropa, and that leads to people power. Ang tao nag-ipos lang ni mga katropa, but you know, bisan ano, pwede matabo, no? After sa impeachment, mga katropa. So, amala, oras na ito, 9:54 na, white oras pagpangalagad tabuas naman. Talakayan naman natin, talakayo natin, ini pinakama, oh, sa Domingo naman. Domingo naman, gli, bawa. Pizza 22, no? Lapit na pizza 30. Kamang-kamang na, anay. Katin-katin na, anay, mga katropa. Oras na ito, 9:54 na. Sa ngalan sa atong technical partner, mga katropa, katropa ang General Upsay, sa atong station manager, Mr. Rich Lipa, sa atong CEO, President Dr. Revenue Tuoy, ako naman sa katropang Winsley, na siya paanam. Boss, mabuhay, mga katropa. God bless.
1: Rose XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hinahigh blood ang asawa ko.

0: Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
1: Katropa, yari na mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: The secret of health.
3: Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
4: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o kung dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon ni mo sa beans, legumes, sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds, pag-abot naman sa atun sa niya calcium, dira sa leafy green vegetables, or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang, soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, di ginaupod man niya sa dietary approaches, di kwaon natun sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyarding out tanon. So kung manotice natun, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium natun, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyarding mga utanon.
3: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningilawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao nga dasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang nga tao, lugar ni mo mabatsagan nga nakagwa na ang byproduct sa karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gid ya kabaho ihaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imong sating at tiyan.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The secret of health.
3: Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sining digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kwaon yang duga mambal ari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila sig Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santon Vitamin C. Why? Anong mabulig for example sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santon Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
4: Ang isa sa Sir Josel kasangkap dira sang Santon Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan niya nagaresulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Well, sa balungay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josil. Idugang mo pag-iad ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkor niya sa phycocyanin, isa niya siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa namin ni sagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kag makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga. Ginatawag sa sirkulasyon, kag magpanami pag-iad ang pag-functionar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-aangkor niya sa allicin, o kung allicin nga may vasodilation benefit man niya siya, Sir Josil, nagabulig pa nami sa aton sining pagsirkular sa dugo, kay ang blood vessel relaxation mayong iya sining pagpahanunot, kag may manami man, Sir Josil, nga efekto pagabot sa aton sining lipid profile, sa aton sining cholesterol, sa aton sining triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josil sa nitric oxide production, kay isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
6: Yes, to help!
3: Mag-inom ka mo sang ultimate trio, Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang ka mo sa Santhone Plus Gold Premium D3 kag Santhone Vitamin C.
0: Santhone Gold Coffee Mix.
4: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na siling nakapangapi na sila, Sir Josil, eh. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
2: The Secret of Health.
7: Na XFM kid how?
8: Kay pagbuktaw ko balita dayon mo.
7: Na XFM kid.
8: Inani ang music ah.
9: Wala sang konkreto nga sulat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
7: may how kita pa.
9: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
2: Timo!
10: XFM 103.9.
11: Sa tagsa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nag-aabot sa kabungi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya, ukon kinaandan lamang.

0: kon kasubong. Kag wala sa makapugong sa akon. Wala.
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanindog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan na ginatiguluhan. 24 oras! Mabatihan dili lang sa inyong paboritong estasyon. X FM.
3: Exciting!

0: nasang bugas ang ginbakal ko para nga ipanagtag sa ila. Man, wala na sarasang kalalon mo.
1: Wala pa to nila na bawing kwarta nila sa pastor kapaw.
0: Wala nang pastor. Ang ila alalay nga si Gunyong na dula man sa hinali.
1: Ayun lo.
0: Kagsubong, ginapangita na sila sa mga pulis. Tagang malain pa, kaya may nakita ang mga pulis sang gendrain ang balay nila. May nakita dito nga mga syabo. Kag iban pa nga para pernalyas.
1: Amo galikam?
0: Oo! Mga animal, manog tonto, mga scammer!

0: Mano na lang kita siniman. Mano na lang kita. Ari lang kita giyapon naga-star sa aton jutay nga tulda.
1: Ipos risa! Kinuga talaga karon. Kasi nun ni salahaw! Nangalo ako pa yam karon ang basulon mo? Doon sa gaga ka bala mo? Ginbaligya mo nga aton balay, 4,000 lang. Gani karon nagwanta kita diya? Sa tulda kita ma-star tub-tub san o. Mayo na! Kino mga Indian kita.
0: Kag paano, B? Kung nag-inaway maturon sa ina kag Amerika? Paano na lang kita? Malain bala? Kung manda kita nga daan sa malain nga matabo? Sa din kita manago kung magula na isang bumba?
1: Ginasilingan ka na, Gid, nga wala sang inaway nga matabo. Kadlok na nila sila. Kaya nakahibalo sila nga maubos sila kalamatay. Pabay na sila kung mag-inanaway na sila.
0: Kung mag-intra pag ginayang Korea, sa aton ginayang magtupa ang ila bumbay, ha?
1: Isa pa na. Halosun gani sila makakaon, magita pa sila away. Hasta mo na sila sa pagpalupas ang missiles.
0: Papang, sa diyan kita yung maistar, Waldo.
1: Tahamot sa imo. Ikaw itong pagita sa aton ilistaran niya balay. Kay imo ni gusto.

0: arak man katsuri. Tapang kalayan sa pamatyag ko. Tabugat sa lawas ko.
1: Uy! Amo gali!
0: Dutang kasuhon ako eh.
1: Kon amo! Paano ini karong Jesus?
0: Ang ano katsuri?
1: Nagpakot sa ako ng akon katropa sa sur nga bahid sa probinsya. Nga ato ko na dito sa ilang lugar. Ang tinuga nga nagpanginto sa mga tawo. Kaginta ba nung ilang mga kwarta, Jesus?
0: Ha? Nga, paano natabok?

0: Ano? Amugali?
1: Kag-amoy na! Ginpalinton sa akong katropa sa among tanan! Sa tanan nga hilid sang probinsya nga ini! Nang in-alerto kami! Kag dito sa sur! Dito nagpadulong ang among lalaki! Nagpakilala sa ngalan nga si Pastor Ido! Apang sa ilang nga ginsiluhan nga lugar! Lain naman ang ginggamit niya nga ngalan!
0: Amo gali? Sugiri ako sa husto nga direksyon sang ilan hamtangan. Manawag ako sa kapulisan. Itugyan ko anay sa ilang pagdakop sang among tinuga. Hindi ko binmadalang lawas ko eh. Kagpagkatapos, manawag ako kay boss ko nga maabsenta na ako kay ginahilanat ako.

0: Nay?
1: Oo, anak. Naluoy ako magtulog sa inyo garaga istala kamo sa tulda. Gani samtang wala pa kamo siyang balay ngan masay luhad. Sa balay na lang kamo aday mag-istar, ah.
0: Salamat, Gidnay. Ikaluoy na sa mga bata. Kung ako lang, wala sa problema sa akon. Man kikabuang gid sa asawa ko nga to. Buang gid.
1: Ta-ta-ta-ta. Hindi na napagsulit-sulita pa. Magsugod na lang kamo siyang bag-on inyo kakabuhi.
2: Walto, May! Walto, May!
0: Ba? Oh, Tinok? Ari ka man?
2: Oh, May. Gusto ko lang nga ipaybalos inyo. Ngang piki nga pastor nga nag-scam sa inyo. Ari na 10%. Kagin priso. Amo man niya nga ulo asawa. Kagang alalay niya nga si Gunyong.
0: Ha? Paano siya nadakpan?
2: May misteryoso kuno nga lalaki nga nagtip sa kapulisan kag nagtudlo sa lugar nga ginpanaguan nila. Ya mo to eh. Ah, wala na sila kaluwas. Prisuhan gid to pa nila.
3: FM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
4: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
3: Plus pinanakas, Santon Plus Gold.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabatsyag ka pala sa anxiety. Dilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa atong sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Bibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health and Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
6: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
3: Sansone Gold Coffee Mix, 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sansone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sansone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Sansone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
9: XFM Exciting!
10: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan edukasyon. Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen herbal coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa isinigamang mabuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa kusto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kung ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga ginhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mo ta sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sini nga tugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kun tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang tugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ari dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nag-umpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Mamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
4: XFM Bacolod,
5: XFM,
3: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohan ng pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.

0: Man, berisi. Pastor-pastor, ha? Pastor ngerti ulul kele.
1: Hai.
0: Si Kunzuelo.
1: Tay, ari ng kape mo, oh. Mag-inom ka na isang kape. Para nga mainitan man ang sulok-sulok mo.
0: Salamat, Kunzuelo.
1: Mau, doon ka malipayon si mo aga patay, ha?
0: Nalingaw ako sa pagpamati sa balita sa radyo, ah.
1: Amo gali?
0: Ay, full chance ang imo nga silpon. Malamang ko anay, kaya may tawagan lang ko.
1: Hindi ka pa pwede katawag, tay, ah.
0: Kagana, hindi.
1: Wala kulod. Naumusan sang lod si Miga, pasing. Malakat man ko sa banwa, ah. Dito na lang kumapalod. Sino yung tawagan mo, tay, how?
0: Secret.

0: Okay na, Katsuri.
1: Oo, Giyon. Nabatihan ko sa silpon sa tagiyas ang balay na ginatayunan mo. Nagapamati siya sa balita. Pagi sa iyan, silpon. Kagsunog sa balita, Jisun. Ginsulong ko na sa mga tao ang among lalaki sa presinto. Kagkun wala lang ginsaway sa mga pulis ang mga pumuloyo.
0: Kagsagi hapon, Katsuri, nakabuli kita. Agad mapabayad ang among lalaki sa iyasala. Kagparehos ang kinandan, ang imo mga abyan ang nakabulig sa dako sa aton.

0: Ote, ano ko no?
1: Sa nasa katropa ko, Jason? Nagpaabot ko no sa impormasyon na nga mong katropa sa Mindanao. Matukod man sila sa ilang grupo dito. Hmm. Para maging handa man sila sa pag-abot ko no sa eleksyon.
0: Oh,

0: Mira, maayo kay Ari ka na.
1: Oh, nga anay?
0: Ari diri kay ina si Lucing. Kagi na pangita kaniya.
1: Ay, nga manay?
0: Nagapangita siya sang kabulig ah.
1: Kabulig?
0: Mm-mm. Kay Baloka, naglakat gani sa ibang nga pungsod si Olivia. Amo na nga nagapangita sa sang kabulig na makabulig siya sa sunod sang balay. Ti, ikaw ang gusto ni Lucing nga kuhaon kay ti. Hindi man kita maglayo sa ilam mo. Ina akong gusto mo ko, no?
1: Aba, huunay. Gusto ko, Ged. Tayo matuod gani. Nagaplano ginman ako nga mangita sang obra sa syudad. Wala mo ko sang obra, dire mo. Ahaw na galibang man ako sang akon mga hinablos.
0: Ati, kun amo, sugot ka nga mag-upod sa iya sa syudad?
1: Aba, huunay. Sugot, Ged ko.
0: Ako na mo, ihandang imo mga bayo. Kay mapauli siya kuno dayon sa hapon.
1: Ah, oo na ya. Ara, may obra na ko.

0: Amo edegabod balay bera.
1: Uy, kanami ginis ang inyong balay chay, no? Bisan hindi gimand ako, apang katahong tulukon.
0: Tungod bag-o lang inapinta. Aghiugali. Nakahibalo na si Olivia nga ikaw ang akod kaupo diri sa balay.
1: Ay, amo gali. Ay, sa DS Chuy Manuel chay?
0: Ato pa sa opisina diya.
1: Ay, kaubra pagali siya gihapon?
0: Aba, oo. Pero dali na lang man siya ma-retire. Ay, dali lang gali ha. Kitawgon kong akon apwa. Ang anak bala ni Olivia. Ipakilala ko ikaw sa iya.

0: Mera, amo ini nga akun apo, si Justin. Grade 6 na ina siya. Kag 13 anyos na.
1: Ay, amo galit, Chay? Kalabwak sang lawas niya ba? Daw sulturito na siya? Kagagwapo pa?
0: Mangani. Oh, Justin. Siya si tita mo, Mera.
2: Mayung adlaw, tita.
0: Dire na siya maistar sa aton sukod subong.
2: Kamusta ka, tita?
1: Mayo man ah.
2: Sige, tita ha. Matuo na ako. Sa ngakon mga leksyon. Mabilhin ko na kamo.
1: Ah, sige, Justin.
2: Bye.
1: Kabuot nga bata ba?
0: Gusto ka, Mera. Aga pa ina siya nagalakad sa eskwelahan. Kagusto ko, nga ante siya maglakad. Makakao na siya. Makapamahaw siya.
1: Hindi ka makabalaka, Chay, ah. Akong bahala. Mabugto ako temprano para nga malutuan ko sang pamahaw si Justin.
0: Oy, madabo gid ka salamat, Mera. Nagkahibalo ka naman na nagaedad na ako. Kag nagapala na kitag akon kalawasan. Kag hindi na maayo ang tulong ko. Kadi, nagdesisyon si Olivia nga makuha na lang sang kabulig diri sa akon balay.
1: Mag-relax ka na lang, Chay, ah. Ako nang mahibalo.

0: plus gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko, kumuha yung kapatid ko at pabili ako ng Samsung plus gold kasi maganda. Nawala yung ubo ko kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Samsung plus gold.
1: Samsung plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take ka talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: Food supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Heider, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
4: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
4: Consult your doctor.
5: Bili sa mga butika.
6: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
7: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
8: XFM 103.9.
9: Mga katropa, excited!

Balita. Interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kag-kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagkaroon. Yan.

0: News.
1: XFM Time Alas 10:41 na, mga katropa, may nga kasyudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, Pilipinas. Kagkonsere ka man sa mga bahay sang kalibutan, welcome na dali sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News.
1: Ba, mga katropa, Biyernes naman kita. Ginaabang-abangan sang tanan. Kahit weekend naman. Pero sa mga katropa natin, tira nga nagatutok na. Kita naman din mga katropa mag-inup na na. Humuli na last 10:30 to balas 12 isang udto. Kagsubong agang inyo din kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: XFM News Central.
1: Tala kayo, tama katropa, mga dalagkuhan ng mga issues diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga katropa na tondra nga nagatutok na umaling kaina, panangin masako na timprano pa, mga katropa. Tamya Wontes Leblana, isang good morning draw.
2: Ari na sila! Larga na!
1: Sa mga katropa na tondra, batianyo kami ang XFM Bacolod. Dira sa inyong mga radyo. Mga katropa, yara kita sa FM band kag sa radio frequencies nga 103.9 kag 96.7. Kag sa Northern Negros, mga katropa, sa XFM Sagay City naman. Babatian nyo kami dira sa radio frequency nga 87.5. Kag mga katropa, sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency naman nga 106.1. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa radio frequency nga 98.5. And don't forget, mga katropa, sa social media, sa Facebook, kag sa YouTube. Ang XFM Bacolod News and Public Service Authority, ma-search ninyo dira, mga katropa, sa aton nga YouTube, akong sa aton nga Facebook page, no? Ma-search ninyo dira, mga katropa, click like and follow na lang, ah, no? Para ka mong updated sa mga postings, kagulsot, at syempre updated makamo sa mga paborito ninyo ng mga programa. Kag mga katropa, sa YouTube, ang muning XFM 90.3 Bacolod. Amo na nga, tundra ang YouTube channel, mga katropa.
0: Sentro.
1: Kag, di ka mong magkalipat, bangod mga katropa, mas gipahapos pagin sa inyong pag-access ang tanang istasyon sa XFM Philippines. Bangod mga katropa, madownload na ninyo nga libre sa inyong mga Android phone sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Libreng madownload, mga katropa, eh, no? Kag mabatian dira ninyo ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines, alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao, mga katropa. Kag mayara kita sa ginatawag man nga text line, no? Text line na ton, mga katropa. Amo ni ang hotline, no, context lang sa XFM Bacolod, 0915-628-7926. Amo na nga ito yung hotline number sa XFM Bacolod, mga katropa. Subong aga, ano ba lang mga kaundahan sa ato nga talakayan? Ato nga dapat tutukan, kag-diskusyonan, siningadlaw sa nga Biyernes, narila sa ito nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Mga katropa, tinguan ta karon makapakigangot kay Mr. Winnie Sancho. Amuni subong ang ginahulat-hulat sang iban sa aton, mga katropa. Ilabi na gid sa mga pribado nga mga empleyado o sa pribado nga sektor nga nagaulubra nga ti nagliigad to daan nagambal ya nga wala kami sang ayuda nga nabaton during the crisis or crisis, mga katropa. Oh, natagaan niya kuno pabor ang mga dipasayro nga slakyan, mga drivers and operators, kag kung sino pa dira, mga katropa, ang sa sektor sa pagpangabudlay, labi na gini sa labor sector, wala kuno natagaan sang ayuda after sa crisis nga naatubang nila, mga katropa. Ari pag itsubo ang problema, saka pliti sa jeep. Oh, saka pliti sa jeep, pero saka swildo kuno wala. So ti ang pila ka mga grupo sang labor sector, labor group, mga katropa, dismayado nga wala ginaprobaan o kung gin-dismiss ang ilaning nga ginahangyo, mga katropa, nga 250 pesos saka sa sweldo. So, tingnan mo, mga katropa, no, amuning 250 pesos para sa mga minimum wage earners. diri sa Western Visayas. Pero galing ting RTWPB, way makita diri sa Negros Island Region. No? Do Region 6, pamalaning RTWPB, mga katropa. Tisubong, kuwaan ta ni reaction si Mr. Winnie Sancho, ano ni panindugan sa labor group diri sa Aton, sa siyudad sa Bacolod, din also sa Negros Occidental. Ang utos sining nga ginapangabay nila, mga katropa. O, nga 250 pesos, nga saka kuntani, nga sweldo para sa mga minimum wage earners.
0: Centro.
1: No? Te, ano na ayan mga katropa? Mangin bulig ini ayan sa mga empleyado sa pribado nga sektor. O konti siyempre, sino man ibig karong magkagat sa 250 pesos nga saka sa sweldo kada adlaw man. Para sila yung mga katropa, bugat ni. Bugat ni katama, no? So, well, kuha na ni karoon komento si Mr. Winnie Sancho, Secretary General sa Gawa, mga katropa. And later on, may komento pag ito may ipahayag kahapon si Councilor Wilson Gamboa Jr. Ang odri mga katropa sa supplies ng tubig sa Bacolod. Kahit ito tungagi ko lang sa siyudad sa Bacolod, wala sang tubig, suno man sa iya.
0: Centro!
1: Ops, Prime Water, basiwa, Prime Water. Ano ne? No, dugay na kamuda ginakuhit da. Dugi-dugay pakdulo na kamuda. Pero do bisan ano gid nga ano sa inyo da duway gi kamu labot no? Nagliga da do na mer sana to ang mga former employees, mga anay empleyado dira sang union mga katropa sa Basiwa nga gipakwaan yung plang abuyan, no? Ngayon pakaksan nyo sang ano trabaho.
0: Centro.
1: In Balabagan, yung manda ka magsulod, kaya may kulwaon to sa mga katropa nga kapin pila to, 120 million pesos na nga back pay nila. Pero galing titub-tub sa karundo, wala gyapo, no?
0: Centro.
1: Nan. Tiyari naman subong mga katropa. Tapos, may mga nagatuluhaw pag itong mga concessionaires to, kung ano pag itong mga supplies ng tubig, mga katropa, para sa pagpasanyog sang servisyo nyo dari sa ano? Dari sa syudad sang Bacolod. Pero do puro na lang to sugit. Ano itong mga dugang sang MLD to nga inyo nga gipromisa sa Bacolod noon nga tubtob sa karon no kaging ang syudad sa Bacolod tunga sa syudad kuno sa Bacolod mga katropa wala supplies ng tubig. Te, ano niyo na karon ng tawo karon no kainit pa sa panahon tapos ang supplies ng tubig why niyo gidyagin secure mga katropa ta? No sa mga katropa nato nga nagakinanglan sang tubig. Di nagapangitan na lang sila sa pamaagi, inisyatibo na lang nila mga katropa nga mag-store sa tubig. Pula one, oras ang kagahon, alauna sa kagahon, arayati, bulubas ko gang tubod kay wala mayo may nagagamit. Temo lang man ang kay gayunan, dara sila mismo makasalod sa maayo, kag makasupot sa tubig para gamiton sa rason nga adlaw. Tigaling karon anon muna? Oh, pulawan mo gate, kaluluoy sa mga may edad na, pulawan nila para kasalod lang, para maka... tipon sang tubig to. Kahit di mag-adlaw na, oh, magdulungan na gani mga tropa bugtaw katauhan, kag magdulungan naman gani gamit sang tubig, ah, di kung ikaw mismo to yan sa may, kung di ka to yung kaparte sang Bacolod yan, di, why kagidya, ano eh, sungaw kagidya eh. No? Sungaw ang pagbukas mo sang gripo, sungaw, progatiyog tong kontador mo. Tinuntong obrang ilan, no? Na, di ba? Teka ron, kuwanta ni reaction si Christian Webero, convenor sa nga Amlik Tubig, ang sa sining issue dari subong nga nagapadayan mga katropa. Ang uyang sang tubig sa pila ka mga dalan dari sa Bacolod, grabe ang leak mga katropa. Gakalumutan ang dalan mo. May mga motor nga nagalalabay, nagabaw, Diyos ko, nagagadahog ang motor mo. No? Gabi na lintong, gabi na liskad mga motor nga makalabay, kaya nga, danlog, kaya ginalumutan ang dalan bangod sa leakage ng tubig dara sa dalan. Why Manila ginasapak pro ang uyang sang tubig kadamu-damu mga katropa konsumahon mo no mas dako pa ang amount or volume sang tubig nga nagakauyang kaysa sa gina-provide nila sa pumuluyo diri sa Bacolod
0: Centro.
1: Ay latuwa bala kun libuton mong syudad pilaguro ka mga dalan diri sa Bacolod nga may mga leakage mo na diri sa may dalan sa Anuan ang buot kong gin ano da nila gin ginasikaso da nila da kaysang nagligad da nakapundo kami sa may plaza sa may tubang gina bala sa may Negros Press Club da bala ulunhan sang Negros Press Club o oh. Antes da bala sang ano na nga hotel da ganiman Sea Breeze Hotel dira o oh, sa tunga-tunga da nga dalan sa may parts sa San Juan bala no may motor nga naka-scooter da naga-scooter tinaka-sunbike kami sa patrol sa nakibot kami to. Kaya nga, ang gascooter, nagdahog, nagtabog yung driver. Oh, tumabog, oh. Siling sa driver, danlog, sir. Kaya tubig, oh, gabaha mo. Gabaha ang tubig, dala sa may San Juan. Nambot, subong ko gin-asikaso na dala sa primoter, da. Kaya subong ko doon may pagigapo ng iban ng mga dalan, di yung ginalumutan, ha. Oh, do aquarium ng tawon mo. Kaya bangon sang lumot, blag, green mo. Pero ti dapat ni mga katropa taga na ni sa atensyon. Kaya ga, dasda kanugon sa tubig nga nagakauyang. Pila pa naguro kagalon nga masalod sang nagakinanglan nga way tubig sa tion nga gamiton nilang tubig, way sila kwaon. Oh, pero ganing ti kis aning primoter ni subong kagang basiwa ni ambota. Ano na lang na sila subong man. No? Kuwanta na karon reaction si Sir Christian Webero. Kag mga katropa may talakayon man kita Black Ron. Oh, literal gini nga nagalupok ang bilya. Ginkuhaan ko ni siya, pagkigangutan ko ni ang nag-post nga netizen sa social media. Tagahin ni Garan ini, no? Ang ini nga bill mga katropa from Negros Occidental and Negros Occidental Electric Cooperative, no? Nuseco ni. Sa Nuseco ni siya. Kaya ang Nuneco, eh, Negros Occidental Northern Negros Occidental siya mo, no? Electric Cooperative ng Nuneco. Ano yung mga katropa Nuseco sa sur niya, no? Hinigaran. Ahay si ma'am, nakibot, gidbala. Oh, ginaginlisin siya, tama ning laragway ng hulamunta. Kay posta sa social media for the awareness ng tawan. Oh, ti ang Nuseco, mga katropa, naghatag sang bill kay ma'am. Bao, Diyos ko, mga katropa, hindi sa siling 50 mil ng bill. Hindi 100 mil, hindi 300 mil, kundi kapin isa ka milyon ng valor sa iyang bills kurente. Ari, oh, ang due date, mga katropa, ari kakalad lokal. Mga katropa, hindi ka mong pangalan sa mga bata niyo, Judith, ha?
0: Sentro!
1: Kaya pagtawag, Judith! Judith! Ang ibang na yung mga kilala, tapos na Judith, doon ginakibang na, no? Pero mga katropa, pinakaladukan due date niya is May 29, 2026, oh? Na, May 29, 2026, imaginable, na, ang valor sang bill, galupok laman, ah, no? After due date, ah, after due date, no? After due date, mga katropa, ang valor is 968,334 pesos. Mano ka naman? No? 968,334 pesos ang valor sang balayran niya sa kuryente after due date sa Nuseco. Ah, sa Nuseco?
0: Sentro!
1: Diyos ko! Kung kamubi mga katropa pamangkot, ano niya yan, mambal niyo sin eh? Mano taniman? Ahay, no? So, I feel bad man, mga katropa, syempre sa kay sa nag-post niya sa social media. But, pasalamat kita kay ma'am, nga ginpanugutan niya kita nga ma-share tani, no? Magamit nato ng iyang laragway nga gin-post. Pero ginpamangkot ko di siya makatropa kung may negosyo siya, balya oo. Water station lang man. Water station lang man ang iya negosyo. Kag, mga katropa, ang usual nga bill ko nila, galabot lang man 20 to 22,000 pesos a month. Grabing saka, oh. Dako-dako, ba? Gabi pagsaka, no? Dako-dako, mga katropa. Oh. Pila ka percent, pila ka 100% nagsaka. Diyos ko. Te, dapat talupang doon manisang Nuseco na daang ining, ano, bill ni nila. Oh. Basi kung may mga nag-comment di ganyan mga katropa sa post, oh. Basi kung nung gariding, gapi yung... Basi giniram-hiram, yan lang niblang, ano, ang kuntadora. Ay, Diyos ko. Grabe. Ari, oh. May mga surcharge ni sa katropang Diyot ang tawag, no? Mga surcharge na, no? Grabing surcharge, oh. Galupok, ah. Damo-damo, oh. Ba, Diyos ko. Per kilowatt hour, oh, gabi, galabot. Tag 22,000, 34,000, 48,000. Ang ano naman? Supply systems charge 48,000. Diyos ko. Bill mo ganing galabot 2,500. Ga, kurisong ka na, ah. Oh, pagkita yan mga katropa nga muna ning bill mo. Lapit sa kamilyon ng bill mo. Eh?
0: Sentro!
1: Kakurisong na ganing iban sa aton nga 2,500 lang bill. Kakurisong na.
0: Sentro!
1: 1,700, 1,000 bill. Masiling ka, okay lang ni pasalabat. Takay 1,000 lang bill na aton. Oh? Ay, makaginhawa ta. Pero galigo mo raw na rin makatropa, o. Oh. Ano na lang na yung nanabatsyagan ni ma'am sa amuning bill nga na-receive ya from Luseco, mga katropa.
0: Centro!
1: Oh. Te? Imaginable mga katropa. Oh, pero sa mga kaibandera, kay, na-remember nyo sa pandemic, no? Sa jatos ang pandemic mo, especially sa may, ano bla, sa may Luzon area. Ginaano to mo, nag-trending to sa social media, mga katropa. Ang pagbaton mo sang bill, ginamat-amat, balaw, no? Ginamat-amat, ginamat-amat, una, pagwa ang number, pila kabilog, o, pagwa, op! Nahan, isa, dua, tatlo, apat, lima ba, o Diyos ko, 5 digits ang bill. Lima ka digit ang bilis ng kurente. Ano na naman? Pero kay mami ba, Diyos ko, makaluluoy maning netizen nga ni. Oh, makatili nga lang mga katropa. Na. Latest na siya, kaya ang iya nga due date, oh, May 29, no? 2026, so. Oh. After due date, ha? Kung mabayaran yung mga katropa ang kabugusan, iya nga balayran, before due date, mga katropa, 922,000 pesos 922,223 pesos and 75 centavos. After due date, mga katropa, nga babaya, kung bayaran niya after due date, malabot sa 968,334 pesos and 94 centavos.
0: Centro!
1: Hindi, mga katropa, ano na lang nasa karoon nga muna kada ko umbilt eh. Siyempre, no? Ginaano man naton ang balatsago naton sa siningin na kabaton sa bill. So, maybe siguro, tuod, no? Basi may mga sala lang. O kung may, basibli nga may human error lang. Which is na kinanglalang ipalapit, ipadangop dito mga katropa sa bahin sang, ano no? Sang natundan. Or sang Luseco, mga katropa. Na, imaginable lang mga katropa, ano? Kag, na ano sila? Nakibot gid si ma'am, no? Pero ti, wala to tanay ko na syempre, no? Kinanglan mo gina to ma'am pala, ipalapit sa Luseco para maano mo ni? Para ma lantaw mo nito, no? Na ginapanawagan niya tong Negros Occidental Electric Cooperative ng Luseco. Ay, sige lang. Oo, na si link to sang iba, no? Oh, puro man galing ko no brown out to. Ang Luseco to. I-check to na, no? I-double check, mas mayo. Para masigurado, gate kay basi kun ang bail mo lang da, ma'am, ati basi kun naglubo kaya, basi instead of 20,000, nag-19,000 na lang nabalayaran mo. Okay? Siling sang netizen sa aton, every month, makabaton sila sa bill nga nagabalor 20 to 22,000 pesos. Maximum 22,000. Oy, Luseco! Oh, building nga ginatag nyo sa isa di ka... pubuluyo dara sa banwa sa inigara, no? Lapit sa kamilyo ng bilya ko, no? Sabi, siguraduhan nyo muna, ay, kaya basibla kung gina, ano-ano nyo lang nadaa, no? Kahit ting tao, do ma heart attack maning tao sa ubra nyo ni mo. Oh, alas 11 punto na mga katropa. At least kita plan magpadulong sa aton unang nga bisita. Kag-update sa lakas ng panahon. Ipakilala ko plan sa inyo mga katropa mga produkto sang Yes to Health, ang Ultimate Trio.
0: Centro.
1: Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health kinalakipan ini sang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Gold Herbal Capsule, himo ini mga katropa, oh, sa mangustin. Amarguso, malunggay, aos, kag spirulina. Gintingobin ni mga katropa sa isa kakapsulagon nga makabulig ni dula sa mga bukol-bukol sa lawas, binahin man na o kon malignant. Mataas ang imong sugar level kag ang imong blood pressure mga katropa. And also, kung ano pagidabi ng mga balatian nga naghatag sinyo sang kabudlayan sa tagsa kaadlaw. Adlaw-adlaw mga katropa ang pagtubar sang Santon Plus Gold, safe and effective. Bango di mo initanan sa organic ingredients mga katropa. And also, may aramang kita sang alkaline base ng vitamin C naman, ang Santon Vitamin C. Made of mangosteens, perolina, kag mga prutas kag magrano gid sa vitamin C, makapaboost sa atong immune system, especially sa kapanahon subong. Grabing init mga katropa. Oh, ang epekto sa aton ti hindi gid maayo. So magtumar kita everyday mga katropa sa atong vitamin C para bisan papaano bala no, protektado kita sa kun ano man nga mga balatian nga naga ano subong, ginadala bangod sa kambyo klima mga katropa. And also, meron kita sa ikatatlong members sa Ultimate Trio, ang Premium D3 naman. Ang Premium D3, made of soft gel capsule ini. Lakip din rin mga katropa, mga ingredients, kangaisang virgin coconut oil, VCO, balonggay oil, kag vitamin D3. Mga katropa, ang Premium D3, makapahealthy sa aton nga cells, makapabakod sa aton nga makatulanan, kag makapalikaw pa sa aton sa mga infections, nga kosang bakterya, kag viruses. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center nga naamtang dira sa Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sang Bacolod. Kag also mga katropa sa mga leading drugstores nationwide. No, and don't forget ha, sa online, sa Shopee, mabakal man ninyo ina mga katropa. Hindi ka mo magkalipat siningadlaw. No? Ika-unse ta na nga draw, weekly draw. Para sa aton nga Santo na Nexa Family, bulibong pa-premyo mga katropa. Sinong excited?
2: Ari na sila! Larga na!
3: Wow, ka-perfect!
1: Oh, sinong excited da mga katropa? Nga makabato naman sang 3,000 pesos cash sa sining weekly draw!
2: Eh, di na ka mo?
0: What?
1: Hulog na sang inyong mga entries. Kay... may tagdaog naman eh. Karun, no? 3,000 pesos cash. Kay mga katropa, siya mismo naghulog sa isa ka blister sa Santon Gold Herbal Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Food Supplement for Men, kag lima ka sachet sa Santon Gold Coffee Mix. Isulod lang na mga katropa sa tagsa kaisa, oh, ang sobre. Isulod nyo dira. White envelope, sulatan sa pangalan, address, contact number, kag pagkapirmahan. Ihulog sa pinakamalapit ng mga XFM station sa inyong mga lugar, mga katropa. And also, pwede ka mo na kaulog sa clinic na to dira sa may Dalan Lizares sa Tubang sa Marayo Bank. Dira sa Barangay 39, nabalan nyo lang da si Miss Angeli. Miss Angeli, mahulog ko di sa ngakon. Sa ngakon nga entry. Kaya gusto ko man mag-intra sa Santo na XFM libu-libong pa-premyo. Para ka daw mangkusang cash.
0: Centro.
1: Mga katropa, ang aton nga third prize sa Grand Draw, surprise ang date sa Grand Draw. Mga katropa, third prize, makadaw sang 20,000 pesos cash. Second prize, makadaw sang 30,000 pesos cash. First prize, makadaw sang 50,000 pesos cash. Ang consolation prizes, may pulo nga makadaw sang 5,000 pesos cash each.
0: Centro.
1: Eh, sana all. Yung mga katropa, ano pa ginulat nyo dira, mag-participar na sa aton nga pa-promo muning Santo na Next FM. Libo-libong pa-premyo.
0: Centro.
1: Alas 11:04 na mga katropa, kwanta ni mga balita update sa lakatsang panahon. From PDMPD. Kasi kung available man sila today para makatag sa aton sang dugang nga mga updates mga katropa. Detalye.

0: Check na natin mga katropa from PDM PD for the update sa lakas ng panahon with Sir Melvin Fiero.
1: Express Balita Weather Update.
0: Sir Melvin, good morning. Kaupod mo subong sir si katropang Andrew.
2: Good morning, Katropang Andrew. Kung sa trang pagpulmati at natin sa pinakalang lakas sa panahon na mayroon pagkita sa Swedish Men. Bain guys, sa mula stress kina yas ang kagahon ng low pressure area o kung LP nga ginabana-bana base sa available data araw sa kalayon ng mga Navy Seal 240 km na silangan niya bahay niya sa Southern Mindanao. Ini nga low pressure area base sa satellite o kung sa models nga itong ginasunod may ang chance na makadevelop nga isa ka tropical depression o kung bagyo. Easterless ang padanya nag-apekto man sa Luzon kag Visayas. Ang traps ng low pressure area magadala ini sa nga magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta sa gapong mapaulan ta pagpilat kag pagpanagubog apekto man niya sa Caraga, Subo man Davao region samtang Metro Manila kay ibang bahin niya sa Visayas manging kasarangan ang panahon magluwas na sa mga isolated yung mapaulan nga dulot man sa easterlies. Ang Negros Island region lakip naman ang Bacolod City maka-experience sa kitang Yapon sa mapaangkag mainit sa Yapon ang panahon sabay so, matsansa sa Yapon sa malakta-lakta mapaulan kapag pangilat yung papanagoog labi na sa kapunanon o kagabihon nga dulot man sa localized thunderstorms kag easterlies. Mahina itutup sa kasarangan ng uyop sang hangin gikan sa nasidlangan kag namina nasidlangan ang naga-implobinsya sa kapusan niya bahay sa atong nga probinsya. Ang karagatan sa atong nga probinsya may kasarangan tungtong mabulubalod. Ang adlaw nagbutla kala 5.25 kag magatunod alas 6 sa 4 karunya sa hapon. Ang atong nga temperatura nagsugoy kita 26 magalabot kita 36 degrees Celsius. Ang atong naman heat index magalabot kita 42 degrees Celsius. Ina si Melvin Fiero sa Provincial Sister Press Reduction and Management Office ng Negros Occidental. Madamo salamat kag mayong udto sa duwat.
0: Sir Melvin, so sini nga mga sinima na or sini nga weekend sir, dumaka experience kita sir sang ana sir sang pag ulan-ulan. Sir Melvin?
2: Yes, sa Provang Andrew. Okay. Expected naton ini nga semana. Ang mga pag-ulan na kita nila sa nataon na ako ng mga pressure area ng radio bell at ako ng Pilipinas at activity. Uh-oh. At time, nag-transition na kita sa klima man sa intertropical convergence yung katapos.
0: Oh, I see. Okay. Sige. Sir Melvin, with this, sir, thank you very much for this update. Good morning.
2: Salamat po nga.
0: Yes, sir. Centro. Mga katropatan na batin, Sir Melvin Fiero sa PDMPD oh, sa pinakauling observation kag sa lakas ng panahon. Siningan daw mga katropa sa Biyernes. Centro. Oh, importante ka, may payong kita, may nagtakurong lang kita, no? Alas 11:08 na mga katropa, diri kita sa ato ning unang atalakayan. Siningan tayo, no? Tinguan natin si Mr. Winnie Sancho para makatalakay kita sa nga husto mga katropa. Angot sa sinibla nga ti pila ka mga labor group o kon ng labor group sa syudad sa Bacolod do dismayado gid after nga wala gin paburan o kon gin dismiss mga katropa ang ilaning nga ginahangyo nga increase oh, sa daily wage mga katropa para sa empleyado pribado nga sektor no so ti mga katropa ang para diri sa ila is dismayado gid sila kon nga wala o oh, nga madasig ang pagdismiss ang RTWPB sa petisyon sa rason nga hindi ini sufficiente. Oh, sufficient in form kag substance. Ambo silingon din nila mga tropang loyal din nila ipabutsyag is luyag nila gamadugangan sa 250 pesos ang daily wage sang mga minimum earners. No? Pero ganito tumtob sa karo mga tropa do wala pa gid sa gyapo no. No? Pero pila na ka mga individual nga panawagan, pila na ka mga portion sa Pilipinas nagadepende ini sa kadarihiyon mga katropa kung sila mismo magsugot o kung magugyon nga magpasaka sang or magdugang sweldo para sa mga empleyado sa pribado nga sektor. Tere galing mga katropa no. KT subong halos tanan apektado, wala gitanan nakalikaw no. Halos tanan nagbatsyag kit. Isa pang kalabanan sa aton mga katropa naga problema kung paano kita mapano ta naman ni ma mapaigo-igo ang atong nga budget sa sulod sang isa ka adlaw. No? Ti kung 500 pesos na karon ng imong adlaw, ti plitihan mo pa, kung layo bi karon ni imong ginumbrahan mga katropa, ti tapos may pamilya ka, pila ka mo kabilog sulod balay, bakal mo pasudaan, pamahaw, panyaga, panyapon pa. Ti ano na lang na sa karon, no? Ti ang problema ganis mo ginapaigo-igo kung paano ni malampuwasan mo, no? Ang 500 pesos nga kita sa isa ka individual sa sulod sa isa lang kadlaw. Sentro. Te. Galing anong tanak karo mga katropa kay do nangin mabugat gid nangin mabudlay gid kung paano paiguon makatropa ang 500 pesos kada adlaw. Isubong ang minimum daan sa ato niya, pila na 5 ano na. Oo. Sige lang. Oo. Oo, try ko di siya, try ko lang di siya. So, tingin mga katropa, nagatingwa na daan ng iban sa atong paano mapaigo na mo.

0: So mga katropa, ginatingwa lang na ito nga makapakigangot kita kay Mr. Winnie Sancho, no, para makuha ang taning side ya para sa sektor sa mga privado, bla mga katropa, sa sektor sa pagpangabudlay para mabalaan tagid ni. No? Kito damo gid mga katropa nagaingos daan nga oh, duway pagitagyapon ano? Ang ibang dri sa mundo ay pag inapasakaan sweldo, ba? Nag-agi ng krisis pro do ay gidga po mga katropa na talupang dan. Ang iban mga katropa kay bungod nga ti, siyempre may mga ginatagan sang prioridad ang gobyerno ta. Di may mga nagagawa to nga istorya ganyan mga katropa nga si Ginbulgar to ni Libiste to. Mga katropa nga si Secretary Ralprick to nagpamalabag ng mga katropa nga pasakaan sang sweldo ang mga ano? Mga empleyado sa sektor nga o kung sa pribado nga lubraan, no? Mga private employees, mga katropa. Tingin ba walan to? Tiyan mo niyang nagagawa ang istorya dito, nga which is tingin pahayag man ni Leveste, no? Nga kung tani, no? Napaburan, napangitan sa paagi, ang mga Pilipino subong, bisan pa paano, doon nag-ulo adjustment, mga katropa. O, naka-ulo adjustment bangon sa galastuhon na ginapangatubang sa karoon. Sige, do hindi kayo siya makontak. Try ko lang da si ano be, si Sir Noli Rosales. Noli Rosales, try ito siya be, si Sir Noli, kung may kontakta da siya. Kuwanta siya sang reaksyon ah, no? Mga katropa, ang sa sining tigin, ano, gin-dismiss ang RTWPB, ang 200 pesos ni nga daily wage increase. Oh. Subong dahil mga katropang problema sa Pilipinas. Ba, o Diyos, kung kinawatay, di magwanta. Sentro! Check na ni Sir Noli Rosales. Oh. Kilosang Mayo 1, mga katropa. Aray, makopo natin sa piyakling niya si Sir Noli Rosales. Sentro. Sir Noli, may ngod to. Welcome to sa XFM. Sir, kaupod mo subong si Katropang Andrew. Sir Noli.
1: Yes, mingod to katropang Andrew, mingod to same listeners, kag viewers.
0: Sir Noli, may information ko nga na-receive ang ginhangyo sa iban nga mga labor group pa sa RTWPB Region 6 bala, Sir Noli. Do ang 250 pesos to nga daily wage tani nga increase do gin basura or gin dismiss sa RTWPB. So sabay ninyo Sir Noli, ano ni ang mahambal ta sini Sir Kitty? Halos na napiktado in also ang private sector do ay gani na tagan attention or any ayuda after the crisis, Sir.
1: Gusto na una, dismayado kita, katropang Andro, no?
0: Yes,
1: sa gini mo, no? Sa RTWPB, pertaining sa pag-dismiss, no? Kay upod man kita sina sa United Labor, na pag-petition sining 250 pesos nga salary increase, no? Ang ila reason, tungod ko, no, ang United Labor nga organization is not legitimate, no? Kay wala siya maristro. Pero ang petitioner is individual petitioner is from coming to the other federation,
0: okay,
1: another union. So kagka tatlo na kami nagpetition nya gin-honor man ina, so subong ikaapat na mo nya petition, wala na siya gin-honor. So do amo malang ilang rason para i-dismiss, no, ang petition namo nya 250 pesos. Pero ma-refile kami balik, no, kag idalo,
0: okay,
1: namon ang local nga mga union na hindi na magdala sang United Labor, kundi dalo na lang namon ang mga federation o either ang amon niya local nga amo ang magapetition, sining 250 pesos. Tungod makaluluoy ang ato niya mga mamamagol, especially dire sa Western Visayas.
0: Kaniman.
1: Nga nag-gatobang subong sang grabe kataason sang ato niya. Although ang aton inflation subong ara sa Western Visayas ara sa 7.4%, but silingon nagnubo-nubo na, no, kag wala na kapasidad ang aton mumugol nga magbakal sang mga mahal nga mga produkto labi na gid, no, sa pagkaon, kag pritihan, kag bayad kurente, kag sa tubig.
0: Okay. Oh, pero subong Sir Noli, ang diri is kay do aton diri nga minimum wage is ano gani pila do
1: 550.
0: So galing Sir Noli, ang payag naman sang iban nga mga negosyante is 550 do nga ngan sang 250 posible nga maglagan siya 800 ng daily,
1: yes,
0: magamuna.
1: Oh.
0: Pero do you think Sir Noli, apisar nga mag-refile kita, pero ang iba nga mga negosyante is magapamalabagid sa muna gapon nga amount daily. Sir Nuli? Sir?
1: Yes, una-una, no, malawig na nga panahon kita nag-petition sa sweldo. Pero ang mga negosyante, wala ganin na sila may nag-offer. Ang ilatan lang sila sa BAT, zero increase, no, sa mga public hearing natin. Yung gina-gaupod kita sa management yung ang labor. Amo nang permi ginaya sa BAT sa aton sa management. Wala ginaya sa BAT, no, bisan atong liga dyan, 150 pesos. Pero ila sa BAT, is 0% ang ilang increase. Pero sa tanaw natin, yan ay katropang Andro.
0: Oo.
1: Ining 250 pesos is hindi pa ni salary increase kundi ano lang ni wage recovery bangod sa nadula nga balor no sang aton nya sweldo tungod sa mataas nga inflation. Kay subong ang balor subong sang aton nya piso, kung may piso kada subong sa imong bulsa ara na lang na sa 0.73 cents bon silingon. Ang balor sa 100 pesos sa ara na lang sa 73 pesos. So ako limo lang siya sumahon almost 100 no? Sa 550 almost 149 pesos ang nadula sang balor sang minimum wage subong tungod sining mataas ng inflation. Amo na gani nga ang hambal sang Ibon Foundation para matawag nga disinti ang aton mamumugon kag makabuhi siya pamilya. So dapat 1,200 a day ang dawaton niya sweldo sa aton mamugon kag hambal sa aton konstitusyon. Dapat living wage, hindi living wage. So sa dira pa lang aton niyang balanon, wala sang ano, wala kita sang nakita da nga hindi kaya sang management kundi dapat hindi atag naton ang burden nga daw ang mamumugo naton subong nagapakilimos, nagipakiluoy para buion nila ila pamilya sa bumuhog limos nga sweldo labi na subong pagkadto naman kita sa upmilling season pagkadto ang enrollment subong sa aton yung mga kabataan. So kung di mag-increase ang sweldo sa mamumugon, so paano kita makapa-eskwela sa aton yung kabataan? Kag paano naton matawag nga disinti ang palang buian sa isa ka mamumugon? So ang amon niya gani katropang Andro, dapat may matawag man niya may dignidad ang aton mamumugon sa balanon lang nga makabuhi nga sweldo nga amoy na which is 250 pesos para ma ulibantar man ang palangabuyan sa aton niya mga mamumugon diri sa Western Visayas.
0: Okay. Sige. Pero punto diri bala Sir Nolly, why is it no? Why gid na talakay, why gid na padalman? Gina-question ganis ang iban nga why is it nga do kadasi gid ano ayan ang mga ang kulang sa ginadusod nga petition for this wage increase sa daily wage increase, Sir Nolly.
1: Actually panito very technical ang reason sang RTWPB para gin dismiss nila. So pagtanaw nila sa petition tungod ay United Labor ang nagpetition. So ang gusto nila is legitimate local unions, legitimate federation. Tungod ang United Labor is not registered no from Department of Labor and Employment. So amo ina ang pinaka reason nila pero galing daw ka technically kay ti hambal namon tatlo lang kami nagpetition na amo man ang amon gin bitbit United Labor pero nag-approve man ining from 55 pesos at 33 pesos kag ining 33 pesos sabot so, sulingon may tatlo na siyang inconsistent na petition nagigrant man ina sang RTWP bigalan kay ti magagmay lang gid ang increasing naton ta aton nga mga salary increase nga ginaduso.
0: Oo. Mag-refile ka mo ni Sir Nolly, ano ni siya sir? Ano ang inyong gapati ka mo ang previous na gin-file nga petition for this daily wage increase dumay kulang gid man?
1: This is dako ang kulang kalantaw nga naton.
0: Oo.
1: Balya, para mabuhay ang isa kamumugon yung kamembro sang lima,
0: dapat
1: ang 1,400 a day. So ang aton yan eh, 250 pesos lang eh, para nga makarecover lang ang aton mamumugon sa sining crisis na aton din ako bang, no, crisis ang oil crisis, nga sa ito mula pa ganit sa dawat ang aton mamumugon no, sang mga ayuda halin sa gobyerno o halin mismo sa Department of Labor. So visit sa mulang kinanglan naton, ay pasahin mo sa 150 pesos para makarecover ang aton mamumugon sa crisis nga ginatubang naton sa niligad ng mga bulan asa sa Subong.
0: Oh. Okay. Sige. Pero Sir Nolite, ano ni Subong ang inyong ano no ginalantaw dire? Do you think mangin madinalago nini kay correct me if I'm wrong nga Sir Noli, once a year kuno amo lang ginang pagpasaka sang sweldo or I don't know kung ang ibang gani do why man nagpasaka kada tuig sir?
1: Precise lang ang balabi sang kuna imo sundon ang lagi dapat maka 1 year anay no ang salary increase.
0: Mm-hmm.
1: Alimbawa by November ang aton last salary increase no November 15.
0: Uh-huh.
1: So dapat may ang petition dapat ara na siya sa mga September para by November na implement naman ang so pero galing di abal na doon isa hindi ito mong premature tungod sa nag may crisis kita nga ginaatubang kag apektado diri ang atong mumugol nga siya manggani wala man siya gani katinaw sa mga ayuda from any agency sa atong nga gobyerno.
0: Uh-huh.
1: So dapat amo nang amon panawagan ya dapat may emergency relief na ining 250 pesos para makarecover ang aton niya mo. Kung galing kita, siyempre, nakibot kita, no, sang RTWPB, in-state-tunan ang petition kung ano ang mabulig nila para makarecover aton mo. So, ang technical ang nakita, no, ang technical, tungkol lang sa petitioner, kaya hindi siya registrado, hindi siya registered to the Department of Labor, yun, dismiss siya lang. No, so, doon mo lang siya kasayo niya, dapat correct ko, Sir Andro, nga dapat gipadaloman, gitunaan, ano ang reason niya kinanglan magsaka sang sweldo, balaan ni necessary na siya magsaka sweldo or either wala ton anay ang 1 year. Mm. So doon mo na nga ton niya bakwa ang eksplikasyon sa Department of Labor, especially sa RTWPB, kaya hindi lang pwede nga iguon to sa technical, tungod ang aton mumugo, nagkabakho sa siningin ato bang crisis, Subong. Pag although na ganun buo na ang fuel, pero not enough, no? Kasi hasta ara-ara pa pasubong sa 70 flat, eh. 70 to 80 per liter. So, ako kaya po nang ipikto sa ato niya mga ordinaryo nga mga mamumugon.
0: Okay, sige. Sir Noli, basi may gusto ko na lang, Sir, nga dugang nga ipalabot, Sir, nga mga mensahe, bala? Sir Noli, before kita
1: magkakos. Yes, una-una, no, sa ato niya mga kauturan niya, mga employer, sa atong kauturan niya mga mamumugon, so, dapat, no, maging balance, kita, no, kahit isiling natin, capital plus labor equals profit. So ang problema lang ang aton capital nagtaas na pero ang aton labor force halos hindi makakaon sang inawan. So dapat maintindihan sang aton nya labor sang aton nya mga management ng mga kautoran ma dapat lang taon man ang kahimtangan sang aton mamugunti para sa amon ang employer hindi lang siya basta employer kundi amon sa ginalantaw ng partners namon no kay ti kunula workers hindi man magtinad, no? Kaya hindi man sila makasuper frappit kung wala ang aton yung mga kautoran yung mga mamumugon. So, panawagan man aton sa aton mamumugon, aton iduso ang makabuhi nga swildo, 1,200 a day. Kag dapat regularization, no? Sa aton niya trabaho. Kag security of tenure, kag maayong trabaho sa sulod sa lubrahan. Kag dapat ibasura na ang contractualization.
0: Sige. Sir Noli, with this, thank you very much, sir. Good morning.
1: Yes, mga salamat sa tropang Andrew, kag mabuhay ka mo.
0: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Mga katropa, ito na ba tenser no Liro Sales ang Kilosang Mayo 1? Okay, KMU mga katropa, ang ilan niyang pagkadismaya sa sinino ng pag-dismiss sa RTWPB sa 250 pesos ng daily wage mga katropa. Dari sa Western Visayas, klaroon ko, suliton ko, duway pakita diri regional office sa RTWPB. Diri sa Negros Island Region. So, we are still, ano, gyapon mga tropa under sa RTWPB Region 6 sa Western Visayas, gyapon. So, ti mo ni Subong mga tropa, ti ang iban ng mga grupo sang, or labor sector, dito gyapon nagapasa sa petisyon sa RTWPB. Pero galing ti mga tropa, amo lang maniting hambal sa iban, no? Antes, sini, kung tanay, gin-dismiss, gin, kung saan pa bla, ano yung mga tropa, gin-himay-himay, bla, tanay, ah? Gito na ang tanayan ni Sumayo para at least na mabalaan lang ay uugali, no? Diri na ito makita mga katropa nga sa observations ng iban. Oh? Pero sa tion sa eleksyon gani mga katropa, grabe sila magano sa aton, no? Grabe sila magpanginto sa aton. Grabing sugid nila mga katropa kung ano-kuno nga matuod. Pero sa abot, mag-abot ang tion nga sa mismong ara na dira sa pwesto. Puro na lang natanang galing manging pasalig to nila nga bimututuod. Puro na lang to tanang kabutigan. Puro to tanang lapaw. Teri subong mga katropa mo na yung punto ta dire. ang mga nagapungko subong sa Kongreso, sila ning may poder nga makapabor mga tropa. Duso to nila nga dapat may wage increase. But mga katropa, ang mga gipang boto ta during election, sila ang nagpamalabag nga mag-increase ang sweldo sa pigado ng mga Pilipino. Ah, wala naman sa ibang dira mo, no? Politiko, congressmen, mga mamalida man nag-apo mga katropang sa likod sini para mapaburan nga magsakaton sweldo mga katropa.
2: Sentro. No?
0: Kita na nagbutang ra sa ila mo. Kita na nagbutar sa ila para bisan sa pagpasaka na lang sa sweldo. Amo na lang ng balik nila sa aton. Bilang mga butante, nagsalig sa ila, kay bangod nga kita mismong naintukan Manila. Saan sila mismo nang ampanyang ako ng abido si Sin Oshla? Kulang na lang nga magtuwad sila sa tubangan sa publiko para, sarigan.
3: Wow, ka-perfect!
0: Para saligan sa tao, kulang na lang sila magtumbling dira, mag-backdive da. Magbika da. Kung ano na lang dumakahatag sa kalingawan, tana na lang himuon para bisan by low dignidad, kahuluyan na sa ginihimo nila magsinaot sa out nang hindi man nangayan. Pero sige lang yapon kita pati sa ila mangod sa sinang mga ginahimo nila sa aton. Sa bugos nga kalibutan, pinakamakaladlawan ng mga politiko. Are these Pilipinas?
4: Sir, yes sir.
0: Ba? Are diri sa aton? Oh, sa Senado to, man sa Ginibi, ay to, wala lang kung naging kamusta, humibi ng isa. Nagilibi, onse, yata lang iso, onse ka, wala sa kung naging kamusta. Chay, wala mo yaging kamusta ang mga pigado, ang mga trabante, nga wala yaging paboran ng saka sa sweldo, oh, nga piktado sa krisis, wala mo yaging kamusta. Kung kamusta ka man binamo, karoon kung pila ka milyon ka pesos ng nabaton mo. Oh, para ikaw mismo magamon eh. Oh, brown mo to. Na, ba? Ang katunto sa mga politiko sa Pilipinas, do hindi na gid mapagar ning ila katunto, no? Gasangan nga nagasangan na lang gining sungay nila sa sining mga panulay. Na, di ba? Tod na gining mga katropa, ya. Amo nang pinaka the best or pinakalapit nga description sa ila. Oh. Panulay tong isa, mas panulay pa gito galing isa eh. Puro tanang panulay, sinungayay sila. No, mansig sungayay nila ni mga panulay. Kaya grabe ng mga sungay nila. Ga, salanga na. Dito mga katropa, amo nang kamaturan sa Pilipinas. Why na sang iban pa? Dapat suportahan manis mga politiko nga ginapatihan naton during election. Nga, amo na lang taning balik nila sa aton. Nga mga pigado, mga Pilipino nga nagpaningwa para sa pamilya ta. Para ma-enjoy taman bilang mga katropa ang aton bilang sweldo. Makakaong kita sa gusto nga. Hindi ka bilang mamroblima sa galastuhon mo. Daso naman bilang, ayaw, galing may, mo naman ta na yung utang naman ta. Mangita naman ta sa dugang para sa siningis man ang galastuhon ta. Amo na bilang mga katropa, no? Tiyan mo na subong sitwasyon naton. Ang iban gasala, pangita sa inugbayad sa ospital, galastuhon sa mga inugbakal bulong. Kaya bangod mga tropa, ginapasulabi ito sa mga panulay itong bulsa nila para mabuta ito yung mga politiko. Nga na. No? Amo na pinakalapit mo, English yun, evil. Oh, evil, mga evil yung mga politiko. Pero siyempre sa itong tinaga, mga panulay eh.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Alas 11:29 ng mga katropa. So po nang tanikaroon na ito, mga balita, diskusyon kagtalakayan pagbalik sa sentro.
2: Andrew Burgos Central. Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
6: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
5: Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold.
6: Kaya sabi ko, try ko rin.
5: Laking pasasalamat ko talaga na wala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
7: Be
3: Mission Next. Marami na ang natulungan.
4: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X, epektibo, subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium drained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, capralic, capric, at lauric acid. Na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
8: Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabigasin.

0: X7 Time, alas 11.35 na mga katropa, nagabalik na ito pala tuntunan ng Sentro.
1: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
0: Parahin niyo rin nga kaupod mga katropa, si katropang Franz Andrew Burgos. Kag siningit tayo mga katropa, check tani kung ano mahambal sa convener sa ngamlig tubig. Kaya which is mga katropa, ito may statement si Councilor Wilson Gamboa Jr. Angot mga katropa, sa supply sa tubig diri sa siyudad sa Bacolod.
1: Sentro.
0: Kamusta ka mo dabi? Ang iba ni subok sa aton gapang panghugas ni kukon mahugas para i ilang kanaan siningetik pala niya ga no? Ari ni bagro subok sa banyo. Abi, kung may gripo sa tubang bi patubo dabi, kamusta nyo kumayo man ng tubo dira?
1: Sentro.
0: Sa mga nasa kupal niya sa Bacolod ha. Kamusta nyo da inyong tubod na ba? Te, okay man ito, Bodjidra. Pero kung sungaw, okay, dati balik na sa Basiwa Primoter, eh. Te, man ang problema, sumungi na pangatubang dari sa atons, Bacolod. Supplies na tubig, ginapamangkot. Ano bala ka bastante ang supply? Kag ano bala ka reliable, subong, ano ka reliable, mga katropa? Dila, subong, humaling pa rin sa unas, ang sila mismo nagsalaw, dari sa Basiwa, da. Naging reliable, gin man sa labla. O. Oh. Tari sa mga katropa, antos ang pumuluyok mong Dris Bacolod do. Mga Bacolod nun, ka antos gago niya sa kainiton. Subong tapos ito yung tubig, gamo pa na. Oh. Alang-alang pang supply sa tubig. Tari sa mga makaupo na ton from convener sa Ngamlig Tubig, Sir Christian Weber, mga katropa.
1: Sentro.
0: Sir Christian, may udto. Welcome Dris sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew.
2: Yes, katropang Andrew, mayang adlaw.
0: Yes, sir.
2: Pagkatanan ni kapamati sa inyong programa.
0: Sir Christian, salamat gid sa imong tiyempo, mga makaupod ka namon dari, and for the people sa Bacolod dari, Sir Angot, sa apiktado sa supply ng tubig sa karon, Sir Christian, kay dumay information to si Councilor Gamboa kahapon nga ginpayag nga daw tunga sa Bacolod, wag ikon tubig. Ano na kamatuod, sir?
2: Actually, yes. Matuod din na, no, nga sa tubungat siya po.
0: Yes, sir.
2: Binagay din nga kaman kay init, brata, ato nga sa dad, kay pilayin sa ibang nga pungsod nga daulan-ulan, diriya sa ato niya, kay daw halusun daw, ano lang, no, kahinay. So, accurate na, ginapalik ako ang talar Gamboa, na may problema, kikita sa buong supply ng tubig.
0: Oo. Okay, pero, Sir Christian, may mga barangays kita, sa 61 barangays of Bacolod, magsiling kita 51%. Or I mean 50%, half of Bacolod City yung wala sang tubig, 30 barangays or more than 30 barangays gid no? Sir Christian, ang posibleng nga apektado sang sining serbisyo sang Basiwa Prime water.
2: Oh, sa subong actually sa tropa Sir Andrew no.
0: Yes, sir.
2: Naman na naton lipod sa aton yang kada tuig da katabuhi ni. So amoy na ang Bacolod lang ang problema kay ti wala tang contingency plan bala.
0: Correct.
2: So, maamba lang sila yan. Our customer lines are open for any complaints. Or maamba lang sila nga we are doing maintenance for further notice.
0: Yeah.
2: Pero, Sir Andrew, kapilanan ni. Kapilanan
0: yes,
2: ini na tabu, no? Kada tuwig ang muning natubang natong na problema. So, isa ini sa mga bagay, bala nga dapat karabtong isang prime water sa ibalong sang joint venture agreement.
0: Okay. Pero, may mga ginaduso. Patos lang ganito, sir, nga another maging part sang sining negosyo. Another, ano to, do, nabatihan ko, do, mag-supply naman sa tubig para sa, tiyano ning bulk water, tapos may harap paging mag-sulod, pagin ko na Sir Christian, for nga maging supplier sa tubig. But in the end, galing, tiyan mo ni ang sitwasyon subo. Tapos ano to, ayhan, ano na lang to, ayhan ang gipromisa nila nga may mga additional nga MLD sa day, kada adlaw, Sir Christian?
2: Yes, sa subong no, may ara naman sila nga pasundo na tayo sa bulk water. Ang ako niya nga dati kang tunod man sa interview ni Councilor Wilson Jun Gamboa, siya ay pinapanag-iya ni former Councilor Vladimir Gonzalez.
0: Mm-hmm.
2: So, ang isa nga issue na ito, or sa duwa ka issue ng pinapanindugan sa Ngamlig Tubig, una, ang legalidad no, sa franchise ni, because you can supply water to the city, pero dapat nagkakaigugid ang imong mga dokumento kag ang legalidad. No? Ikaduwa, ang isyong ginapatpat ni Councilor Gamboa is that backloan na ito, backloan sina ang kumpanya ang supply sa tubig sa balor nga 5 ka pesos, pero ibaligyan nila sa Basiwa sa 14 pesos.
0: Oo.
2: So, ang guwa,

0: Serbisyo, naging negosyo na naman.
1: Okay. So, sa karon magamo ni Sir Christian, no? Kay minatabo na ito nga do, which is do nag... gamo na to dito sa kwasang basiwa nga office para sa isyu to nga involve ang aton nga mga former employees dira. Ti subong do ay ginigyapon ni nila na talupangdan na Sir Christian nga sa subong, no? Do nagapadayon na gidya ang ining nga mga issue diri sa aton sa syudad sa Bacolod, which is ni I don't know kay do may nakita do ay ko may nakita nga do nagapangita sila sa solusyon o kung pamaagi para maipsan ang ining nga issue subong or halimpas ang tinalikdan
0: nga to sir. Problema naton. Ang problema natin subong sa Andrew, no? Kahit ti mismo ang aton na lokal ng gobyerno hugas kamot kagapaningwala na sila sa issue subong magkakatabo sa Basiwa Prime Water. Pero ka, tapos sila naka-interview nga ako niya nga ginsabat, ang aton na lokal ng gobyerno may ara agad yung polluting power, no? May ara sila authority to help ang issue sinisang aton nga Basiwa Prime Water. Because parehas na sa 59 pito mga empleyado, klaro ka tama nga may ara na nasang order sa Civil Service Commission. Actually, okay. Amo na itong ginambal sila nga dapat bayaran na gid nila ang 59B ka mga empleyado. Amo ina nagatugas ang problema. Kumbaga, ga-rebelde man ining 59B ka mga empleyado because ila na diretso, ila na right para makuha ang ilang mga back-wages. Because, first of all, illegal ganyan pag-terminate sa ila. So, kita man natin, instead nga tayo sa aton na lokal na gobyerno, pag-ibig, let's say, sa atong na congressman o kay Mayor Greg, wala rin sila may ginahimo. Instead, ang ginahimo nila, ya, padala lang nila ya sang, ano, sang kapulitan ang mga empleyado kay Gapanggamo or let's say, ginabawalan sila magsulod.
1: Okay.
0: So, man na nila eh, Sir Andrew. So,
1: yes, sir.
0: You know, maintindihan mo man siguro kung desperado naman niya ang kakatawo
1: na.
0: Kung anong ilang mahimo.
1: Gani man.
0: So,
1: correct na.
0: Ipa pa na, ang issue natin sa mga sa kontrata, pang joint venture agreement, kadaan mo naging isang lakses ang Prime Water. So, kung sa ibang nga pungsod like Pampanga, sa Bulacan, nga nakakas na gid ang Prime Water, no? Nga ang padako nga pamangkot, nga hindi nila mahimo. Because ang masakit sinadira, Sir Andrew, para sa buong sitwasyon, El Niño, kada tuwig mo nang gakatabo, kada tuwig kabalo ka mo sa problema, pero ano ang inyong plano para ma-improve ini? Ano ang inyong plano para preparado kita kada tagilinit?
1: Oh.
0: Ang sakit si niya Sir Andrew, kasi di nabayad kita ang mahal na servisyo na may 12% VAT. Pero ang servisyo among panigyapon. Kundi kung magamo man lang, i-terminate ang joint venture agreement, ibalik na lang sa Basiwa ang operation. Kay kung nara man lang sa Basiwa ang operation, kagamo man lang nigyapon ang problema natin, at least wala 12% ng VAT.
1: Mm-hmm. Sige, no? Pero Sir Christian Tibuelte, ano ni subong ang tikang sang AMLIG, especially for this issue and also makita taman nga kamong nag-support gid, especially sa mga former employees, Sir, ginabadan sa Plangabuyan. Sir Christian.
0: So, sa subong, no, ang tikang sa mga sang DEU, sang Basiwa Employees Union, kaupod ang AMLIG Tubig, may ara naman to sila nga ginapangayong resolution sa civil service and I hope that will be the final resolution and order coming from CFC nga dapat tumano naging kang aton nga Basiwa, no, and Prime Water. Because actually, mo nang masubo because ang Basiwa supposed to be sa contract monitoring unit, sila nang dapat ang magabantay sa Prime Water, pero instead nga bantayan nilang Prime Water, ginapinan pa nila. So, among tikang, one step at a time, padayo lang to gyapon niya nga amon niya nga away sa Supreme Court regarding the termination of the JVA. Agang sa mga empleyado, padayon man ang ilang padayon man gyapon ang ilang kausa, no, kagang ilang akusada nga makuha ang justisya, pagi man sa ilang abogado. Pagang masulod man sini nga, kung bati-bati, masulod man si Lucio ko, kung bati-bati, may bago nga supplier.
1: Okay.
0: At kung niya nga ginatanaw, basta ipaagi lang tanang sa legal. One step at a time. Pero kung let's say may makita kami gara na hindi amo, happy action lang ginanamon.
1: Okay. Sige. With this, Sir Christian, thank you again for your time. God bless you, sir. Good morning.
0: Madamang salamat, Sir Andrew, kang sa inyo, mga taga-pamati. Mayang aga.
1: Yes, sir. Thank you again.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, tayo na batayan, Sir Christian Weber, isa sa mga conveners ng AMLIG Tubig, mga katropa. Tiyan mo na ng siling takati. Damo na gambal lang sa tiyon, sa kinanglano namon. Why good? Why good sila? Kada bukas ang gripo ay sungaw, hangin, gagwa. Okay lang natani kong tubig bla ang gagwa, da ba lang hangin da sa, ano, sa inyo da nga mga gripo. Da, ano bla, puslan la. Pag anong tiwagi dah, no? Ano mo nakaroon kay hangin? Ay, nako. Eh, wagid gapon tutob sa sining ng mga tinan, wagid gapon ano no, wagid la do wagid la development, no? Do amo lang gid sa gapon. Te ba si Sauli na mga katropa. Ulat na lang nagoro si Prime Hotel da Island man eh. No? Alas 11:46 na mga katropa. Kag sini na mga tiong kwanto ni mga balita ni katropang Wendel Balinario. Sentro. Okay, may ano ni Kuno, may plaza kagang Park Management Board magapatigayan sang meeting may angot sa strict regulation tra sa Bacolod Public Plaza Kuno. Ano ning update sini? Mga katropa kay tay nagliga da do nagtrending naman dang plaza. Kag isa pa kapon natantaman to nga may ginapabukaw na dang puso nga dira nagatululog da. Oh, napang pukaw sa kunaga. Ti mention din ti kaluoy man ni sa ila no kay iti syempre. Dira lang man sa latod makapamulya dira. Dara naman sila maka ang ilabing nga plang abuyan do dara naman lang. Dara sila makapangita mga tropas ang maka do, I mean blab dumadasig-dasig blang ilang ano ang ilang plang abuyan. Ti syempre barker-barker drang iba dara na lang ginaga-star dara lang ginaga tululog man. Pero galing ti mga tropa nagligad to nagtrending ang isa to ka insidente nga which is ti ginabakol sa kamay ang isa ka bata nga babayi no nga do nagtrending ito sa social media. Kag ti no nag-agaw gito sa atensyon sang syudad no na ano gito mga katropa na imbestigahan to te nga may to na preso te subong ari update sa syudad do may mga pasanyugon dragon seguridad dra sa plaza dra makaupo na to spiak lines katropang Wendel XFM live katropang Wendel please kami in
3: katropang branch sa radio na to sa magulang ito kay provincial ako I mean sa fiscal officer upon city administrator kay Attorney Mark Mayo ang city administrator sa Bacolod City at pang France mag-convene ka alauna sa hapon ang plaza part sa management para kata pang France nga pagpatigay sa city sa mga ara din na sa mga Bacolod City Plaza kag mga istoryahan ang stricto nga pagpatigay sa kargil sa Andrea Castong kasi kaya tinagpatuan na ano sir mo padayon kag ti amat sa improve ang Bacolod City Plaza kag ti marog tapos sa mga tira at inaibaluan na itong supposedly ang timeline siya na ako ang expected matapos na bati sa project sa mismo na kabutang dito kay Laki Gepertan no, sa 80 million nga rehabilitation and renovation na program sa Sakieta. Kato pang plan sa pag-iistoryahan sa Ron, ining may angot ka sa mga i-prove dira, no? Kag-sikto nga batuman sa plaza. Ito mayo, isa na dira. Ang pag-isa-isa sa mga nagtatimira dira kato pang plan, no? Sa Bacolod sa plaza, ang mga partner nila, dira, no? Nga naibaluan na ito, ngayara, sinagulit ng mga isa ka dito, dira, ito pang no? Ang barak-barak-barak-barak ang atik na identify naman mo sa Bacolod City Police Station 1 na pag-propose katapang France na pagkatakaan ay sila siyang livelihood funds o kung may livelihood partners bala no nga i-propose sa ila kaya nga sila ang magpagan sa dugang livelihood kasi nag-inuto kung sila katapang France so pagkaman shifting-shifting na sila galing noong nakatapos at the same time nga kung matapos sa katapang France sangat sa duga no amo na unta kanya nang ipahayag ni Mayor Tete sa taya napakaita ay hindi pa kadinay ka sa France sa tanan-tanan ng mga OGU ang prakta ka Bacolod datong do hindi pala ka sa France friendly no sa mga turista sa mga tumalakbong sa mga manuglagaw kay ti at iba niya plaza ka sa France kasi balagin ng itong pindo abe na makapungko ka dyan wala may gapanguhit sa ito mga muna mga katapang France no nag oo saan nag abe ang tuga no wala bisa katangtog na baho ang muna mga katapang France may compare natin sa iba niya plaza so that's why natikambal naman ni Attorney Martin mismo nga nga ang ginatang syuda kasi wala niya eh isa kumatapos pag ipinatang sierra dira at ang isa dira mga blue guard gid mismo para yang at si ma-regulate o kung ma-strictuhan gina pagpatuman dira ating counseling bawal na manghihi bawal din manghihi bawal mangguba bawal din mangguba para ka pamatili o kung ma-maintain no, ang katitoon kagang beauty kaya nasambit na plaza kung mata ni. Pero sa karon kita pang franchise, amo na to nga ang mga tablet star, ang mga taga ano din sa tinir, no lubra dira. I think una hindi man madin natin tamo in mo dira sa mga kanya at dira sa public plaza, dira mo na pag butter biker, mga tatak sa tatak sa pang franchise na pang manicure, no? Si, pero sa franchise, istorya ko na sila, agod yung ating mga franchise sa livelihood program, o ko na sila
4: At 1 PM, we will convene the Plaza and Parks Management Board. Ang part sang topiko dira, of course, ang pag-stick to naton nga regulasyon sa plaza. Kag syempre, part man dira ang pag-check naton sang timeline sang Chiesa. No, sa ginapatigayon da subong renovation kag rehabilitation. No, so we will check on their timeline and then we will probably if there's a need to send the communication to emphasize that we need it as soon as possible nga matapos na nila. And talking about sa plaza na mention nato ng vendors, na organize na da nato ng vendors, kina-finalize na lang ang mga carts na i-turn over sa ila, no, as part of the livelihood program ni Mayor Greg. But this Saturday, in coordination with the Police Station 1 and the Bacolod City Police Office, tipunon man naton ang mga barkers. No, at 3 PM sa sining Sabado, may orientation man kita nga abos na patigayunon sa ila. Topics would be our strict regulation but emphasis on the alternative livelihood program nga pwede mahatag sa ila. But as mentioned already, depende ina sa mga reception Manila. Kung mangin cooperative sila, then probably we can pursue the livelihood partnership or the livelihood assistance. But kung hindi, ang balon, ginamon sila nga stricto kami nga ma-implement nga mag-prohibit na dira sa ila. Kay iban actually na pang damat-amat naman dakop ina pang bawal, pero tay mayara gijapon damo.
1: Karapang Mendel.
3: Yes, karapang panto nga mo sa payag ni Don Mark Mayo kasi kita ka na at sa mitiyang kainil na ala na una karoon ako nag-tipo naman sa mga pastor na ay kapagulad sa Piplaza at kaya nung naman ang buwas ng dapat.
1: Okay, sige. Thank you, Ged, sa sining update.
3: At rapang pansin mo na ng balita, rehabilitan sa Bacolod City Government Center. Sa mga katropa, sa atong nga siyang pagkakaroon, magtumarki dahil sa Biden. Sabi mo, protect ka na kasi. Ako, sa ato. Para sa itong dunay kalitin ng Pilipinas, ni si katropa ko Angel Balinario.
1: Centro. Madamong nga salamat sa kaya katropang Mendel Balinario. Update sa atong gikan sa syudad sa nga Bacolod. Centro. Alas 11:54 ng mga katropa, ang oras na doon ginakulabos na kay magabulos ng XFM Network News. No? Central. Pero tis ko bala na mag-takop, ipakilala ko na sa inyo mga nabiling mga produkto sa Yes to Health mga katropa. Muni ang Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Gold Herbal Tea mga katropa. Mayara makita sa Turbo. Vision X Plus kag assess the pain mga katropa. And don't forget, may aramang kita sa Santon Plus Herbal Soap kag clear skin. May Santon Plus Herbal Oil man kita. Mga katropa, mabakal initanan sa Yes to Health Wellness Center. Nginamtang dira sa Dalan Lizares. Barangay 39, e syudad sa Bacolod kag sa mga drugstores. Kangaisang Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa kag sa Generica. And don't forget sa online, sa Shopee, inyo inang mabakal. Centro. Kag sa mga katropa naton dira nga naga-monitor, nagaupod subong sa aton, Tamyawon Tanis Lablana ya. Centro. Antes ko blanay magtakop mga katropa Tamyawon Tanis Lablana isawa, no? Good morning sa mga katropa naton dira, no, kay Jessica Gonzalez, kay Len Antonio Talde, kay Elvis Guanzon. Good morning. kay El Abon Buena Costa, kay Rihanna Destro, Lemon Singh, kay Shaleri Balog, kay Efren Franco. Good morning, no? Siling ni Len Antonio Talde, nag-monitor. Nasa ko na sa may Mambato Chapter Tuoy sa siyudad sang Himamaylan.
5: Wow, ka-perfect!
1: Eh? Oh, may ngagad sa mga katropa natin sa Himamaylan City.
2: Centro.
1: Okay, Sir Epehelie, kung nga-monitor ko no, ah.
2: Centro.
1: Salamat, guys, sa mga katropa natin na nag-tutok. Kag-tutok sa malabutan sang Siningawaragwagan. Ang XFM 103.9 Bacolod. Mga katropa, standby kay magabulos ng XFM Network News para sa regional and national news, mga katropa. Sa liwat, iningin nyo ang kormahan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapasalamat gin, mayngod to, and God bless us all, mga katropa. Happy Friday sa inyo, tanan.
2: Franz Andrew Burgos sa Sentro. Sentro.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Julie. Lagi ako nagkaka-rashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santone Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
11: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gaino ko sang ordaryo ang kape. Gato kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na miangit ko kung wala akong kapalpitay. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 Coffee Mix, langit ang kape ko.
10: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
12: Mabili sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
13: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Sakit ng katawan? Mag-Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santone Plus Herbal Oil.
15: System Pain.
17: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako minangako, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumaro kasi matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
15: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santone Gold. Coffee Mix.
18: Ako si Amelia. Di pwede pa

0: Inutos daw ito ng Pangulo sa kapihan sa Manila Hotel ngayong Biyernes. Sinabi po ni Torre na bilang bahagi pa rin ng pamahalaan ay maaari silang sumali sa manhunt operation. Lalo na kung sa mga kalsada, landfill o estero magtatago ang senador. Si Torre ay kilala sa kanyang naging malaking papel sa manakarang operasyon na humantong din sa pagkakaresto ni na dating Paulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Quiboloy.
1: Inamin ni Attorney Caroline Cruz, abogado ng negosyante si Charlie Atong Ang, na nakipagkita siya sa ilang kamag-anakan ng mga nawawalang sabongero noong April 20, ngunit nilinaw na ang mga pamilya ang mismong nag-initiate ng nasabing meeting. Ayon kay Cruz, nagbigay siya ng 20,000 pesos bilang financial assistance sa mga pamilya ng walang anumang kapalit o pinapipirmahang dokumento na may kinalaman sa kaso, at iginit na malinis ang kanyang konsensya kaya handa niyang harapin ang mga formal na akusasyon. Samantala, sinibak naman sa pwesto sina Highway Patrol Group Spokesperson Police Colonel Nadam Malang at PNP Custodial Center Chief Police Major Reynaldo Panyeben Jr. habang iniimbestigahan ng umano'y pakikialam at pagkapasok ng mga unauthorized visitors sa mga person under police custody na may kaugnayan sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Tutol, mga katropa, si House Lead Prosecutor at Justice Committee Chairperson Jerbil Luistro sa panukala pong magkaroon ng online participation o remote voting ang mga senator judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Luistro na mahalagang masaksihan ng personal sana ng dating senator judges ang proseso ng paglilitis sa kaso po ng Vice Presidente dahil sa bigat na mga ebidensyang ilalatag. Yan ang naging pahayag ng mambabatas matapos na naging idea ni Senator Rodante Marcoleta na maaring payagan si Senator Bato de la Rosa ang bumoto sa pamamagitan ng Zoom.
2: XFM News Nationwide.
1: Nahaharap ngayon sa criminal at administrative complaints si Isabela Vice Mayor Harold Respicio matapos si reklamo ng Cyber Investigation and Coordinating Center dahil sa umano'y seditious statements nito sa social media. Ayon sa National Bureau of Investigation, padadalhan ng subpoena si Respicio upang kunin ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon at case build-up laban sa kanya. Si Respicio ay kilala ring supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya mabilis na naging usap-usapan online ang naturang kaso.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, opisyal pong tinalaga bilang bagong hepe ng Police Regional Office 6 sa Western Visayas to yung kasalukuyang spokesman po at PAO chief natin na si Police Brigadier General Rondo Tuanyo. Batay sa special order na inaprobahan naman ni PNP Chief Nartates. Papalitan ni Tuanyo sa pwesto dyan sa PRO 6. Si Police Brigadier General Josepino Ligan na inilipat sa Directorate for Operations. Habang ang bakanting posisyon na iniwan naman ni Tuanyo sa Office of the Chief PNP ay pansamantala pong sasaluhin ng dating Deputy Regional Director ng PRO 2 na si Police Colonel Allen Ray Co. Kasabay nito, mga katropa, binalasa rin ang pamunuan ng PNP ay iba pang matataas opisyal kabilang sina Police General Arnold Ardiente, Police General Edwin Balyes, General Alan Manibug at Police Colonel Reynaldo Pasiwin na itinilaga naman sa iba't ibang mahalagang unit sa pambansang pulisya.
2: XFM News Nationwide.
1: Project Nova, itinulak ang flood management approach sa pagbaha. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Isinulong ng Project NOAA ang mas malawak na flood management strategy sa halip na tradisyonal na flood control projects. Ito ang sinabi ni Project NOAA Executive Director Maharlan Magmay matapos ang malalakas na ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Magmay, hindi tuluyang maaalis ang baha sa Pilipinas pero maaaring pababain ang antas nito para maging mas manageable. Binanggit niya ang mga factors sa pagbaha gaya ng mabilis na urbanization, kulang sa drainage, maradong daluyan ng tubig at mas malalakas na ulan dahil sa climate change. Ibinungkahi rin ni Legmay ang hybrid solutions gaya ng detention basins, rainwater harvesting, tree planting at mas maayos na urban planning. Pinayuhan din niya ang publiko na mag-ingat at sumunod sa abiso ng lokal na pamahalaan at national government

0: ngayong papalapit na ang tag-ulan. Katropa mo sa balita para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma po ng Department of Health, mga katropa, nakapagtala ang tanggapan na nasa 4,633 na bagong kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa unang quarter ng taon. Batay sa datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, 9% na mas mataas ito kumpara sa naitalang datos sa parehong panahon noong nakaraang taon, kung saan 24% o 1,104 cases sa ito ang nasa advanced HIV stage na nang madiagnose. Bagamat bumaba ang daily average na 51 cases kumpara sa 57 noong 2025, ipinakita po ng National HIV Care Cascade ngayong March 2026 na sa tinatayang 288,000 na mga Pilipino na may HIV, nasa 55% o 157,350 pa lamang ang kumpirmadong laboratory diagnose.
1: XFM News Nationwide.
3: Pansamantalang isasara ang emergency room ng ospital ng Maynila Medical Center mula May 24 hanggang June 1, 2026 upang bigyan daan ang mga urgent na pagkukumpuni at upgrade sa mga pasilidad nito. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, inihayag ng alkalde na napilitan ang lungsod na desisyonan ang temporary closure dahil hindi ligtas sa mga pasyente, doktor at staff kung itutuloy ang renovation ang hindi isususpindi ang nasabing operasyon ng emergency room sa loob ng isang linggo. Ayon naman kay City Health Officer Dr. Grace Padilla, ililipat muna ang mga emergency patients sa anim na iba pang ospital na pinatatakbo ng local government unit habang naglagay na rin ang mga ambulansya at tent area sa labas ng ospital para umasiste sa mga darating na pasyente.
1: XFM News Nationwide.
2: Sanib pwersa ang United Arab Emirates at ang Pilipinas para po sa kalusugan ng mga OFWs. Katropa natin sa magandang balita, Earl Saludar, XFM, Mega Manila.
4: Sundo ang United Arab Emirates o UAE at Pilipinas na bumuo ng konkretong mga hakbang upang mapangalagaan ang kalusugan ng mga Pilipinong magagawa sa UAE para gitang dalawang bansa na makabuo ng formal na sistema kung saan saklaw ng National Insurance System ng parehong bansa ang pagpapacheck-up at pagpapagamot ng mga OFWs. Bukod dito, binigyan diin ang kahalagaan ng mas palakas ang edukasyon para sa mga OFW higil sa pag-iwas ng karinang sakit gaya ng alta presyon at diabetes na madalas na pababayaan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Personal na kinilala ni Dr. Maha Barakat, Assistant Minister for Medical Affairs and Life Science ng UAE, ang mga hakbang ni UAE Secretary Ted Herbosa. Ayon kay Dr. Barakat, world-class ang galing ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa healthcare sector sa iba't ibang panig ng mundo, kahit marapat lamang sila ay maalagaan ng parehong bansa bilang mahalagang bahagi ng global health workforce. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Mga katropa, tutok lang po kayo sa iba't ibang XFM stations nationwide para sa XFM News Nationwide. Live din tayo sa XFM 96.7 Bacolod, XFM 104.9 dyan sa Santiago, at sa XFM 101.7 Bukidnon.
1: Balitang regional.
2: Meron pong malungkot na balita sa Cotabato. Isang broadcast journalist ang patay sa pamamaril sa bayan ng Maligao, Special Geographic Area sa Barm. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM, Cotabato.
1: Live report.
3: ang daspat ang isang radio reporter o broadcast journalist matapos mabiktima ng pamamaril sa barangay Fort Pikit, Malinagao Special Geographic Area, Bangsamoro, Autonomous Region ng Muslim Mindanao. Kinilalang biktima sa pangalang Nestor Micator. Kilala din sa alias na Titing, DJ reporter ng The Empire Radio sa bayan ng Pikit, Cotabato. Si Titing ay nagsisilbi din bilang lupon sa barangay. Kasama ng kanyang misis ang biktima, sakay ng motorsiklo at pauwi matapos bumili ng pagkain sa bayan ng Pikit, North Cotabato, nang harangin ng dalawang armadong suspect na sakay ng Honda CRF motorcycle at pinagbabaril. Tinamaan sa ulo si Micator dahilan ng daglian nitong kamatayan. Na-recover sa crime scene ang isang empty shell mula sa caliber 45 pistol. Nagpapatuloy ang investigasyon ng PNP sa insidente upang malaman kung job related o personal ang motibo sa krimen. Mula sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sangsali, XFM News.
5: Nasa 28.5 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa lungsod ng Bacolod, itinuturing na pinakamalaki na nakumpiska na sa nasabing syudad sa loob ng dalawang taon. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
6: Itinuturing ng Bacolod City Police Office o BCPO na pinakamalaki ang nakumpiskang halaga ng shabu sa Barangay 31 mula sa isang babae na umabot sa 28.5 million pesos noong Mayo 19. Kinilala ang suspect na si alias Riza, isang high-value individual o HVI at residente ng Purok Fatima, Barangay 31, lungsod ng Bacolod. Ayon sa kay Police Colonel Eugene Ribadumia, City Director ng BCPO, itong pinakamalaking halaga ng shabu na nagkumpiska mula taong 2024 hanggang 2026 sa panahon ng kanyang panunungkulan sa BCPO. Dagdag pa ni Ribadumia, kasalukuyan nila ang iniimbestigahan o umano'y protektor ng sospek dahil si Riza ay isa lamang courier at pinaniniwala ang malawak ang operasyon nito sa bentahan ng ilegal na droga. Matatandaan nga nagsagawa ng drug buy bust operation ng City Drug Enforcement Unit kung saan na-recover mula sa suspect ang tinatayang 28,500,000 pesos na halaga ng shabu. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Senior citizen na kakukuha lamang po ng social pension patay matapos namang pinagbabaril. Sa tropa natin sa Balita RS Pinosa na XFM Iloilo.
7: Arrival sa ospital ang senior citizen na kinilala kay alias Ver ng Barangay del Castillo, Sara, Iloilo. Ito'y matapos na siya'y pagbabarilin ng riding in tandem habang naglalakad pa uwi mula sa distribution ng pension sa Department of Social Welfare and Development. Habang siya'y naglalakad, may dumaan sa gilid niyang motorsiklo sakay ang dalawang kalalakihan at agad siyang pinaputukan ng baril. Nakatamo ng multiple gunshot wounds ang senior citizen rason ng kanyang pagkamatay. Paghihiganti ang tiniting ng rason ng mga kapulisan sa nangyari dahil may anak ang biktima na nakapatay rin noon sa lugar. Sa ngayon, nagpapatuloy ang pag-alam ng Sara Municipal Police Station sa identity ng mga sospetsado. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
5: Welder na sinuntok ng kainuman sa panga, natagpo ang patay. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Natagpo ang patay ang 49 anyos na welder na si Johnny Cobero sa Binata bandang alas 9 ng umaga kahapon sa loob ng kanyang tahanan sa Purok Teber, Barangay Poblasyon Ward 3, lungsod ng Mindanao, Cebu. Ang suspeka ay nakilala lamang sa alias na Archival, 39 anyos, kapitbahay ng biktima at kapwa residente ng nasabing barangay. Batay sa paunang imbestigasyon at salaysay ng mga kaibigan na nangyari ang insidente bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 19 nang si Johnny at suspek ay nag-inuman habang masaya nagkwikwintuhan sa isang kainan na gayunman, di umano uminit ang sitwasyon matapos umanong magalit ang suspek sa kanilang pag-uusap at bigla nitong sinuntok ang biktima sa panga. Tinangka pa umano ng biktima na gumanting ngunit pinigilan ito ng kanilang mga kasama. Matapos ang insidente, nakaranas na matinding pananakit ng ulo si Johnny at noong Miyerkules ay nagpunta pa sa barangay upang magpablatter. Nakatagdas sana sila magharap kahapon ngunit hindi na sumipot ang biktima. Dahil dito, Pinuntahan sa kanyang bahay si Johnny ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa natuklasang wala na itong buhay at tumigas na ang katawan. Isinailalim na sa otopsiya ang labi upang matukoy ang tunay na sanhi ng kanyang pagkamatay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng Mindanao Police. Kung mapapatunayan ang kanyang pagkamatay ay may kaugnayan sa pananakit, posibleng maharap sa kasong homicide ang suspect. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng cellphone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Panghuli nating balita sa probinsya, nakapastol na baka, kinatay naman ng mga kawatan. Ulo at mga buto, inabandona. Katropa natin sa balita, Jairo Cruz, XFM Santiago.
9: At mga buto na lamang ng alagang baka ang nadatnan ng isang magsasaka sa barangay Apiad, Aurora, Isabela matapos umanong katayin ng mga hindi pa nakikilalang kawatan. Sa eksklusibong pagtungo ng news team sa lugar, tumambad ang ilang naiwang bahagi ng kinatay na baka kabilang ang ulo, mga buto at tali na pinaniniwala ang ginamit sa pagkatay ng hayop. Ayon sa salaysay ni Ginoong Ryan Jacinto, ipinastol lamang na may-ari ang alagang baka noong araw ng Martes. Ngunit nang balikan nito ng Miyerkules ay wala na ang buong katawan ng hayop at tanging mga tira-tirang buto na lamang ang naiwan sa lugar. Nanlulumo naman ang may-ari ng baka na si Gaynang Jacqueline Pagador dahil malaking kabuhayan at ipon nito na matagal niyang pinagtrabahuhan. Pinaniniwala ang mga kawatan ang nasa likod ng insidente at hinihinalang planado ang ginawang pagkatay sa hayop. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga opisyal ng barangay maging mga residente sa mga otoridad na mas paigtingin ang pagbabantay laban sa mga insidente ng cattle rustling o pagnanakaw ng mga alagang hayop na ilang beses nang naiuulat sa iba't ibang bahagi ng Isabela. Nauna nang naglabas ng pahayag ang Isabela Police Provincial Office kaugnay ng mga naitatalang kaso ng cattle rustling sa lalawigan. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Visionex Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jairo Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, in news.

0: binabantay ang low pressure area sa silangan ng Southern Mindanao. At kung saan yung trap naman ng LPA o buntot po nito ay nasa Caraga, mga katropa. Gayun din dyan sa Davao region na magdadala ng makulimlim na panahon, kalat-kalat na pag-ulan. Kaya pinag-iingat po yung mga katropa natin dyan sa banta ng baha din, ha. At pag-uho ng lupa kung kayo po ay nakatira malapit sa ilog o kaya sa gilid ng bundok.
1: Katropang body, makakaranas naman ang iba pang bahagi ng Mindanao ng maalinsangang panahon bago abutan ang biglaang thunderstorm o buhos ng ulan sa hapon yan na pwedeng magdulot ng traffic, habang asahan naman ang nakatutunaw na init sa tanghali dahil sa easterlies para naman sa ating mga katropa sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas.
0: Mga katropa, iba po yung tindi ng init talaga today dahil lang sa danger level sa Dagupan, lalo tigit sa Pangasinan po, may 47 degrees Celsius. Nasa 42 naman tayo to 44 dito sa Metro Manila. Kaya pinapayuhan pa rin ang publiko, iwas na lang po sa init ng araw, ha. Magdala ng pananggalang, uminom ng tubig, at stay hydrated, sabi nga, para makaiwas sa heat stroke.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.19 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid sa atin katropa ng Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold. Nasa 139 na mga pinaghinalaan ang namatay na sa Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak ng Bundibugyo strain ng Ebola virus. Mayigit 2 buwan na pong kumakalat bago pa man opisyal na natuklasan. Sabi ng WHO, World Health Organization, ang strain ay may fatality rate na 40%. Ikinabahala din ng mga health expert ang mataas na bilang ng namatay dahil sa halos 4 linggo na pagkantala bago ang confirmation. Pinaniniwalaan po nagsimula ang unang kaso noong April 20, sinundan agad ng isang super spreader event sa 1,000 o kaya sa ospital. Dahil sa kawalan ng bakuna o kaya po ay aprobadong gamot para sa strain na ito at sa kakulangan ng mga pangunahing medikal na gamit para sa mga responders, nagbabala ang WHO na inaasang tataas pa ang bilang ng mga mamamatay at mahahawahan sa nasabing bansa.
2: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Pinatunayan ng pulisya sa South Korea na walang katotohanan ang mga paratang na nakipagrelasyon ang Korean star na si Kim So-yoon sa yumaong aktres na si Kim Se-ron noong menor de edad pa ito. Matapos lumabas sa investigasyon na gawa-gawa lamang at ginamitan pa ng AI-generated voice at screenshot ang mga kumakalat na ebidensya. Natuklasan ang Seoul Gang ng pulis na sinadya ng YouTube channel na Garo Zero Institute na ikalat ang mga pekeng kakautok chats at audios upang sirain ang imahe ng aktor at kumita. Kaya naman naghain na ang Seoul Central District Prosecutor's Office ng arrest warrant laban sa pinuno nitong si Kim Se-wee para sa kasong paglabaga sa batas kaugnay ng illegal materials distribution. Matatandaan na una ng pinabulaanan ng aktora at ng kanyang ahensyang gold medalist ang issue at iginiit na naging magkasintahan lamang sila noong nasa legal na edad na ang aktres. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3 nakasabawat kapsula. Nakuha na New York Knicks ang 2-0 standing matapos siyang talunin sa Game 2 ang Cleveland Cavaliers sa nagpapatuloy pong NBA Eastern Conference Finals. Ang score 109-93. Pinunahan ni Josh Hart ang ratsada ng Knicks sa kanyang nagawang 26 points, 4 rebounds at 7 assists, habang nasayang muli yung 26 points sana ni Donovan Mitchell para sa Cubs. Asahan naman sa Sabado ang Game 3. Ang 2 koponan, mga katropa, kung saan malalaman kung makababawi pa ba ang Cavaliers sa 2 beses na pagkatalo so far sa series. Alas 12.31 na ang tamang oras, katropa. At ngayon pong araw ito ng Friday, May 22, sumayon na po ang XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page ng XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Happy weekend. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: XFM. Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon at XFM libu-libong pa-premyo. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash kag para sa grand draw. More than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na Zanton and XFM. Libo-libong pa premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
2: Santon Gold live testimony.
5: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
6: Ako si Eri. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Magbili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon. Kag vitamin D3.
9: Yaa, mamantinir ka sang kape sang ordinary.
10: Puro lang tamis.
11: Wala sang health benefits.
12: Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix.
13: May stevia and natural sweeteners.
14: Halin sa stevia leaves.
15: Ang Premium D3 Coffee Mix.
16: Ang may aramat sang vitamin D3.
17: Kag pampapasog sa atong natulaan.
18: Pampangkana sang utok.
19: Kag pampaimprove sa atong immunity.
20: May Santon. Nga bugana sa antioxidant.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Madamit na. Super healthy pa.
23: Mabili sa mga butika.
24: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
25: Clear Skin Beauty

0: Diyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
2: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Good, mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural yung mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas. Gani dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Yung adlaw naman sa tanan niya suki nga mga tagpanamati sang para programa The Secrets of Els. Alin naman isa ka edisyon sa ato sa ring pagparaga. Dagod to nga mag istorya kita ka mag-discovery sa mga sikrito, sa mga pwede ta sini makaon. Ang iban sini way kita kahibalo nga pwede gali makaon kag damo gali sa sustansya kitang makuha, damo kita sa nutrients nga makuha. So subong sa ato sa ring programa at kita mag-discovery sa ila sini mga sikrito. Importante ini nga mahibaluwantan, number one, kung ano ang maginatago ng mga nutrients kag para sa ano nga ginabatsyag ta sa lawas ta ini nga mga nutrients. Kagano nga mga pamalatian ang posible ta malikawan kung aton nga makaon ang mga abinaton o ay ginakaon, galii mo kay very, very rich sa mga nutrients. Sunod siniti makakinot man kita eh kay abinaton gali iban yung mga gatulubo sa ato siring ogsaran abita hindi pwede gali makaon gali mo pwede makaon pwede makapian-pian hindi lang sa vitamins kag minerals para sa ato siring alawas pati man sa kagutumon tayo ha. Sa ato siring pagparagad live kita nga mabatian sa tanan siring mga XFM station sa Isla Sang Panay amuman sa Negros Island Region. Kung may ara kamo sa mga palamakotanon concern, may kang tanan sa ato siring nga discuss nga mga topiko, kalakip man ang inyo siring nga concern sa ikayong lawas, feel free sa pagpadala sa ato sang mensahe. Pinagi sa ato siring nga text hotline 0950975-6970 or hindi gani i-comment sa live Facebook streaming sa XFM Radio Patrol Iriido Facebook page. And ang ato siring nga pagparagad hindi kompleto without ang ato siring nga certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siring nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siring nga pagpangalagad. Sa kinandan, kaupod sa aton siring mga suki nga mga tagpalamati. Kag isa na naman, katupigaw nga amon siniga share sa inyo ni Sir Josil na hanungod din ibala sa mga bagay o kung mga parte, Sir Josil, no, sang tanom, sang prutas especially, nga abita bala nakabintahan na ta. Nakakaon ako sining prutas daw ang benepisyo sa gina-expect mo amoy nakadako pero likom gali sa aton ihibalo may mga parte gali sina nga hindi lang gali amo sinang aton mabaton kun natunaan naton kun ano pagyan ang makuha naton sa mga parte sang prutas ang tanong nga ginahaboy naton
0: kay kun kaisang iban yung mga parte sang tanong ginapilak talang hambal nila eh kun sa terminolohiya sa umab ginapilak ginahaboy ta lang gali kay dira sa ginahaboy ta mas damo gali dira kita sa makuha nga sustansya Doc Leo.
1: Correct Sir Josil.
0: So aton nga pagadiskusyonan diri man sa ato sa nga pagparagad. Ang mga pagkaon bala katulad sa mga prutas, kararuto no kon mga vegetables man nga ang ila sini nga mga nutrients nga mga content kon aton sini nga kaunon halos nagabinuligay sila sa sulod sa ato sini nga lawas. In short, nang pwede naton matingub bala sila in just one eating session or kon ara man ina sa ato sini nga suplemento, pwede naton madungan ang mga suplemento nga inisang inom bangod man kay ang iya sini nga mga ingredients, ang mga nutrients nga ara dira, may ara sang synergistic effect o kon pagbinuligay, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josil, no? Kulang lang ina sa kalabanan kag sama-sami kulang lang na Sir Josil sa maid-id na ton nga pagtuon sa pagtukib sa mga sikreto sa likod nila.
0: So amo ning kinanglan to kibuntang ila sa ning mga sikreto. Hindi lang sikreto sa tupad balay ta, sikreto sa mga prutas, vegetables kag mga kararuton ha nga pwede nato sini makaon. And today ang ato sini paghambanan actually isa ini sa mga ingredients or prutas. And kung may mga titulo kag ginakoronahan amo ni siyang isa sa mga queen nga aton sini nga ginahinambit permi sa programa ta Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kami ginasiling gani nga matiga ang iya alukaba pero mahumok ang iya tagipusoon.
0: mo ninyo kung magbakali ka kung kaysa doon nanugon ikaw sa kwarta mo kung mahambal ikaw nga ups dodamo pang ginapilak ko sang sa ginatulon ko dokleo
1: tama Sir Josiel kaya may time nga medyo badamol lang yan sa ninyo alo ka ba ako niya sa ninyo panit pero para mabalaan mo kuno Sir Josiel nga bisan paano bawi-bawi ka sa sining prutas tanawan mo ko ng buli niya sa ni
0: Yeah,
1: kung ano-kuno kadamo ang daw bulak-bulak kinabla sa buli ya.
0: Oo.
1: Amo man kuno kadamo sang liso niya.
0: Oo.
1: Kung isipon mo.
0: So, may baluan mo na kung damo sa unod nga liso kay ang bulak-bulak ya sa kung pila ang daw petals niya.
1: Mm. Kung may anom o kung may lima. Like that.
0: Kaya tikun duhala da karon but tambalon sini dagko matod pero duhalang kabilog iya sini nga liso no
1: basi damol man kurap ya
0: amo ni nga budlay kon sa amo ni nga mga lugar kay nalika gani pungkuyon sini mamungan ka laban laban na gwa man stars matamo sini kag
1: kag ang kolor sang panit na sini do amo man ang mangin kolor sang panit mo man
0: ma granatikit panit mo tawag nila kag ang ini nga sangkap actually isa or ini nga prutas isa ini sa mga ara makit-an sa ato sa ning Sunthorn Plus Gold Capsule ari man ini sa makit-an sa Sunthorn Plus Coffee Mix Sunthorn Gold Coffee Mix ara na Doc Leo yes. Present ini siya
1: correct Sir Josiel
0: and ini siya ang iyang unod sini inang tawag na ito subok ya bala ang unod ya kulamog ya is colored actually white pero ang iya sining panit sa sagwa is colored purple kung kaysa nag-darken line is because of kung kaysa dugay na ma-harvest bala dokleo ga-darken ng pagka-purple niya so we are referring sa isa sa pinaka dako nga sources sa ato sining ginapangita sini nga vitamina kag minerals and actually may anti-cancer properties. We are referring sa ginatawag na to sininga mangosteen, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel. Aton to kibon, kung ano bala mga sikreto sa likod sining mangosteen, kag diin aton makuha ang mga benepisyo nga nagadulot sa aton sinisang pagpakamayo.
0: Ang mangosteen actually, hindi patama diri ka damo sa aton sa Panay Island and Negros Island region. Damo ang mangosteen nga nagatubo dito pa iya sa Mindanao.
1: Yes.
0: Sa mga mabugnaw sining mga lugar, madamo pa sa nagatubo sining mangosteen. Pero actually, pwede mabuhi ang mangosteen diri sa aton sa isla sang Panay. Only that, mabudlay ini sa patubuon from the start, Doc Leo.
1: Tama, Sir Josiel, no? Pero kabalo kita ang nagatubo dito sa Mindanao ng mga prutas like mangosteen tag-iban pagid sarang man mapatubo diri sa aton balandog ni bisan gani durian pwede man diri gyapon sa aton
0: may ari na diri dawa isang prutas nga ato sa Mindanao nga why diri sa aton sa isla sang Panay or hindi gani that includes sa Negros Island region so ginaamat-amat man aton dito dalawat ang mga prutas kay damo prutas dito yas Mindanao compared mo diri sa aton amo ni nga nagamat-amat na lapta hindi ka na kinanglan pa maghulat nga deliveran kita sang for example chimpo iya sang mag-abot bermans damo de lansunis damo de durian kay iban pa isin ay mga prutas from Mindanao hindi ka na maghulat dito mambasan upa magdungka ang kumpit diri sa Negros Island region kay diri sa Panay kay may tanom na kita particularly damo sini sa mga tanom pa sa mga prutas yan pang mentionar ta dito halin sa may Aklan area Doc Leo.
1: Tama Sir Josiel no kailan mo depende man sa klima sa duta nga kung sa diin na manaming ila sini nga pagtubo pero suma total Sir Josiel pwede gyapon maideyahan.
0: So diri kita sa mga benepisyo nga makuha naton sa pagkaon sa mangosteen. Ano nga parte sa mangosteen ang may pinakadamo gid nya nutrients nga dapat ini ta pagipilak, ini ta pagihaboy. Pero ang pagproseso aton pagid nakaroon nga istoryahan man that's another thing. Now, speaking about ang isa ni pinaka powerful sining effect sa ato sining lawas once we eat sa mangosteen Doc Leo. Natumod na to ng isa ni bunga ha. Ano ang may ara Doc Leo sa mangosteen that could help sa ato sininga heart health, for example, Dok Leo?
1: Sa pangkabilugan si ni Sir Josil, ang magustin ko naton siyang padalman gid, no, i-detalye naton. Kung kauno naton ang iya sining liso nga may kulamog o kung may kurap, that is for nutrition. Kung kabalo kita magamit, siya sininga lukaba, siya sininga panit, that is for protection.
0: Okay. So, ari, for nutrition, buta mo lang may nutrients da.
1: Yes. Ay
0: makuha kita. Mm-hmm. Pero if you want more, mas more than that sa kulamog, ang ara sa iya sininga panit.
1: Correct, Sir Josil. Kay dira sini makita ang most powerful sini. O kung dira sini makita ang pinakadakong puwersa na maghatag sa binipiso sa aton siya sa nga panit.
0: May rason gali nga mas bugat ang panit sang sa uno, Dok Leo.
1: tungod sa binipiso, no?
0: Hindi lang takay ba lumagproseso sa aton siya nga kapasidad. Abi bakalbi ka kita karon dito sa Mangustin pagkatapos testingan takag urabon biyang panit. Ya kun makaya na tondok Leo.
1: Na kun makaya.
0: Oo. Kay ti hambal nila kuno bisan kanding kuno hindi kuno kasapar kun amo sa kadalok sang kanding pati hinalay mo way pili mo. I short, brief pagadto sa gamit sa babae, usap sang kanding Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Pero ang panit kuno sang Mangustin, gadi wal man ang kanding nalikaw sa So maluwas nga matigana, ma-upload pa.
1: Tama.
0: Oo. So ti dari kita sa panit tani, no? Kag panit gi dapat. Now, kung paano nakaroon i-process ari kita dari sa pag-istorya sina. Kung makakaon ikaw, hindi lang ang unod pero dapat pati ang panit sa mangustin. Kung pwede pa lang, kag pwede gid. Pero pwede, dapat niya kay balo kita magproseso. Anong madulot niya sini Doc sa pagbulig sa aton sa nga hindi kita magka heart disease, for example, or maglala ato sining mga heart disease conditions, Doc Leo?
1: Ako, so nagpamangkot, Sir Josil, kung ano kunong ara dira sa panit. Sige lang, karon lang. Yung bal na ton karon na. Pero tungod sining ginatawag key compound nga ara dira sa mangustin nga most powerful, makabulig si Sir Josil, ano, para sa aton sining korason, makalikaw kita sini sa inflammation nga nag-damage sa aton sining blood vessels. Maprotehiran kita sini ang aton sining specifically kaugatan na batok sini sa oxidative damage, mabuligan nga makontrol ang aton sini nga blood pressure nga nagresulta, Sir Josil, sa pagpanubo sini sa risgo nga mabarahan ang aton sini kaugatan, malikaw kita sini sa heart attack, malikaw kita sini sa stroke.
0: So amo na ka powerful ah. In short, sini bisan sa mga pagtuon, bisan i-research ninyo, for example, mahapos mag-research subang just like sa Google or using the power of the internet, isa dra kadako yagid man mabuligan na muning parte sa ato sila nga heart or heart health. So makabulig ini, mag-reduce inflammation, at the same time ay nag-protect sa mga arteries from oxidative damage and so on and so forth. Now, dere kita, rundown sa mga benepisyo, sa mga kondisyon nga most likely nag-suffer ang kalabanan sa aton or if not, madamo sa aton. Sa diabetes, Dok Leo, ano ang mabulig sang pagkaon sa mangustin sa may mga diabetes?
1: Makabulig sa Sir Josil, ano, especially sa may mga insulin resistance, ang nagresulta siya sa type 2 diabetes. Ang fiber nga rin diri, nagapanubo siya kung nagapahinay sa sugar absorption sa aton sa nga dugo. Ang ining powerful compound, kagaling nga ginatawag most powerful siya nga key compound nga rin diri, makabulig para nga aton sa nga lawas, magamit na to ng aton sa nga insulin sang mas maayo kag mas sensitibo. Nag-reduce man siya sa inflammation nga naangot sini sa insulin resistance. E nag-resulta, Sir Josil, sa aton mga tagpalamati, sa better blood sugar control and lower diabetes complications risk.
0: Oh. So kita niyo lang kung ano ka-powerful ang inatawag nga queen of all fruits. Amon isang reyna sang tanan niya prutas. Kung sa madalayawan pa kung fiesta bala, ikaw ang reyna sang tanan nga mga ano tawagan isang mga ano, you're the queen among the ladies.
1: Ano yung gadayaw-dayaw ka Sahara?
0: Oo, gadayaw ka Sahara. So amon isang koloronahan kag nakoronahan na as the queen of fruits. Makabulig sa to sini nga heart problem, pagpayo sa ato sining heart condition, tagkon may type 2 diabetes ka. Anang isa dari Doc Leo is partini sa Alzheimer's and memory loss. Ang Alzheimer's actually is ang resulta ay sinamugin man na memory loss. Kapamangkot ka bala sa tubang, mukha balo, ikaw nga bata mo na siya, pero kapamangkot, sino ka gani?
1: Mm-hmm.
0: So, ina, basi ko nagasiti na sa imo na tawag nga Alzheimer's, if you have Alzheimer's disease. So, anong mabulig yun sinin Doc Leo? If you eat plenty of mangosteen.
1: Makabulig, Sir Josiel, sa Alzheimer's and memory loss. By the way, ang Alzheimer's, galing na Sir Josiel, ginatawag man isang iban nga researcher nga type 3 diabetes.
0: Okay.
1: Sa aton lang galing sa nga utok ang iya sa nga kag memory nga affectado sa
0: so concentrated sa utok
1: yes Sir Josiel. That's why gadula ang imo sa nga memorya paminsaron mo hindi nasa sa ginatawag normal pero tungod sining key compound nga ridere sa mangosteen maprotehiran maprotect gani Sir Josiel ngatong sining nga brain cells from damage ma-reduce sini ang brain inflammation kag maslows ang build up of harmful or proteins nga nagaresulta nga ma-preserve ang memory kag ang aton sa nga brain function as we age.
0: Mm. So, but tama doon sa nga nag-protection sa ato sa nga memory, no? Nga magka-memory loss kita. So, mo na gani, mga nag-pa-5-6 inyo, dablay niyo yung pagbaligian, kagin niyo yung pagtagaan sa mangustin, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: E ba, sinimalipat niya, may nabilin ka pa to sa akon mo.
1: Sa mga fruit vendor, dira, ha? Nga nag-pahulugan ko.
0: Pag-ambal niya gani, ngayon niya doon namin yung nabaligya. Ambalon mo lang, huwari ari lang imo lang, sunis lang, hindi ka lang imo yan sa mangustin. So, ina niya sa, ano ha, mabuligan niya kita para maano bala ma makalikaw kita sa inatawag nato sa Alzheimer's disease that causes memory loss. Sa arthritis naman kay mga joint pains na to, ano nang mahimo sang pagkaon nato sa mangustin sini Doc Leo?
1: Makabulig si Sir Josiel pakalma sang chronic inflammation sa aton sining joints o kun luta-lutahan ning pabalik-balik bala nga paghubag ug pagsakit sa mga joints naton. And the reduces swelling and stiffness especially Sir Josiel pagkaaga bala manotis mo nga kabudla ihulag sa imo sining butkon, siko, imutuhod. Tungod nagapalanig ah.
0: Kapin pa kon hambal nila bala. Ara ka mo balag higda sa hotel pagkatapos may karatula sa gwa nga just married. Kung kaysa maunay bala nga ma-unlan bala sang partner mo, Doc Leo.
1: Yes, so.
0: Oh, gapala maol.
1: Gapala maol. Pero ari, Sir Josiel, katigay hulag sa imo sa nga joints.
0: Oh.
1: Ang bagalis ang gilala kung sinabag pagbugtaw sa agas niya, Doc, gapala niga akong sa nga tuhod. Mayumayo tani kung sa babaw-babaw sa tuhod.
0: Gapala niga akong tuhod, pero gapalang luya akong
1: babaw-babaw sa tuhod. Tungol ni Sir Josiel, ano, sa ginatawag, inflammation, swelling and stiffness man ang isa sa isang mabatyagan, ma-experiensyahan sa mga tao nga afektado. So, kung may ara kita, Sir Josiel, sige na tawag, nagapakalma. So, chronic inflammation, especially sa atong sa joints, resulta less joint pain and slower joint damage over time.
0: Sa ano naman, Doc Leo? Bacterial kag fungal infections. Amo niyang klasika medical conditions, Doc Leo, nga makati na masarap. Kay samtang nagakatol sa kaginakalot mo yakon may fungal infection ka, Doc Leo, kanamit sa pamatsagan mo.
1: Tama gid Sir Josiel, no? Pero kumbaga nanamian ka lang samtang ginakalot mo pero ang after effect na sa na hindi gid maging maayo, Sir Josiel.
0: Kay base kun may infection pagid dako pagid niya problema.
1: Correct Sir Josiel, mabulong ang kakatol nga nabatyag pero ang kahapdo sa kahapdi pala Sir Josiel. Magabulos pagkatapos sina. Pero may mukilin na itong malikawan. Infections, tungod sini sa bacteria, tungod sini sa fungi o kung fungal infection. Makabulig si Sir Josiel papas kagtap na siniyo kung napahinay ang growth sang harmful microbes. Makasupport si Sir Josiel para sa itong sini immune response mangin maabtik siya, no? Resulta, fewer infections and faster recovery, especially kung nagasugod kag mild ones palang bala, Sir Josiel. Pero kuan ko lang Sir Josiel, masalot ko lang ha. Kung gusto kita sininga hindi maglala bala ang aton sininga mga infection. Mm-hmm. Kag malikawan aton ang ginatawag microbial resistance.
0: Oh.
1: Particularmente ang ginatawag bacteria bala Sir Josiel. Kung mimo pa lang likaw-likawan naton ang masaming pagkaon sinisang mga karne nga treated o kon samtang buhi pa ginatagaan sang madamo ng antibiotics.
0: Okay, amon ang delikado kay kun kaysa mga sapat nga ginaihaw. Dinhi nga gawlan na ihaw, bangod kay nagamasakit, kag ini na makaya sa antibiotics. So ang possibility sina nga way mahugasan mayo ang lawas ya, way pa matagas ang epektos antibiotics sa sining lawas. Isa na sa rason ko nga, masamin sinay na batyag ko ng tao, Dok Leo, una dira kon may hapo, kahapuon kay gid. Si pukar dayon ng hapo ni mo. Pagkatapos sa mga treated, if you speak about treated and at the same time, mga frozen, preserved nga mga produkto sang karne, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel, ano? That's why yung iban sini, kung magbatyag sila Sir Josiel bala sang pila ka mga infection bala may ginatawag kitang antibiotic resistance tungod ni Sir Josiel sa masaming pagkaon mga pagkaon bala kapin pa akong kaisa muning hambalaw bala Sir nga especially sa aton mismo panimalay kung may mga manok kita like that magluwas pa abiya sa dlagko sini nga mga farm nga normal nga ginatawag tagaan sila sina. Tigapin pa ko na liba, mahilig yun kita sinang magkaon sang kasudlan, sang atay, nga dira mo na ginasala. So pagkanto na rin sa ito nung kaisa, may mga instances, Sir Josiel, nga ang infection ta, hindi basta-basta matablan sang bulong, like antibiotic. Tigiban sa na, culture, para mabalaan ko na nung klase ito.
0: So amun nga, ang mga responsible owners sini, amun nga sa good dog layo, pariyo sabi manok or baboy, kanding, karabaw, basta ginakawon ang yasin nga karne. Tingwaan gid nila ina nga malampas sa isa ka semana o isa sa amon ng retention period before mawas out sa lawas ang sapat ang mga antibiotics. After nimo sang last dose of treatment. So paligadan mo gid at the very least 7 days, isa ka semana, or para nga may clearance, tawag nila bala, may ara pagit siyang washing period, dapat 10 days after the last dose sang treatment sa antibiotics, nimo i-dispose or iihawon.
1: May tayo ni Sir Josiel, yung ginasunod yun na sang kalabanan na, no? Kamusan pa, no? Masuro safety mo na nagkakaon sina.
0: Oh, galing kayo tayo, mahambal nga, oh. Nimti mo pagbaligyan niya, pwede tatakran, durong danto, gororiyang.
1: Nga gawon to para makurtahan pa.
0: Oo, oh, bisan patas na siya, hindi lang tayo mirdihan. Now, dari kita sa amuning masami na to sinima batian. The risk of having cancer is so stressful. Bangod man kiti, risgo pa lang na istoryahan na to na, pero makabulig gali to reduce the risk of having cancer ang pagkaon na ton sang mangustin, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josiel, kay nga man, nagabulig sa protect sa ton sa nga DNA from damage, nagabulig sa slow sa abnormal cell growth, kag nagabulig man sa Sir Josiel sa ton sa nga lawas para ma-remove na ton ng damage nga cells. Kaya ang problem sa ni Sir Josiel, ano, sa kinatawag cancer cells, instead nga mapatay sila suno sa cycle, bala? Nagapadayon sila sa nisang pagdamo iya. Kag amo gani na nga matingala ka nga ang imo sini nga bukol nagamata-mata damol. Ang isa mo ka bukol karon is nadugangan sang isa. Amo ning balsa kilala ko bala nga imo sini nga tumor nadugangan sang tumor.
0: Nahimo na tatlo eh.
1: Tatlo na.
0: Two more. Plus ang imo nga tumor.
1: Two more. Amo ni Sir Josiel, ano, kung hindi ni matapna ning abnormal bala nga mga cellula. Tiginabuligan na ni sa aton sa nga lawas para ma-remove ining damage cells sa bulig man Sir Josiel, ano, kung may ara kita ginapasulod nga nagabulig pabakod sa manugbulig man aton susulod sa lawas. Isang makuaan naton sini amo ang mangustin.
0: Kay dapat naton sining usisaon gig kay do karon ang kogalingon naton sa mga ginakaon ta kun anong epekto yes sini sa aton sini nga lawas. na ibaluan ta na nga may ara kita sang bukol-bukol sa lawas yung nagatulubo, Dok Leo. Mm-hmm. Na peg sa amin mo binain matuod, pero ang possibility sina of development or ang inatawag natin sa nga complications

0: effects kon kauna na to na mga bagay nga ginahambal sa ato si mga eksperto. Hindi anay pagkauna ina kay may ginabatsyag ikaw. So ang pamangkot naton sinisunod is anong may ara dira nga ang ginalimit kita sa pagkaon o ay nga mahambal nga hindi gid ha kung makaon kay mo ya bisan maghambal kay nga why kuya nagkaon kung nagkaon kag hindi timo manugid tituod ti after all ang imo man ko galingon gapon ang imo sinaya ginabutigan kay napaantos eh
1: tama sa Diosil
0: so ina parte sa cancer risk ha ma-reduce niyang risk of having cancer kung pala kaon ka mo sang mangustin labi na gid ang panit pero na ibaluan ta sa subong pa lang daw ano na mo dosilot sinyo na kung paano itang ipakaon mo pero kung paano niya nakaroon yung proseso hambalanta de risato sa nga pagpanagad. Now sa digestive problems na ton Doc Leo, ano ang mabulig sinisang pagkaon na ton sang prutas just like mangustin?
1: Yes Sir Josil, no, ang tannins balangari diri sa mangustin makabulig si Sir Josil ano fight sang bacteria makabulig man ipahugot sang aton sininga gut lining ang fiber nga diri nagasupport man siya sa good gut bacteria naton para makalikaw kita Sir Josil sa pirasa ninga mga infection sa aton sininga tinai and even gani Sir Josil no sa diarrhea nga nagresulta sa mas manami sininga digestion and fewer gut infections.
0: Now, ang isa pagidari Doc Leo is our tawag nato sa immunity. Our immune system. Masami sini kon magbalatian kitang hambal sa doktor ay nag-weaken ang imo immune system sila niya base may infection ikaw ipa laboratory test ka. So kon ang imo sini nga immunity na mag-weaken, why naton kamo ginapahog but we are just trying to educate you. Nga kon weak ang imo sini nga immunity, ang imo sini nga lawas is free for all sa tanan sini nga managadala sang infection. Kon anong pinakamabaskog dira nga nagakos ang infection most likely siya na mag-thrive kag siya na to sagi kapanghalit sa sulod sa aton lawas kahit sa CF balay ta na sulod sang kawatan nga wala naton matalupang dan pagusto sa pangukay kag pagusto sa kapangkuha damo man ang kalimbawa sulod sa aton sining lawas kung weekend na aton immunity is just like balay nga wala siya may nagabantay nga nasudlan sang kawatan
1: butante Sir Josel may nagabantay man pero gabok man imo sinipertahan.
0: Ah.
1: Imo lock sini medyo palyado man.
0: Mm.
1: Bisan sa mga windows sa nimo. Damo pwede sudlan nga avenue Sir Josil, pwede magagi sa kisame.
0: Ah.
1: Bintana, pertahan na mismo. Kasubong naman ni Sir Josil sa ato siya ng immune system, bala kung may isang nag-function sa maayo, ara siya, pero mahina siya mag-defense o kung mag, what you call this, mag-protector. Sa ato no kung maluya. Samantala, ang mangustin gali makabulig para pabakod sa aton sining immunity tungod sa antioxidant sini, tungod sa vitamin C, nagpabakod sa aton sining immune cell activity, protect sa aton sining immune cells from damage. Nga nagresulta Sir Josil nga kung tiyempo sa tag-trangkaso. Butang ta. Matapikan ka man o kung malatunan ka man pero hindi siya mag-dugay.
0: Isa pagidari, Doc Leo, amo ning masami nga ginamuno na ito nining chronic inflammation. Kaya ang chronic inflammation, amo ni sa ang silensyo kon kay isang nagakatabo sa ato sining lawas. Kini na ito ni makitan kay ara susunod sa ato sining lawas. Nga amo ina kon kay isang ginahalinan sang malala na ito sining kondisyon sa lawas or masakit, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil, kay ang chronic inflammation, low-grade inflammation, why kita sing may mabatyagan sa premiero. Pero, amat-amat sa Sir Josil, kumbaga, halimbawa, bala, sa anay, bala Sir Josil, kung agay-ay. Once dito, sa susulod sang kahoy, tanaw mo bilog pa. Pero panit na lang galina ang purma bilog. Why nasasang unod Sir Josil? Tungod niya nag-amat-amat ang chronic inflammation niya ni isang guba damage sa sulod sa aton sa dinga lawas. Kag kung magsigisigi Sir Josil, ginaangot niya sa nagkalain-lain niya mga problema kung balatian sa lawas. Lakip na dirang insulin resistance, lakip na dirang diabetes, lakip ng fatty liver disease, iban pagin yung mga metabolic conditions nga naangot dira. Ang ginatawag isa ka key compound nga ridere sa sininga mangustin, makabulong bulig sa Sir Josil para makaligaw kita sa fatty liver, cardiovascular disease. Kaya nga man, gina-turns down niya ang inflammation signals sa aton sa ringalawas nga nagresulta sa lower risk

0: many long-term diseases.
1: Okay, now, speaking all of these things nga mahimo sang mangustin kung magkaon kita or generously mag-intake kita sa mangustin, and that includes ang sininga panit kay Rodira, ang madamo sininga mga makuha na to sininga mga nutrients o kung mapuslanon sa ato sininga lawas. Ano ang may ara sa panit, Doc Leo, nga as much as possible, ha, we should prioritize dapat sang panit kaysa sa iya sininga kulamog o kun uno, Doc Leo.
2: Ari diri Sir Josil, no, most powerful ginatawag na ton pwersado sining antioxidant nga ari sa alukaba o kun panit sini sang mangustin amo ang xanthones.
1: Okay. Ining xanthones speaks everything, no? Sa sulod sa ato sinaya was speak about protection, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil.
1: So initanan nga mga mabulig niya is through the xanthones nga ara da sa panit. Ang problema lo galing kiti hindi naton may baluan kundi dampi ini sa panit ya, Doc Leo. Ara la nagakabit-kabit da sa sulod o kon ari ni sa sagwa sa panit, because if we speak about panit, amo nang mas damo siguro mambal ka 60% sang imo sininga mangustin fruit ara panit na, Doc Leo. Alukaba. Mga 40% landa ang unod o kon ang kulamog ang inatawag ta, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil, no. Pero man ang silim lang sa Josil nga kung sa taxi pa bungkit urot bala.
1: Yeah.
2: May pamagi kita. Para nga din man sa nag-uyong, makuwagin sa naton.
1: Pero waay ti may makauyon sang panit, Doc Leo. Hindi gani kauyon ang kanding. Amo na ginag sa kadalok na pati gani ang imo linatag to nga brief mo ginakusap gani sang kanding kung waay natalarbon. Hindi gani kagwanta. Amo nang question kung paano naton ini siya makuha sa panit sang mangustin kag mapasulod ta sa ato sining lawas. Paano naton ini ipreparar? So, ang pamangkot, paano naton ini intake? Paano naton ini pasulod sa lawas naton, Doc Leo?
2: Sobra patas kanding, sino mo kung mapasulod ta?
1: Pero sigurado kita ang kulamog, ang arasaya sininga liso, ining outer covering niya, Doc Leo. Baka konsumo kita tara.
2: Yes, Sir Josil.
1: Pero ang presence ng xanthon ara iya sa panit, not that much sa iya sininga kulamog or sa covering sa iya sininga liso.
2: Correct, Sir Josil. So that's why may mga pamagi kita dere kung paano naton nina ma kuha kag masulod sa aton sininga lawas. Best way to eat mangustin for health benefits, kanao naton ang iya sininga kulamog for nutrition. Best and easiest di siya, no? Alang-alang matudlo pa man to, Sir Josel, kung paano nila i-book-on ni kon o kung buksan ang mangustin. Kabalo naman kita. Kasubong mula kung nag-buka ka sa santol mula o kung nag-kuhan ka, pugaon mula na siya, kung pisliton mula na siya, mabuka mula ng mangustin, ano? Inaya, kung prutas nga ton kaunon, Sir Josel, kung niya siya nga-liso, kagang niya siya nga-kulamog. Pero pag-abot siya sa ginatawag for protection, added protection pag-idaan na ton, pwede na itong gamiton, Sir Josel, ang iyasin nga peel o kung ang iyasin nga panit o kung iyasin nga alukaba. Magluwas sa iyasin nga white flesh. Dira ang iyasin nga pwersa, kung dira, Sir Josel, ang iyasin nga power. Best for maximum benefit, Sir Josel, himuon na itong siya nga tea.
1: Okay. Maghamal kita nga tea, ato nga gaon, Doc Leo, or buuan naman sa ininit.
2: Yes, Sir Josil, pero ang himuon na nay naton, paugahon anay naton ang iya sininga alukaba.
1: Hindi galinga direkta nga hilaw pa. Ila gaon mo lang, Doc Leo, ha. Mambal nga idol na gani do parius lang mula sang ginger o kun luyang nga ginalaga mo lang, Doc Leo. So ughon mo gid anay.
2: Yes, Sir Josil, no, ugasin ni nga panit sang mangustin.
1: Okay. So, after that, sa pag-uga, Doc Leo, anong himuon ta? Kay dali kita nagkatalo actually sa preparation. Kay dapat very, very careful man kita. Samtang ginahimo tininga prosesong pag-uga, pamangkot sini air dry, pwede ta mabulad sa adlaw, or ano ang plastada sini para masigurado na ito, Doc Leo, nga waay sang higko, hindi makamangan sang ipis. Hindi maitiyan na karon sang sapat-sapat. So dapat masigurado ginato nina. So di inaton ini Dok Leo, pwede ini ibulad na to sa silak sang adlaw?
2: Yes Sir Josil, pwede na to nabulad. Kag actually subong may mga dryer na Sir Josil nga may mga screen bala.
1: Oh.
2: Kag layer by layer siya. Pwede mo siya actually mabulad sa silak sang adlaw sa lugar man nga manami man ang airflow Sir Josil. Kung nalusot-lusot sinisang hangin. Kag once gani karon ang maugana siya. By the way, kuan gali ang aton sining proportion na mo ni. Isa ka litro nga tubig, duha sini ka bilog nga mangustin o kon panit sang mangustin nga dried na.
1: Okay. Maghamal ka nga duha bali apat ka bilog kon mapihak nimo by twos.
2: Yes Sir Josil.
1: So bali apat ka pihak-pihak.
2: Oh, apat ka pihak-pihak
1: sa ka litro.
2: Yes Sir Josil, sa ka litro nga tubig kag aton siya nga lagaon. Pabukalon anay ang tubig and then pagbukal ilunod naton isip kita 10 tub-tub 15 minutos. Pero naminto nga paglaga ning pabukal nga hinay Sir Josil
1: ah.
2: O kun arangay sini nga pagpabukal.
1: Kag as much as possible ikaw kita sa paggamit sa mga aluminum made sang palabukalan.
2: Mas manami kay Sir Josil no. Kun diba may stainless kamo dira nga palabukalan or pinaka common Sir Josil I don't know no kun may ara pa damo gagamit sini. Pero namin kung common kati inaton gid. Ini blang kulon. Pwede na ton gamiton.
1: Ang ina pamarhan sa una blaka no magbakal ka salmonite ka galoy. Mambal sa kuron lang to. Made of clay.
2: Yes.
1: Pero daw ay not managagamit sini kay very very delicate ni Dok Leo. Okay, ti gamay mo lang apos ang mawasak ining clay.
2: Kundi ka mahinalungon si Sir Josil no. Pero actually kung normal man lang nimo nga paggawi si mo sa niya kusina tin sa tamon man gani so pila-pila naman ka tuig ara magyapon namon kulon na.
1: Oh, amo man akon kaysa kati mahambal nga bao hindi lang kita magamit sini kay dasig na sila niya maano maguba dasig sila niya ma mawasak bala labi na gid siya kun hugasan niya. Kigan ka pa nanay mo hambal nga nalo kag panghugas aw sobra nang bighal imo na sini nga magbuka paton kulon kapahugas ka lang gid mabuka pa.
2: Sobra naman ang ulag imo karon.
1: Sa ti amo na ha pabukal doon mga 10 to 15 minutes. Apat ha, buta mo doon duha kabilog ang magustin. Ngayon tunga nyo bla, nung magkawin mo, duha man na mo. Tungon yung tunga. So bali apat sina, duha ka magustin. Isa ka litro, pabuka doon 10 to 15 minutes. And then, anong himuon da yun, Dok Leo? Kasi may tubig, kag may panit pangabilin, Dok Leo.
2: Kung ba lang Sir Josil, atol lang siya nga sa laon.
1: Ihaboy itang panit.
2: Ihaboy na ng panit. Kasi na-extract naman na ito no, sa ito. So, pag-arangay sina, na-extract naman dito naman sa panit. And then, ang aton, si Sir Josil, nga ginatawag consumption, step by step.
1: Okay.
2: Like for example, kung beginner ka pa lang, pwede ka makainom sini 1 cup per day. Pagkatapos, pwede mo ni masagisigil Sir Josil 1 to 2 weeks. Samtang ginapanilagan mo ang reaksyon o kung ang response sa imo sa ninga lawas. Especially, pag-abot sa imo sa ninga tiyan.
1: Okay. May ara, possibly, kasaho sinisang amuning sahi sang ilim nun, Dok Leo.
2: Hindi lang possibly may ara, Sir Josil, pero sa akon yung pagpanilag, basis sa pagpulo pamangkot ko sa nakatilaw sa niya, doon di manggit kalabanan. Sa napamangkutan ko lang, doon di kalabanan makauyon sang sabor sa niya.
1: Okay. So, kung makadhat ang iya sininga panit kung kagtoni mo, most likely, ang iya sininga duga sa iyo sininga linagaan, makadhat man, Dok.
2: Amo man, Sir Josil, mapait-pait nga may upload-upload, ikaw sininga masaburan.
1: Amuning masami bala masaburan niyo sa liso bala magkaon ka mo liso for example masami na ginausap na ito kung mausapan takon ka isa parehas bala sang santol ang iya sininga liso ma-upload so daw mo amon ang iya sininga taste pero mas ma-upload pag hindi ni kay basing on the taste mismo sa panit niya sini kung magkaon ikaw kung makagat ni mo ang panit Dok Leo.
2: Yes Sir Josil pero ari ah kung gusto mo niya sang kaayuhan sa iyo sininga lawas panilagi 1 to 2 weeks. Nimo nga pag-inom sa ni 1 cup per day sa mga beginner ha. Amo na nay aton sa ding ideyahon. And then kung gusto kaya sige na tawag regular nga paginom preventive use, pwede ka makagamit sa ni Sir Josil. Isa ka bulan, tubtob duha ka bulan.
1: Oh.
2: Nga 1 cup per day man ukon pwede nimo himuon Sir Josil nga 2 to 3 times per week.
1: Okay.
2: Ang imo sa nga pag-inom, kung ang goal nimo sini, masuportahan nimo sa nga antioxidant, may anti-inflammatory effect, kag pampabakod sa aton sa nga immune system.
1: Mm.
2: Pero kung gusto ka pagid sini, nga do extend kadto nami pagid ang nung epekto sa imo sa gitawag regular kag preventive use nimo, diri makita sini sa long term kag sa maintenance. Pwede na aton sa Sir Josil no, ma-repeat ang cycle every few months ang frequency naton sini iya kung long term and maintenance naton 2 to 3 times per week. Sundon lang naton ang regular preventive use bala naton sa sulod sang duha tubtob sulod sang isa tubtob duha sini ka bulan. Pwede kita maka-break sini sang aton sini nga cycle isa ka bulan kag balikon naman naton siya Sir Josil without overloading sang aton sa dinga system.
1: Okay. So para hindi ka mo magsala, para sa mga first timers, dapat 1 to 2 weeks, 1 cup per day.
2: Mm-hmm.
1: For beginners, for first timers. And then after sang 2 weeks, break ka mo.
2: Mm-hmm.
1: And then repeat the cycle to regular preventive use for 2 months.
2: Pwede man Sir Josil kung nag-start ka, no? 1 to 2 weeks. Pag-observe nga doon mo nami, how? Doon nagnami ang pamatya ko, doon nagpagsik ako. Ang mga pulupalanakit ko sa kalawasan, doon na dula, doon na mag-an ako sa nipamatya. From 3rd week to 4th week, sige lang gyapon. And then pwede ka makadugan Sir Josil another 4 weeks. Kung gusto mo siya. Nga sige-sige lang nga pag inom ni mo kati nagnami ang imo pamatyag sa pagpanilag ni mo sa sulod sa 2 ka semana.
1: Pero it is highly recommended nga i-break ni mong cycle every after 2 months, Dok Leo?
2: Pwede Sir Josil, kung nalibawa pagkatapos ni mo nga nasagunson na ni mo 4 to 8 weeks o kung up to 2 months, break a 1 month. And then repeat the cycle naman.
1: Okay. So that's it, ha? Ina for long-term nga maintenance na, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil.
1: Pero pwede ni himuon kung long-term nga maintenance, mga 2 to 3 times per week. In short, pwede ni himuon ni every other day.
2: Yes.
1: So, ang best time sa pag-inom si ni Dok Leo?
2: Pwede sa mainom, Sir Josil, sa tunga-tunga sang pamahaw kag panyaga, tunga-tunga man sang panyaga kag panyapon, like mga 10 a.m. and 3 p.m.
1: Oh. So, that's it, ha? Kabay pa nga hindi nyo paghihaboy ang panit sa inyo sa inyong mangustin. Nintindihan tadamo ang nanamitan sa mangustin, mag-usop sa inyong siningaliso, nga radang kulamog. Pero ang makaon nato sinektoli kung tingbo ni mong liso, tingbo ni mong panit kag kiluhon, ang bilin sang isa mo ka kilo nga panit 3/4.
2: Mm-hmm.
1: In short ang kulamog yaway gani kun kaysa 1/4.
2: Mm-hmm.
1: So 1/4 lang ang napuslan mo, 3/4 ang ginhaboy mo nga pwede pagali na mapuslan. More than sa nakuha naton sa pagkaon sang yasin nga liso or kulamog.
2: Tama gid Sir Josil, kay dito ang most powerful sini nga antioxidant nga sunthorns.
1: Mm. So amo gali ini ang proseso Dok Leo. Kun nga may ara kita sang sunthorn plus gold capsule, Sunthorn Gold Coffee Mix kag Sunthorn Plus Coffee Mix nga lunsay may mga mangustin, Dok Leo.
2: Correct Sir Josil. In fact ang ngalan sang product na to niya na amo na yung Sir Josil ang isa sinikya sa key compound nga Sunthorn gani nga makuha na to sa mangustin.
1: Ang manami lang sa Sunthorn Plus Gold Capsule kay takos na ni nga daan for the needs sa ato sining lawas sa Dok Leo.
2: Yes Sir Josil, kag pwede sa for daily use.
1: Adlaw-adlaw pwede ka mo kainom, pati gani ang Sunthorn Plus Coffee Mix, you can drink actually as long as you want in a day. Ninyo lang pagpataman kay gabutod man chan niyo mambal nga kada oras mga pika mo, mabutod man chan niyo hasta magabi ay.
2: Bisan ano nga bagay Sir Josil, lewaton na ton bisan maayo pa kun sobra, hindi maayo ang resulta.
1: Make it kun mambal ka nga mga pi, nga ti sa kosa kuon kung may ginabatsyag ako, no. Make it nga sa coffee time manimo nga schedule. Hindi nga ko mo kayo maginabatsyag ka pagkatapos i-mambal, i-double dose kong kape ko. Bala, instead nga kakape ako sa aga, in between sa morning meals and noon time, tapos hapon, tatlo ka pangapis na yung kada adlaw. Himuon mo nga anong kayo maginabatsyag ka na, no, don't do that. Kiti, sana siling na naton, dapat nga sa primero pa lang awa ay pa may ginabatsyag aton sini lawas. That's the best time para nga mag-inom sini, mag-consume sini, so that hindi na kita maglabot sa punto nga kinanglan mo i-double dose ang imo sini nga pag-inom bangod kay may ginabatsyag ka na, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil, kag case by case basis ina. Hindi na applicable para sa tanan. Pero ang masiling naton, Sir Josil, nga pwede sa halos kalabanan sini pag-abot sa prevention. Gusto kita sini mahalungan aton heart, mahalungan aton sini nga brain, aton sini nga memory, mahalungan ng aton sini nga ginatawag sugar dira, hindi kita magka-insulin resistance. Subong pa lang adaan, Sir Josil. Pwede kita makainom Santhon Plus Gold Capsule. Pwede ka makainom sini isang Santhon Gold Coffee Mix and even Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josil. Most especially ang premium D3 Coffee Mix, Sir Josil. Manami gid nga inumon. Kag kun maugali nyo pagid nga pagkagabi, 1 hour before bedtime, kainom ka mo sini isang isa ka maalabaab nga cup sini isang Santhon Gold Herbal Tea. Manami gid na, Sir Josil, sa prevention. Actually, bisan i-rotate mo niya, Sir Josil, ang coffee mo. Sa pag-inom mo perme, as long na wahi ka pa sing ginabat tiyag sa lawas, tignamo sa health considerations, kay conditions, pwedeng-pwede gin, kay nagabulig sila, Sir Josil, pabakod sa natong immune system.
1: So, amunikon, may ara ka mo sa kondisyon o masakit na ginabatsyag, or you are trying your best para malikawan ini magka-diabetes, pagkatapos mag-heart problem, and then the possibility of having Alzheimer's disease, makalikaw ako sa mga bacterial kag-fungal infections, makalikaw ikaw sa risk of having cancer, makalikaw ikaw of having digestive problems, makapapagon sa imo sining immunity, makalikaw sa chronic inflammation, all you have to do, sa subong pa lang, inom na kamo sang mangustin tea. Kung wala ka mo sa mangustin pill o kung panit, inom ka mo sa Santhon Plus Gold Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, kag Santhon Gold Coffee Mix. Updan nyo na lang sa Premium D3 Capsule or Premium D3 Coffee Mix, Dok Leo, kag Santhon Vitamin C.
2: Yes, Sir Josil, no? Para bala pangkabug-usan na lang bala ang binipisyo nga ila sa nga mabaton.
1: Plus herbal oil.
2: Yes, Sir Josil. Sa adlaw. Pero sa gabi, pwede man gyapon magamit. Kung gusto mo nga ikaw ya ang maglinamok.
1: Ikaw yung mangutot, no? Manginjection. So kinanglan naton ini for the protection naton para ini magpalapitan sa lamok. Kay may ari ini sang sangkap nga nagapatabog sang lamok. Actually, hindi mauyunan sa lamok. Ano pa kay nagapalagyo sina ang lamok? Ara nada sa Santhon Plus Herbal Oil. So pag kanto niyo sa opisina, pag kanto sa bata, sa eskwilahan, banyusan nyo ang ma-expose nyo nga party sa lawas, kagpabalunin nyo ng Santhon Herbal Oil para nga kung dito na sa eskwilahan, base kung grabe, gidya ka damong lamok from time to time, bala masunod isang banyo sa lawas siya para hindi siya mapalapitan sa lamok.
2: Yeah, correct.
1: Ang isa pag-idari nga ginarimind natin sa tanan is the protection sa ato siring matabaw. Amo gining isa sa mga bagay nga may na istorya ako, nagligad lang sini nga gabi, Dok Leo, ambal na muno kita nga ayon tati ng cellphone mo na o tanawab lang mata mo, naga halob na ang dalom sa imo sini nga mata, ang imo sini nga eye bag. Pagkatapos wala man gyapon, sige man gyapon sang tamo sa cellphone, anay kay nagunta sa cellphone, siya nga daw hindi nako kakita haw. Ina sa sobra kakapoy sang ato sini nga mata, so pahuwayin niyo sa pagatubang sa mga gadgets, and dapat may suplemento kita nga mainom nga rich in lutein, beta carotene, vitamin E, quercetin, which is present ina sa Visionix Plus, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil, upod ina dapat no sa aton sini nga healthy lifestyle. Pero mas labi kag labaw sa tanan na kinanglan non, Sir Josil, supplementation kun pida sila o kun pida kamo magkaon sa mga utanon kag utas nga maging source ninyo sang lutein, siya santhin, beta-carotene nga nagapabakod sa mata.
1: Oo, inang mga tao balang naligan ni magsudan sang kalabasa, ang kalabasa nila daw ginahimo nila daw kahon palibot sang pinggan bla. Pamatsyagan mo kung kaysa ginamunuhan, no? Oops. may baha nga manugabot nga manang tida puno sang kahon ng pinggan mo haw. Kaya radang binilog kag pinihak sang kalabasa sa palibot sang pinggan kini kauyon
2: nakahilira.
1: Oo, nakahilira. Mm-hmm. Pagkatapos bangilan niya sang ano Dok Leo, sang kapsina, mm-hmm, ukra. Mm-hmm. Ara man da latoy, ara man da. Mm-hmm. Oo. Sabaw lang ang hinahigop mo.
2: Kag na kag maisip ya pa Sir Josila, ang sinipad sang daon sang balungay.
1: So kinanglantagid ang Vision X Plus para sa protection sa ato sa ringa mata. At the same time, ang para naman sa pananakit sa ato sa ringa lawas, kung hindi gid kita kagwanta na kag kung may importante kita matransaksyons, nga gusto naton makapakondisyon para nga mas makapaminsar kita at mayad. Para sabi, maten ka mo meeting, maten ka mo sa mga gatherings, for example, din kay mo kagwanta, din makyaw ang baga ko ni Hao, daw sakit niya tutunlan ko, inom ka mo sang pain reliever. Amo ini ang cease the pain, Dok Leo.
2: Correct, Sir Josil, kay ang pain actually is a warning signal. Dapat mangin maalamon man kita no sa mga ginatawag signal na ginahatag sang lawas sa aton kapin pa o kung pag-abot sa ni sa pain, may acute pain, may chronic pain, may nerve pain, may referred pain kita nga mabatyagan sa aton sa lawas. Pero Sir Josil, may mga time nga kun ano man nga pain ang kinanglanon mo gid balay Sir Josil nga maghulag. Nag-recommend kita no, pero hindi kita magsalig ha. Pwede kita mabuligan sa pag-inom sa niko pagtumar sa cess the pain.
1: Amo niya basta gani magpala nakita ang lawas mo do ikanagana maghulag Dok Leo. Lawas lang kon kuhiton ka. Sinadali nam tulog na ta. Sino bi manghindi Dok Leo, mambal karon lang ko ha. Laban-laban gid pagkatapos sa habuyan niya kasang santon plus herbal oil ba, mambal ba niyo siya na ilikod ko.
2: Bala mo na na.
1: Pero ti, komo can I excuse myself for a while? Wa English na? Komo dali lang, itang kuha na yun, din itong tago, turbo ko man.
2: Para may kuhaan ka, may bala ka?
1: May bala. 30 minutes na yan before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men. Kag ang pag-inom sa turbo, hindi lang makaparaw sa inyong kana, sa inyo sining sexual activity, kundi makatakos man ina kung bala maayo ang blood circulation sa imong lawas.
2: Correct, Sir Josil. Kag sa problema, specifically, Sir Josil, sa mga kalalakinhan bala pag-abot sa nisa paghina sa nga sexual performance, ang makakaglabo huwas ka, Sir Josil, may specific yung efekto para dira. Kag kun ang mga factors Sir Josil like stress, pagmabo sang libido, imbalance sang hormone, mabuligan niya makorekt ina sang turbo dietary supplement.
1: Kay kun kaysa si Mr. Gahuya-huya pa magbakalabi kamo nga mga misis na lang abi mag-order to sa clinic abi ni gani sa mga ano bala drug stores bala kamo na lang to bakal sa turbo pagkatapos medyo putson niyo lang sa ano bala ampaw, ampaw. Para pabuka dya, that is more than a bundle of money, Dok Leo.
2: Yes, Sir Josil.
1: Kaya nga, upo dira, hindi lang Dok Leo ang simpleng santon or ang turbo dietary supplement for men mo, kundi ang pag-ulikid kag pagpalangga.
2: Tama nga, Sir Josil. Kumbaga buligay, kabiligay, so ni sa isa kag isa. Pero may isa Sir Josil ka pamaagi nga nato ipan sa makilala ko eh. Gordon na lang sila online.
1: Tood, no? Why pa, no eh. Door-to-door delivery. Kagway managin na bukad actually isang rider.
2: Yes.
1: Kamahambal ay, kay sinuhuning turbo, wala kayo naputos eh. So you can do that online through TikTok shop or hindi gani sa Shopee.
2: Yes.
1: Okay? So, ambal ni Ma'am Ilma Sobrevega, sila niya, Dok Leo Katropanyo, sila nakikinig po ako sa inyo. Bumabili ako ng Santon Plus Gold. Pag nakainom ako at bumaba ang iyang cold o kon na hilanat, palang lamig. Ang sugar namin ng asawa ko at Vision X Plus, maganda rin kasi hindi na lumuluha ang mata. At ang kafe ko premium D3, hindi ako inatake ng acid. Bumibili ako boxes o box by box. Kaya yan ang ginagamit naming mag-asawa. So very good. Healthy living na subong sila Elma Sobrevega dito ya sa San Jose Antique, Dok Leo.
2: Amo nang ina sila yung kilala to Sir Josil nga kung San Antique bala. Rata na.
1: tikdaw amuran mayad nah. Amuran nami
2: yes
1: na kag sa kay Mama Loha Boy ko, thank you for listening diri kag kay Elma Subdivega galing gid daw alang alang na kami ni Doc Leos Chempo. Gabay pa, nakahatag naman kita sa inyo sang informasyon, edukasyon, kag mga mapuslanon sini, nga mga sinipad sang mga ginatago nga sikreto sang tanom, prutas, or nigani kararuton, agud tong may baluanta kon paano naton ma-maximize ang nutrients sa mga ginakaon naton. Lastly, kuantan lang sa sining nga parting words sa ato sining nga certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Doc,
2: sa pag-prepare naton sa mga pagkaon naton sa Radyos Hill sa mga tagpalamati naton, normal nga may panit no ang prutas, normal nga may panit sini ang mga utanon. Pero pag-abot sa prutas, sining panit protection sa prutas kag tanom mismo nagaprotect man sa aton sining nga lawas. Gani padayon naton nga tukibon niya tong mga pagkaon nga makabulig ang ila sining nga panit para sa aton sining nga ikaayong lawas. Kaya sa mga benepisyo man, no, nga madulot sa isang quality ng mga food supplement for our prevention sa mga ginabatyag na ton, makabulig man paayo, palikaw sa balatian, pinagi sa pag-ugali na ton sa pagtumaras ng Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Gani subaybayan ang padayo na ton sa ringa pagsipad-sipad sa mga sikreto sa mga tanom may benepisyo sa ton sa ringa ikayong lawas. Sa kinaandan, ang inyong certified naturopath practitioner Doc Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaya sunod pa sa Gresiling, health is wealth. More than gold, cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato siling certified naturopath practitioner Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman yung edisyon sa ato siling programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman si Katrupang Josil Banyas, XFM News.
3: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
4: Yes to Health!
5: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
6: Juanita Badajos, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Sa rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
7: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Santon Plus

0: bibili sa mga butika. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Ay, kapuya, uy, bilar ko gabi eh.
5: Naunsa di ay ka?
4: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
5: Unsay buot pa sa buot nimo nga kusgan kaayo.
4: Kabalo baka kining turbo? Isulayan namo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
5: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
4: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo para
5: wagas. Ang lakas.
6: Turbo Food Supplement from Ehimo. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.
2: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Tupper Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko, kabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lomo bangod sa discomfort, hugas ang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon kag bugana sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanhiga sa tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM.

0: sa XFM EM Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
1: X. XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you, basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
7: Sister Pain. Ako si Lani, isa ka bus driver.

0: parang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Bili sa mga buki ka.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Banana.

0: Kaka Tropa. Hello, hello na nara sa inyo tanan sa mga naka-tune in na naka-monitor na. This afternoon, syempre maging kaupod niya naman ang inyong mga DJ Chika Beeb sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Mga Katropa, maging kaupod niya kami ha sa programa nga X-Rated. Yes, yes na yes mga katropa. Pisway ng iban at kami nandrig ni katropang Troy. As always, today mga katropa is Friday na. And thanks God it's Friday na naman. Kahit syempre basta Friday, it's Pakalam-kalam Day.

0: aga, taka tropa enjoy. May energy, ha? Friday na balo.
1: Hindi to yung Friday, ha?
0: Ay, doon, hindi ta feel.
1: Yan na paano magani ko ka, tsari.
0: Magani ko chocolate ka. Dapat hyper kita subong ang kay Friday na. Salamat mga katropa peeps. Di subong Mayo 22 na kita hatoy 2026. Kamusta, kamusta, kamutanan? Kamusta ang mga weekdays niya dira from Lunes sa subong Friday? Okay pa bang tanan? O kung basing iban,

0: Wanyo. This time mga katropa, tinulupot na naman kita hanggang mag-istorya, hanay.
1: Magtabi ang wanay.
0: Gag.
1: Magbarda gulay.
0: Marahag. Ganun mga katropa, updan nyo naman kami subong na biyernes. Siyempre, last day na rin naton. Kay tiya, ma-celebrate naman kita sa weekend tomorrow. Yeah! Ma-celebrate. Tingato na rin yung pagpanamiyaw sa atin yung mga listeners sa radio, transistor radio mo nina o kung Bluetooth speaker mo nina ang inyong ginagamit. Ang ginasaksak mo nina ng radio o kung solar nga radio mga katropa. Timayad ayad nga afternoon sa inyo tanan. Sa mga naka-headset na dira, naka-monitor na sa atin yung Facebook Live. Take good afternoon, good hadin man ka mga bangin sang pungsod. Ara man ka madira, nagatulutambay sa sagad sa inyo panimalay. O po nagatulihilay sa inyo ng mga payag-payag. Siyempre, gabay nga maging happy na naman ka mo subong nga Friday.
1: And of course, ang ato gagawin na

nagapahuay-huay dreso bong after sa ila marami nga pariyaga nagapahunay-hunay na sa tagsa nila ka mga panimalay din ka man subong ang kabarangay Andrea Saton sa Siyudad ng Rojas orara ka man dreso bong sa 16 tanan ka mga kabanuahan na Andrea Saton sa bukos nga probinsya sang Capiz kag syempre sa mga kaiting tamang mga kaprobinsyahanan all over Western Visayas sari ka man subong sa bidog nga Pilipinas or around the world man.

kasad sahan, good vibes kag syempre pilito ta kita nga makahatag sang ihoma sa inyo tagsa-tagsa ka mga bibitera. Alright, mayong hapon na drasaton nga mga solid nga listeners nga mga katropa peeps kay katropang Uncle Pinky syempre as always sang barangay dinginan kay katropang Ma'am Lorna diraho sa may barangay Lunoy. Ay duway, susubong nakahulog sa ngayon nga entry ba si next week ah. Kag syempre kay katropang Nathaniel Fernandez kag siya nga partner dira naman niya sa may bahin sang barangay Tiza. Kay Uncle Armando sang Barangay Talon. Good afternoon, Git. Kag sa imo dra mga kaupdanan nga nagapulo-pahuway sa ila nga mga payag-payag. Kaya kay katropang Jolandra ha sang Hamindan Kapils. Amo man sa yung family Lorenza. Good afternoon, Git, mga katropa peeps. Kag syempre katropang Joy, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Dito na kita sa ato nga question of the day. Ara mga katropa peeps, di makita yun na dala sa inyo tagsa-tagsa ka mga screen. Kung kamuna

0: Sean. Mga katropa, ari atin niya question of the day. Ano ang mga abi ko nimo sa kabuhi? Ay, damo eh. Katropang Joy.
1: Oo, sige. Ang mga abi ko sa kabuhi, tati siyempre. Abi ko sa gagamay ko. Kung nag-obra ka, damo ka kwarta.
0: Pariho, kita ba?
1: Kay gali, sabang nga nag-obra na dati, damo ka rin utang ta.
0: Yes. Abi ko, pag may obra na, damo kwarta, gali na damo balairan. Katropang Joy, abi ko, ako lang, pero may ban pag galing ya.
1: Amo lang ang abi ko nga masakit.
0: Yes. Abi mo, naka-move on na siya, pero wala pa.

0: sige, katrapagay. Ano ba na-abi ko gani eh? Napari mo sa letter sender. Oh, tsara.
1: Abi ko, okay na ko, pero hindi pa gali iya. Okay. Ambot, ano ba yung abi ni katrapang Neil?
0: Ay,
1: abi niya ko, no, siya na gali. Ay, ay. Oh, okay. Sige, happy man yan si katrapang Neil. Bisan, isa lang siya sa yaga kabuhi. Oy, why nakatrapang Joy? Why ka na abi?
0: Oo, mula na mga abi ko, Dennis.
1: Yes, ang pinaka-importante, abi namon. Pag may obra, paldo. Galing paldo sa balayran. Sige, mga katrapa tips. Ano naman, Dre, ang mga abi ninyo sa kabuhi? Ang inyong mga gina-expect, gali. Lain niya sa realidad. I-drop niyo, Dre, sa atin ng comment section. Kibasi magkahatag na naman nila sa kalingawan. Maka-learn na naman natin ng mga listeners. Maka-

Di sa sabangan nga tinion, syempre nagapalayag na kita ha sa tag sa kalilisuan sa inyo mga radio all over the world, all over Panay Island. Ganun mga katrop, ano pang ginahulat niyo ha? Tunugan na dira, bas ko ganyan ang inyo mga radio para the more, the merrier pag yun ang makabati sa ngayon nga programa sumong nga hapon. Kag syempre mga katropa kitang mabatian sa FM band ha sa 106.5 MHz dari sa probinsya San Capiz. Mabatian man kita dira sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Kag syempre dira man sa 96.7 XFM Bacolod. Sa 106.1 MHz ang XFM Kabangkalan. Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Kamusta, kamusta, kamudera tanal. Sa 98.5 MHz ang XFM Kanlaon. At happy naman yung mga katropa naton. Kay man, last day na subong sang trabaho. Tomorrow is day off. Yes, makapulo pa huwain na naman ang mga katropa peeps malawig-lawig. Gani, hello-hello na sa atin yung mga katrop ang sister station nga naka-monitor, naka-tap, naka-hook up na sa atin nga programa subong nga biyernes. Especially sa iladra nga mga station manager. Good afternoon once again, mga katropa. Kaga, syempre man ha, sa mga katropa nato, tila sa subong nga hapon, wala lang kita nagapalayag, wala lang kita nagawaragwag sa inyong mga radyo dara or sa atin nga Facebook Live. Sa subong nga hapon, kaya man ti mga katropa, ti mabatian man kita, pinaagiya sa atin nga XFM Radio Network. Yes, i-download lang ang XFM Radio Network sa tagsan ninyo ka mga cellphone or tablet man dara, mga katropa. So as long as may application kaya sa iyong mga cellphone, kag di syempre may data ikaw, di anytime pwede magid ma-open ang imong application anytime, anywhere, biskan diin ka man kag. Of course, magpamati sa mga nanarisari ng mga XFM stations nationwide, magpamati sa ato ng mga musika dire, mga programa nga ginaabang-abangan nyo gid ha, kag syempre pa sa mga personalities man of course nga ginaabang-abangan nyo gid mabatian sa radyong ilang mga tingog mga katropa. So marami sa niya mga katropa kay manti ano siya, anytime pwede di mo siya ma-open sa mga cellphone, di ka rin yung mag-liso-liso sa mga transistor radio dira or what, kaya matisa mo lang yung ka-open sang app di. Ara na dayon, makapili-pili ka na sa mga estasyon nga gusto mo gid, mga katropa. So once again, initanayin, ma-access gamit yung atong XFM Radio Network app. Right na mga katropa, live na live naman kita ha sa ating secondary Facebook account, ang XFM Rojas 106.5. Natisubo nga Biyernes, May 22, bumayara din niyo sa 2,200 followers. Yes, about huwag yung nagpalibak ang aton nga wish kahapon katropang Joy before mag-takop inyong Biyernes, ti gintupad gida ang aton

follow ang atin nga secondary Facebook page. At sa mga wala pa dira ha, ano pang ginahulat niyo? Pindutan na dira ang atin nga like and follow button para makaabil man kamo sa mga balita nga gina-upload diri sa atin nga Facebook page. Kag syempre mga katropa, yun yung pagkalipatan nga i-power share ang atin live subong para mas marami. Mas masaya. Kag sa atin yung comment section, mga katropa, pips, ayagin maghuya-huya nga mag-drop dira ha sa inyo nga mga comments. Ano manina nga comments? Parte manina sa inyo nga paghigugma? Parte manina sa inyo nga na-feel subong nga biyernes? May ginakaakigan? Bala ka mo dira? O kung basi, may gusto ka mo nga i-shout out ang mga kilala niyo? Kilala lang, alam yung paghingadli. Kag syempre, basi may gusto ka mo nga tamyawan nga nag-celebrate sa ilang birthday subong, nag-celebrate mo lang mag-uyab dira sa ilang anniversary o kung basi fiesta dira sa inyo nga barangay. Yeah! Mga katropa, go lang ha sa itong comment section kay ti free gidiya, tapos mabatian nyo pa sa kahanginan. Kagati, syempre, sa mga katropa naman na ito, kagati, wala sila ko na siyang data nga panglantaw sa ating Facebook Live, kag pang-comment man dito sa ating comment section. Tindigin magkabalaka, mga katropa, kay man. Pwedeng masagyapot magpalabot sa inyong mga mensahe, mga pasyararaut, greetings, manina, panawagan, or bisan, ano pa man, pinagi sa pag-check sa ating XFM text line number. Mag-text lang sa numero nga 0908-862-5225. Kag, syempre, ang always sagit nga inganyo sa inyong mga katropa ha. Ngayon di ba magkalipat kaya mag-subscribe guys sa ating official YouTube channel. Pangitaan nyo lang ang 106.5 XFM Roca City Capi. So pare din sa mga balay-bala nga di wala ko na sila sang radyo katropang ay, pero di may araman sila sa smart TV nga nakakonect sa ilang internet or wifi. Di pwedeng-pwede man sa gapon makapamati, makalantaw sa mga live programs dito sa XFM.

notification bell ko ng bell icon para always ka ma-notify or i-notify ni YouTube every time na mag-start ang inyong mga ginabalubantayan gid mga programa dali sa XFM Rojas. Kag syempre, ang ating na TikTok account, i-like kag i-follow niyo man 106.5 XFM Rojas kag ang ginagamit natin subong nga secondary Facebook account ang XFM Rojas 106.5. Mayong hapon na kay Toto Valdizon Escalada ba una-una gid siya diri sa atong Facebook live comment ho present na siya subong nga Biyernes nagpa-drop na sa iya nga mga emoji syempre as always hindi ginaya malipatan ni Toto Val mainit-init nga hapon to beautiful chica babes Ira and Troy yahoo yes na yes ay di mainit-init mandri sa munto asin mandra sa inyo gigatropang Eric Bering ba second owner siya ho early siya subon early word ang mga katropa pips na ton ha salamat gid ha katropang Eric sa pa-highlight and pa-followers syempre third owner naman ang aton nga katropa sa West Miria Flores maayon kapis si katropang Dewey Arthur mamayong hapon manira sa inyo sir ha salamat gid sa pag-tanaw kag pagpamati sa aton nga programa ari naman si Ma'am Liza Di Gala wow asang panay naman niya si Ma'am Liza nag number one na as always sa atin yung comment section nagpa-highlight and pa-followers pa mayong hapon two beautiful ladies DJ I and DJ Joy sa Garanog na Diamond Radio X-Rated time na mga katropa ay minayang manami Mama Liza itunuga po yung darang imo nga radio parang imo nga ka-imo dara ti makapamati man basi why sila da bala radio Mam Liza tigi atunuga darang imo nga volume. Sige. Si katropang Rafael Torbo Digno ari naman sa ating comment section today. Sige niya ba yung hapon ko ng mga gwapahon? Diwata DJ Ira kag Diwata DJ Joy nagatuto.

0: Rafael kag sa mga kamiyembro moderasan tirik toda so always good nga pag-monitor dere sa access
1: ka ikaw sa tropang Jay na notice ko daw hindi kanya mawad-unload si katropang Rafael yan o
0: basta ano ni siya naka-only 1 month
1: grabe si katropang Rafael ba
0: sige kaya man kada hapon ganyan no nag-monitor siya sa X-rated sa cellphone of course may load gina iya may data gina iya sa katropang Rafael sige sa katropang Ma'am Liza happy

0: sa pamatsyagan. Tado nagpagpilok lang tas ang gabi. Pagkaaga, ano naman, duty naman. Di sige lang. Ah. Si Katapag Tudo, Val, senador ka ba to? Why ka sa nakyan? Aba, mayat pa ko may angkar-angkar.
1: Oh, no!
0: Ay, amagaan ito, pero... Sige lang, anhunta na kaya muna ang pagguha nga statement sa niya nga kaupdanan nung si katropa, si Senador Robin.
1: Ayoy!
0: Oo, hindi na kita maglalos to. Basta importante, may angkar-angkar. Ikaw, Draya, pang deliver mo sa imo nga mga katubigan sa Pure Flow Water Refilling Station. Thank you so much. Si katropang Lloyd, ang lalaking walang pahingaman sa atong comment section kada hapon. Good and shine afternoon, katropang Iron, katropang Joy. Happy weekend kuno, katropang I. My warmest congratulations to Batch 2013 of TUPV Visayas. Uy, mga kabatch ko ni Kai. Charot. Kabatch lang sa tuig. Sige, siguro ako maning batch ko na graduate si katropang
2: Basi, ikay man. Iya, wala ay hanak na rai. Congratulations kung hindi man.
0: Sige, salambot siya nga nun sila katropang ay. Kaedad. Sige, thank you so much katropang Lloyd D. Ha. Kag, di ano nang inyong mga sabah sa atun nga pamangkot sa subong nga adlaw. Katropang Lloyd, ano mga abi mo sa kabuhi mo nga masiling mo subong or sa subong nga abi mo amuni abi mo sa una amuna kay gali amuna. Pwede ba? Sige. Thank you so much kada katropang Lloydie. So always good yung pagpalabon sa imo nga mga mensahe diriya sa atong programa.
2: Ali naman sa atong programa sa mga hapon si Ma'am Marilyn Ibaho sa Fenis Fantilaga. Mayong hapon DJ Ian, DJ Joyce kag sa mga katropa X-rated na. Thank you katropang Ma'am Marilyn. Ba consistent na yung atong nga katropa. Ho, hindi lang solid kundi naka t-shirt pa sa nga XFM. Si katropang Toto Val, sana all like a pink pa nga DJ. Jeez, bahay, why good tada? Ano gusto mo magpagpangita dira sa relief sa pink na bayo to? Damo dira.
0: Bet ko rin ito to, ang pink, kinaka-pink mo siya sa profile pic niyo?
2: Oo, pink siya na yung paborito, nga hinahiti nga brief. Ako siya na yung favorite ka, tropang Joy.
0: Ay, sige.
2: Oh, si Ma'am Senalyn Ari naman ho, nagpa-highlight na ba? Naunahan ta niya ka, tropang Joy. Si katropa Lloyd Navales Mascara Festival 2026 is set to spread Bacolod's world renewed smile. Ay, sige, katropang Lloyd, makountdown na naman nila siya niya. Pero si katropang Christine Joy Onion, ang banya, hello po, pwede ka ask if diin po located ang inyong station, tapos pila ka zantong gold ang need nga ibutang sa sobre. Kag ano pa ang isulat sa guwa sang sobre po. O si Christine Joy, ka pamangkot ho, kapangalan ni katropang Christine Dayan.
0: Kasi niya si katropang Tin.
2: Ay, oo. Sa ima Christine Joy, ha, pamati mayad. Di nga, ito nga location, dali sa may barangay Lawaan, Water Village. Dali kami dampia sa may exit sa Capiz Doctor Hospital. Dali kami sa may bahin sa Iker Multipurpose Building sa second floor. At kung makita mo dira pagtanga mo sa langit, kung makita mo dira ang antenna, Christine Joy, at dira na kami saka kanang daan, book sila ang pertahan. Pag itulod, kay man matigain ang amon nga perta. Dapat persado, ikaw ha. Kag syempre, pila ko nung kazantong gold. Ay, kung zantong gold capsule, ang yung mga ibutang sa sobrete, isa ka blister pad, okay lang katropan Christine kung nagunting-gunting mo na basta kompleto ang pulo kabilog. Ti kung zantong gold coffee mix naman yung ginatumod mo, ti lima ka empty sachet, consider na nga isa ka entry sa atin nga papromo. Kag syempre, ang mga ginasulat sa sobre katropan Christine Joy, ang aton nga promo title, ang Zanton Anak sa FM libo-libong papremyo. Una-una ginaha sa babaw sang sobre. Siyempre, masunod ang imo nga kompleto nga pangalan, ang imo nga address, contact number ang proof of purchase nga gingamit. Abi isulat mo dira kung ano yung ginhulog Zanton Gold Coffee Mix. Seti isulat mo dira sa POP. Kag syempre, ayaw gid pagkalipatan ha ang imo nga perna. Kiman bisa nga kulang kadra isa IT disqualified eh. Hindi gid ya mabisan mabunutan ka mabunot kita liwat kung kulang dira imo sinulat sa sobre gani kompleto ha ha kag every Friday ang aton nga draw kag every Friday pwede ka mo makahulog sa inyo nga entry as the 12 noon. Gabay nga nalinawan ikaw dira katrapang Christine Joy. Kag salamat man ha sa imo nga pag drop sa imo nga comment. Mayong hapon lang dira sa imo nga family kag sa imo man. Sige, thank you so much kada kay katropa natin Christine Joy sa pagpangutana gidiriti tama-tama si katropang agi ang nagsabad sa imong pamangkot ti kompleto sa Ricardo's ng ibo nga pag himuon dira kag syempre magluwas sa kay katropang Christine Joy lang tawo ta sa mga comments naton abati si katropang Lloyd nag-refresh ang ato sa comment section katropang ay
3: uy siling niya so nice feel to complete my strongest identification for me to easy to
2: ano ina katropang tiano ina oh hambal niya to easy to transact any various agencies di sige po nung kaon kaon ng aton katropa sa guwa ho dulong guros ang yaga baby loves o si katropang ma'am Senelin hello mayong hapon mga guwapang DJs ma'am I and ma'am Joyce also to all katropa thanks God it's Friday. God bless everyone.
0: Sige, kag of course si katropang magluwas kay Ma'am Senaline nga nagpa-highlight. Iupod niya si katropang Thai Mosok Bering sa Kamulawan Panay nagpa-highlight man this afternoon. Kag syempre si katropa nating Melvs Anisco sa Dina. Good afternoon ko na XFM Nationwide kag sa mga katropa worldwide especially na sa mga chika babes. DJ Ira kag ligaya magagkapahan. Sige, thank you so much kina katropang Sir Melvs kag sa mga kwan mo dira mga katropa peeps ari na gani o ina-shoutout niyo ko ng Pumpkin Boys kay Foreman Marlon kay Engineer Wiley kay Tutoy Archie kay Christian Paminta kay Bonbon ni Mikay sa boss nila nga si Junjun Arlun happy birthday.

0: magkakaroon ng birthday. Ito mga nagtasa ako. Si Buko Guapo,
1: Si Darwin, abay. Yes. Happy birthday, Darwin. Pogi, ha?
0: Sige, ati. Siyempre, baga solid. Inanatan yung mga concrete boys. Kantahan tayo na sang happy birthday song. Yes. Sa tanan yung mga katropa nato na nag-request din sang happy birthday song. Tiyang ini nga

0: sa liwat ha. Happy, happy birthday, Ged, sa tundra nga maukod nga Pumpkrete Boy, si katropang Buko Guwapo. Anong handa? Anyo da, abi pagpahuway man ra sa pag-trabaho kag mag-celebrate ka dito sa inyo nga balay. Sponsor ya, abi katropang Sir Melbs. Sige, ang wish lang natin sa ito niya, Pumpkrete Boy, sa Timora Energy pa para sa inyo, dragapag uluubra, kag syempre malawig niya kabuhi para maging happy ka madri sa kalibutan. More birthdays to come, kag more blessings to come. Yeah, so once again, happy, happy birthday kita sa katropa ni Katropang Sulumon, ni Katropang Sulumon Troy, ni Katropang Sir Mel, si Darwin Pogi, nga nag-celebrate sa inyo birthday today. Kag si Katropang Tina ba? Timay pa shout out diri sa aton. Thank you no ko, or thank you ko no katropa nga Sulumon Antonio sa pa ice cream mo sa mga katropa tips mo diri sa istasyon.
1: Ay grabe gidi si Sir Sulumon, ya palangga gidi ni Sir Sulumon. Thank you katropang Sulumon. Abi ko gani kung kasino atong ginapahila-hila diri ni katropang Tintin nga ginakaon kaon niya sa guwa nga ice cream. Halin gali sa aton nga katropa, do gina spoil kita ni katropa pang Sulumon sa ice cream, no?
0: Basi nga, gamon kami Sir Sulumon, ha?
1: Kag maayawan ka ba na, Sir Sulumon?
2: Kung subukan, masisira ang buhay mo.
0: Sige, pero thank you, Sir Ate Bulong. Inis sa tuman nga kainit, da.

0: manami sa tutunan. Manami kay malamig-lamig. O sige, tropang Lloyd Di Navalios, may sabat siya ho sa ating mga tropa nga nagapawangkot. Ang aton karong istasyon located near the Capiz Doctor Hospital. Then kung makita mo kung nadira ang mataas nga antena, that's XFM Rojas. Uy, ginasabat ni katropang Lloyd, basta girl ang mamangkot.
1: Oo, gani. Pero kung si katropang Kenneth, gani to na ligad, ayawa na pamangkot

6:43 in the afternoon na. Ngaton nga, katropang Neil din. Kana katropang Neil. Alright mga katropa, this time we're gonna say BRB. That's bathroom break. Maghapoy lamang kita sa pila ka pa hanumdom. Kindly stand by.

Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang

0: Gold.
1: Yahoo!
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: The secret of health. Nagahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong.

antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistein at daidzin at glycitin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibenepisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular disease.

0: sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Ang karamdaman ng glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Pananakit at panglalabo ng mata.
3: Sinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng paglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
4: Mag Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula.
5: Nasadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan.
7: Sa bag ito, nakatipid, bangod na. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa college.
8: Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinakalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system.

0: Negatibo. Mabibili sa mga butika.
1: Coffee break na naman.
2: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: tropa. Yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon at
1: XFM. Na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain o galing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Mataas sa mga nutrients, turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Claire Skin Beauty's

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated. Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Komplikado, ibalot ang tigis. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus
0: Herbal Oil. Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired

0: kailangang gamitin upang makasali. At Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka ng manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa'yo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098, series of 2026. Na tropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sa Santon and XFM. Libo-libong pa-premium.
1: Ako si Nicole.

0: Intramayan sa Santon, tag-XFM, libo-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance sa kapakapagdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghibo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR permit number 00980 of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: time check is 55 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in. It's your favorite Katropa station here in XFM 106.5. Ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahangitan. Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga
2: X-Rated.
1: Mga katropa, ang inining programa ang buhilog ang ginadulong sa Xanthan Plus Herbal Soap. Mga katropa, ang Xanthan Plus Herbal Soap

0: susuko.
1: Sanford Plus Gold. Mas pinalaka, pinagaling, pinahusay. Sanford Plus Gold.
2: Matagal ka na bang nagtitiis sa pangangati sa iyong balat? Problema mo ba ang sugat na matagal nang hindi gumagaling? Mag-Santone Vitamin C! Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, makatutulong upang labanan ang anumang uri ng sakit o allergy sa balat. Ang pinakamagandang kombinasyon, uminom ng Santone Vitamin C at Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag-Santone Plus Herbal Oil.
7: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Sess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
7: Consult your doctor.
10: Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
12: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
13: XFM 103.9.

0: bumibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasok dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D3 plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko ni mo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon ako na, miss. Yeah!
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Ako si Blan, isa ka professional boxer. Sa agad ng training, hindi ka maligawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago ka maglala ang panlaki na gatay ko mula isa. System Pain para derog-derogso ang training.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma. Matlasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
8: XFM 103.9.

0: Music ah.
1: Nga, XFM kid.
0: Ay, wala ka lang music magkatapos magtapos lang, may harap ka sa mga balita. Lalo sa nga, may bigit sa mga DJs na nalakan.
2: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
1: may how kita pa.
2: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, gid how.
3: Tiki mo!
2: XFM 103.9
4: Sample Plus Gold.
5: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Sample Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Sample Plus Gold.
4: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Mas pinalakas, mas pinavitamin C. Santone Vitamin C. Siksik sa lakas, puro at natural. Santone Vitamin C. Palakasin ang resistensya. Mag-Santone Vitamin C na. 7 pesos lang. Gawa ng kumpanyang Yes to Health.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sakit ng katawan?
8: Mag
4: Santone Plus
8: Herbal Oil.
9: Edgar, El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
4: System Pain.
10: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangangap, salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ko.
4: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
11: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo, panalo ka dito. Santone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: XFM 103.9.

XFM. FM. The Secrets of Health. Kaabala kinahanglanon ginaton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas. Gina siling blang eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya, no? Kung pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order, ini because of our digestive system works. Kung paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw now sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Santhon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.

0: kung hindi nato nini mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw o kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon, ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsen sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarilain nya badatian, tugas ang infection, tugas ang pagluya sang immune system, tugas ang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala i-combine ining tatlo kaysa kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage yun naton ano nga magluwas sa mga utang naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secrets of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sring Sunthone Gold a Coffee Mix, may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kag iban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule, one blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, one blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto nga ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR permit number 0098 series of 2026
4: XFM.

Ay, dahil mga pinalangga ko nga katropa. Kamusta, kamusta, kamusta, kamusta bala ang inyong Friday sa subong nga po. Kagang iban excited na naman ini magpuli. Kaya nga, wala naman sing obra buwas. Ang iban kasi well done na. Pero wala naman bilin. Amo na nga ito nga life the unrolling in the deep. O, doka formal subong kay sexy. Doka ano subong ka kon nga forma. Doka secretary or doka executive. Executive na wala kwarta. Amo na gali. Anyway, so akatropa, alas 4:07 na sang hapon kag ang petsa subong Mayo 22, 2020 size or May 22, 2026. Nakatutok makamugyapon diri sa extra service every Mondays to Friday. Syempre kaupod ang inyo nga sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan kag mahatag ka sadya nga hindi nyo gid malipatan. Syempre diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Kag sa ato na madak nga mga katropa nga nagatutok subong sa aton live kag sa thank you gid sa pag-imo nyo naman sa akong background music no. So maayo lang da nga paglantaw kag maanya gid nga hapon sa inyong tanan. Ngayon nga malaang sexy video. Init-init, grabe. Ay, subong bala ang mga tao, bala subong mga katropa, kadakita ko, gina muna mga mata nila, ginagi sa dalan, no? Kaya nga, tungod nga, nasilawan, tapos dugang pagid nga, ang sungaw, bala sang init, bala, baw, aragid dya sa imoy. Haklong-haklo mo yung lahat-lahat, no? Pero, syempre, ang beauty ni Sexy D, dapat pag-abot di, dahil gina-fix na lang yan, yun, yun, kaya speaking sa mga nagalantaw, syempre, of course, pwede nyo kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. So, kung gusto nyo yung i-review yung ang live ni Sexy D, pwede nyo gito yung mabalikan sa YouTube. Akag, nag-live kami subong mga katropa sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. So, kung mayara kamo diya ipatamyaw or shout out be or may mga birthday celebrant kita, greetings, dedication, pwede nyo gito yung ma-comment yung sa aton nga live. And syempre, do like, share, and follow gina nga permiya kay para magkita na ikita ya kag sa adlaw-adlaw kuya nga pag chismis dere masubaybayan nyo man kung ano mga topic diya ni Sexy D. Kag kung wala ka naman yung smartphone or keypad lang yabi ang imo nga cellphone, pwede kagin mag-text sa amon XFM official hotline number nga 0915-628-7926 kaya dira kita mag 2626.

Ang akon, bala nga lapyo, bala ka. Medyo lapyo pa rin yung sex ed, subong. Pero early, pa mo ko kagabi, nag-sleep. Kay medyo sako. Ganyan yung sex ed, isang parek-parek. Yung jacket lang, sex ed, ro. Ah, ang init-init. Ang akon, yung skin maguba. Ang akin nga beauty, maguba. Pero basta nagapangita, kaya sang kwarta. Bahala na yabis ka maglalaw ay kapaya abis ka magkalabato kapada iya sa initan. Ya basta ya legal lang yung pamaagi, ang papangita mo yung sang kwarta. Ya wala gini problema. Di ba lang mga katropa? Kamusta lang talaga isa mga iba na nagapamahaw, no? Nagapangapi, nagabakal, da, mga fishbowl, nakagquick-quick sa higad, nagapamati man is. Kung hindi man sa live, syempre sa inyo nga mga radio da eh. Thank you so much, gida. Sa pagsubaybay nyo nga permi sa amon nga programa. Akag, ano ba na permi ginahambal sa inyo ni Sex Ed Dia? Speaking of, pagsubaybay, kinanlan nyo man subaybayan ang aton nga health eh, di ba lang? Kahit iya, bahala na iya, importante iya, healthy. Tayo mo na ganit, pero may gina-endorso sa inyo ni Sex Ed Dia ang aton nga paborito nga, Ultimate Trio. Ginapangunahan sang Santon Plus Gold ta. Siyempre mga katropa, ini nga supplement may kusog nga antioxidant nga nagabulig paligun sang aton immune system. So kung permi kaya ginakapoy, wala gana o kung gusto mo yung mangin healthy, perfect gid niya para sa imo. Kag ang nami sa Santon Gold Plus ta mga katropa, may laki pini nga mga natural nga ingredients kag isa na ina ang mangustin nga powerful antioxidant nga magaprotect sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health. Ano ba lang malunggay? Kaya mo niya, di ba ang mother ko, no? Bawa sa nutrients ko, no? Ang ikapata mo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not the least, sa mong aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Dugang pa nga kung may ara ka bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ikaduwa ta nga produkto mga katropa amo ang premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi na yung makumplitong aton Ultimate Trio, mga katropa, kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Amo naman iniya ang supplement nga kilala sa kombinasyon sang Vitamin C kag Santon. Siyempre, nagapadugang pagid paligun man sang imo immune system. Tungod nga Vitamin C siya, nagabulig iniprotektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo, kag iban pa nga balatian. Kagkabalo-bala ka mo mga katropa nga antioxidant protection nga nagakontra sa free radicals or cause ang pagkatigulang or aging, nagabulig magpapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin, anti-inflammatory effect, makabulig magpabuhin sa imo hubag o kung inflammation sa lawas, energy booster, amo na gani nga mabuhin-buhin na niya ang imo kakapoy kung magtumar ka sang Santon Vitamin C. O imagine mga katropa, isa pa lang na sa aton vitamin C pa lang na grabe na ang iya nga benefits or beneficyo sa aton nga lawas, how much more kung tatlo pagid ni sila ya ang imo ya nga inumonia base kung si Superman ka na. Base hindi ka na yabala ka batsyag yabala how. Siyempre, ang mga produkto tanga himo ini sang Yes to Health Incorporated nga nagapati health is wealth, kaya mag-yes to health.

0: kaga mga katropa, available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar or pwede gig kamo kakadto sa Yes to Health Wellness Center ta nga ara sa may Door 46 Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Kay ara dira kag kung gusto mo ya nga makita iya ang nagkalain-lain nga produkto sang aton Yes to Health, makita mo gid pwede dito sa ilaya nga storya. Kag kung tamaran ka naman ya mga katropa magwa or magpainit bi, pwede ka gid ko order through online. Kag available ina sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. Kag speaking, ari diri ang aton nga Uncle Bob sa live nagapanikatika sa subong hapon. Mao Uncle Bob, please uwi ka na. Ang pasalubong di ko na ni Chris ay See you next Monday sex with you. Wow, see you gid pang. Bawsan, masakit naman yung pangata, i-ready ko na nga daan. Mayong hapon ko ng mga katropa, siling ni Uncle Bob. Kagari man diriya siya, katropang Madam Loretta Oloroso Ambolo. Hello, good afternoon, Miss Sexy D. Good afternoon po, ma'am. Bo, naidlaw na ko na si mo, Uncle Bob, si James King. Naidlaw na sa ko na si Imo, magsasko. Diin ka na ko, no? Uwi ka na dito, mga katropa, sa next Monday. Makita nyo na si Uncle Bob. Kay kabalo ko na hidlaw, mga kamo sa iya. So, ma-updanay naman kami liwat. Anyway, sa Uncle Bob, thank you so much gid sa pag-agi, no? Thank you! Kag, may klase ta? May klase? Ah, wala ta klase. Kaya basa ang ano, brief niya, no? Ni Sir James King. Mga katropa, basa ang iya nga brief. Pero, anyways, ano naman bala karon? Kaya wala subong guest siya, sexy. Pero may ara at karon istorya ho, niya importante. Para itagaan, tanaka mong daan, clue. Kaya di bala may ara at itang power interruption sa Sunday. So, nang mabatian nyo karon ang rason ko nga, medyo malawig-lawig ang brownout ako no sa Sunday. Para hindi ko mo magsagay ka reklamo, dira mga katropa. Kaga sa akon dagali nga mga friends no mo naga pa shout out da no ba mayong hapon lagi diya sa inyo sa akon da akong pare sa mga taga Silay nga nakakilala sa akon mayong hapon gid sa inyo akag maayo lang da nga pagpamati pero kung wala kaya na huya ya mas mayo ma-comment kapag dinugay kada iya ka panikatika kaya lain gid ya ko makita tapagid kaya nga ari kadiya sa akon nga live. Wow. Kaga mga katropa baw nang grabe ang ano subong no ang tawo subong grabe gid ya kapigado totoo gid ya eh nga kadamo sang nagtalalang man sa akon ya mahulam pero ti si Sexy D at saka 200 lang man kis ang budget ni Sexy D kay duwadaan ang kids may ginagatas pa may ginadiaper pa baka pasensya hagid ko ninyo kung sa subong at tiyempo managana yung Boko Lord sana upa ko mamanggaranon man kay para mabuligan ko ni sila kag makapahimunong naman si Sexy D kay tiya sino ba lang ang sagay pa diya ka pinangabudlay kung damo ka na malang kwarta di ba lang. Kakapoy mamblasigi pangita sa kwarta tani kwarta naman mangita ta sa ako, no? Nani, bala, ang kwarta naman mo problema sa ato. Hindi kikita naman problema sa kwarta. Anyway, mga katropa, mamati kita na isang gamay na pahinumdom, no? Mabalik lang siya, Sexy D. Kaya pagbalik ko, magbasa na kita sang sulat. Kaging padalas ang aton nga, katropa. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga estasyon nga, 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!
1: XFM.

0: 103.9. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
1: Islamista po, sambuban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santon Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santon Plus Gold. Maganda po, maganda.
0: Santon Plus Gold. Santon Plus Coffee Mix.

0: bibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Pre, patunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butik ka diri sa tuang barangay.
7: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Sister Pain.
10: Ako ba si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
9: Consult your doctor.
11: Bibili sa mga butika.
12: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito! Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
13: Ayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan
14: edukasyon,
13: edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Kag ang nagdala sa sining mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapagilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsudnon nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
14: Edukasyon,
13: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kag pagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na iniya ang tugabang.
4: pagkabang o kon saluyot sa medisina. Kagina ginalakipan sa pagtap na o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, why man? Arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
11: Edukasyon, edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
4: Matika naman kita ya sa Amarguso. Amarguso man ang palaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa lutalutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang evergreen herbal capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kung responsable sa pagpanubo sa aton sa niga blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sa mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sa niga mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang evergreen herbal capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanang sang kap sang evergreen herbal capsule nagaangkon sang vitamin C. Dotayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang evergreen herbal coffee ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini superfood quinoa fruits kag may compound nga antioxidant ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag kag nagapromote sang heart health.

0: yun ang akong pagpamuin kalaaga. Wala na akong nabutlayan sa akong pagpupo.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
2: Edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM 103.9.

Alas 4.37 na sang hapon mga katropa. Kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Kung may problema ka sa mata, like glaucoma, pterygium or katarata, solusyonan ta ina paagi sa pag tumar or pag-inom sang atang Vision X Plus. Kaya ang Vision X Plus na mga katropa, may ara ini sang lutein, beta-carotene, kag zeaxanthin nga magaprotekta sa aton mga beautiful eyes. Especially sa mga nanay, tada, no, kag tatay, lola, lolo, kag sa mga katropa, tada, nga permi, nakababad sa mga gadget or computer. Pwede ka mo mag-inom, samtang wala pa yan nag-aarapon or may katarata, matanyo, mas mayo yung atap na unay, samtang timprano pa, di ba? Kaga, tamyawon ta di sa buong ato, mga katropa, nga. Ari diri siya katropang Rosalie Flores, ay classmate. Mayong hapon sila niya hello. Ari man diri si Madam Nanet Vasquez Susan. Good PM po, Sexy D at sa lahat ng bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Thank you so much Madam Nanet Vasquez. Tani mag-unay ka dira. Mabasa na si Sexy D sang sulat. Kay ikaw gidadaan ang number one niya, kwan niya, kumbaga yan nga nag-comment gida sa aton. Thank you so much, good Madam Nanet, ha? Kay nag-bulig si Madam Nanet sa aton niya advice or nag-hatag man siya opinion sa aton niya katropa. So ano ba lang ginahulat niyo mga katropa? Magabasa na kita sang sulat kaga sa gusto mag-advise da. Pwedeng-pwede ka mo ka-comment ha or pwede maka mo katawag sa 09-15-628-7926 kay dira kita mag-tusik-tusik. Wow, pag-chismisan ta kung anong nagka-natabo sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat. Kaga subong ang mga katropa ang basahon subong ni Sexy D nga sulat. Nagakaangot ini sa kapigaduhon ah. Kumbaga. Tagaan, ito nakamudaan kulo kati ang bablar nina ni Sexy D. Kapigado, gidman niya sa subong niya. Kag di man nakita na ang nagabat siya. Kagkabudlay, nagit subong mangita sang kwarta kay kamahal na sang tanan. Anyways, mga katropa, magasugod na kita sang basa. May ari naman kita sulat nga pagabasaon. Nga gintig uluhan sang ginluiban niya ako or nangabit, nangalabit. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Digoy, 46 anyos. I-share ko lang sa imo Sexy D, nga gimbayaan ako sang akon live-in partner. Tungod sa kapigaduhon kag nagpamanila siya, dito siya nangita sang trabaho. Pero hindi lang galit trabaho ang gimpangita niya Sexy D. Kundi nangita man siya sang lalaki nga mabulong sang katulya. Tumangid kasakit Sexy D ang ginhimo iya sa akon. Kay wala labot nga nagluib siya, gimbilin niya pa sa ako ng among tatlo kabata or tatlo kaanak. Nag-ubra lang ako sa humayan, Sexy D. Pero akag nagalibog, ginang ulo ko, kung sa diin ko masugod, kag paano ko ini maeksplikar sa akon mga kabataan. Wala ang pwede ko nga himuon Sexy D. Dagmay pa ang mga bata ko. May ara pa ako sang 3 years old, 5 years old, kag 9 years old ang mga edad sa mga bata ko. Kisa, may mga times na Sexy D nga ginakwestiyon ko na ang Ginoo. Sa kadamo sang tawo nga tagaan niya sang amuni nga problema. Nga ako pa bala ang napili iya. Kag nga bala na tabo ni sa akon. Daw hindi ko gid mabaton Sexy D tungod nga
Grabe ang pagpaninguha ko. Nga mabuhi ko lang sila. Ultimo. Brief ko. Hindi ko na mabakal. Tungod nga, ginapalabi ko sila. Wala gid ako mag-expectar sexy di nga. Buhaton niya na sa akon. Sa liwat, mangayo lang ko sa imo advice kung ano bala ang pwede kong himuon. Kag, ako gali si Digoy, madamo gid nga salamat.

0: you.
1: Anyways, katropang Digoy. Thank you so much gid sa pagpadala sang sulat mo, no. Medyo masubo gid sang sitwasyon mo, katropang Digoy. Kag hindi kaya maghambal nga anatabo na sa imo. Actually, katropang Digoy, hindi mo na iasala kung nga natabo na. Kag hindi mo ya pagquestionan si God kung nga ikaw ang napili iya nga tagaan sa nga muna nga problema. Although, medyo mabudlay gid man, laway ko nagtabo. Mabudlay gid man na ingin mo sitwasyon kay tungod nga kapigado pagid sa subong. Siguro amo nang rason kag nga agin baya ang kasang asawa mo or ang asawa mo ambisyosa lang gito ya mo na nga hindi siya yung makontento sa life niya kati tungod nga amo lang na yung ubra mo nangita siya sa iban. Kag ang masubo pa is mayara ka 3 years old nga bata katropang Digoy ba? Paano ang imo nga mga kabataan kung mag-ubra ka? Sa diin mo, ay, sorry. Sorry, gid, napindutan. Sa diin mo na sila ginabilin? Or, ako mabilib kuya sa imo, hindi kuya siling niya mag-ano. Kag hindi mo yung pagbasulo ng kaugalingon mo, kaya nga hindi mo na iasala. O, sa imo na to yung naghalin nga, grabe, ang pagbakabaka mo, kag papangita sa kwarta, mapakaon mo lang sila, kag maprovidean mo sila. So, anong sala mo da? Wala ka da iasala, ya, katropang Digoy, kung amuna yung ang natabo sa imo. Hindi mo ya pagbasulon ang kaugalingon mo. Ang imuon mo na lang na da is tungod nga broken family na ang mga kabataan mo kag wala na iloy. So ang natabo subong sa imo duwa na ang role mo. Itatay ka na nanay ka pa. Mga katropa, may aragid man gali amuna ang klase sa babae mo. Nara ba lang unahon niya ya ang katulya kumpara sa mga anak niya. Ako, nanay man ako ha, nanay man ko, mother man ko, ako 3 years old ang bata ko, ibilin ko sa imo, alang-alang di ko daya, kati katulog ka man ha, para sa imo nga asawa di goy no, kabay patanin nga konsensyahon, ginsa kahit hindi lang niya isa kabata ang ibilin niya. Tatlo, imagine tatlo ha. Pero atani, katropang Digoy, hindi lang niya maglabot sa point kati tungod nga kapigado sa imo or kapigado subong sang tiyempo, sang panahon. Hindi lang tani maglabot sa point bala nga ipanghatag mo mga bata mo or ibutang mo to sa DSWD kati hindi ka nakasarang. Tingwa ilang kung ano pagid ang pwede mo nga mahimo sa ila. Ha? Diskarte sa pupangabuhi ah. Kag base miyara kada piyak balay or pamilya nga pwede mo masaligan man nga bilinan sa ila para at least mas makafocus kaya sa ubra mo. Kag maprovidean mo gid sila sang insyakto nga may mga atipan man bala sa ila kati kung sa humayan kadaan nga nagaubra kabudlay na nga maglakat ka bala wala ka bilinan sa mga bata mo. Wala sang may matigang mayo lang ni kung ang 9 years old mo ni nga bata kabalo na. Kabalo na mag-ubra sang sulod balay. Nagtig-ab na naman si Sex and D. Kaga, hindi mo na siya pagbalikan, katropang Digoy. Kaya, maabot gina ang time nga ang ginhimo niya sa imo, mabalik gina sa iyaya. Pero, o hindi man ka ikaw kabalo sa iya, lain na ang mabalo sa iya or lain sa lain na pamaagi. Pero kung ano kasakit subo ang nabatsyagan mo, mas times 10 pagid na iya ang sakit na mabatsyagan niya. Kasaho ka lang na nga magdagko mga bata mo. Hindi iya nakakilala or hindi ka pagkilalahon ng ginikanan. Kag, madumot gina sa imo ang bata mo ya eh. Kiti, okay na to tani nga nangita kaya ubraya sa Manila iya. Ang ending niya, nangita ka tudubra, nangita ka man sang lalaki. Ara na naghambal na si katropang Digoy, tanga. ginahimo iya man ang tanan kag naga-provide man sa, pero ti siguro ka tropang digoy da rason niya na lang na iya nga mangita sa obra sa Manila. Ano yung nagid niya kumbaga na plano yan na nga malakat siya sa Manila kag bayaan kamubayaan ang mga bata sa imo. Kag ang katropang digoy wala mo man di na sulat kung may pamilya na di ang babayi or anong sistema kay ti pwede ka man kapalapitan ni si iya nanay na. Kag pasibo pwede mo tumabilin biskan ang 3 years old mo lang anay ikit ito medyo mabudlay ginana kagbalantayan pa ina ang 3 years old. Madam Nanay, baka meron ka pong maa-advise dito sa katropa natin. Humihingi daw siya ng advice kasi iniwan sa kanya ng asawa niya or ng live-in partner niya yung tatlong anak niya sa kanya. Maliliit pa. 3 years old, 5 years old, at 9 years old. Tapos, naghanap pa ng kabit or bagong lalaki or bagong karelasyon yung live-in partner niya. Hindi mo mamatawag na kabit kahit iway man kamuging kasal na duwa mo. Kabudlay no, kabudlay mga katropa kung kapigado no, tapos ang tawo nga ng maparis mo hindi makontento. Tutuod gina iya mga katropa ya.
0: Bow, ka-perfect! Kaya
1: nga, biskan ano mo ka-kayod, biskan ano mo ka-effort, nubo or gamay lang hindi akong pagtanaw ya sa imo. Amo na gani si Lingko na sa akon nga partner, mas thankful ka na lang gani nga kuya na live-in mo kay nga or na asawa mo. Kay nga ako si sexy diya mga katropa, wala arte. Biskan pa sudanon mo mapukuyag uga or ginamos ay makaon kuya. Pag pandemic time gani, kaya diba lalapit kami sa baybay before to, sang sasilay pa ko. Nagapanginhas kami sa baybay, ya, tuntun yung mga katropa, ya. Naghibi na siya sa akon. Kaya naghahambal siya sa akon, hindi mo ni bala deserve ng pagpangabuhi. Pero ti, wala ko choice. Ikaw ang gimpili ko. Ikaw na nangara di sa akon, so bumanop ako. Kaga, muna iyan ang biskan pa kanoon niya pakukuha ng pakinhason si si ay kakao ni si sexy di mga katropa ya. So una allergy ko na sa sa kasag mga pitik-pitik allergy na sexy di. Pero ti wala na hindi ka nakabatsag allergy mga katropa kung wala ka na choice, wala ka na kwarta, bakit nga pigado ka na mapili ka pa, di ba? Yung ano na lang na yan sa tubang mo ya, amo na lang gid na ya eh. Kaga swerte lang gid kay hindi kuya siling yan nga, pwede mo lang kuya tani ka, sumba mo. Masumba-sumba na lang kuya, or mamadyong na lang ko to ya. Maulat na lang ko sang swildo ya kung gustuhon ko. Pero mas gimpili yan ni sexy di nga, mangita man niya sang ako niya. Ikita nga, kaya nga mga katropa, laingid ya kung kita yung mga babae may kwarta no. Mabakal tayo ang gusto ta. Saan sa mga luho tayo, hindi tayo kasalig sa aton mga bana. Di ba la? Kaga okay gina iyang mangita ka man niya sang imo ah. As long as Ganigaw ko. Anyways, thank you so much katropang digoy sa pagpadala mo sang sulat. Basi nakapiyungan na ito madam nanay. Kag na-mention mo di gali ka tropang digoy. Ay, sayari gali si Madam Nanet. Bugtaw gali. Siling ni Madam Nanet, digoy, wag mo nang asahan ang asawa mo. Kaya mo yan. Hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Basta palakihin mo ang mga anak mo na may takot sa Diyos, kaya mo kahit wala ang nanay nila. Thank you so much, Madam Nanay, sa pag-advise. Correct, Gid. Si Lord, ang mga katropa, hindi niya magatag sa itong problema kung kabalo siyang hindi tayo makaya. Kaya mo na. Hindi man lang ikaw ang naglabuot sa punto nga nag-question. Ako nag-question mo ko ha, sang una ha. Pero hindi about life. Nag-question ko is about sa akong mga friends ang una ba lang nga nag-betray sa akon nga. Pero friends naman kami subong anyway. Balang katropa nga si Sexy Dis ang una. May ara. Kagdamo-damo friends. As in, everyday, gakanto sa balay, gatulog, ga-star pa to, muna bala. Then, nagabot sa point nga, pak. Namigado si Sexy Dis. Pagabot sa point nga pagpamigado ko, or butang tabi wala naging siling amo ginakad ako nga kwarta. Wala naman ako friends. Ang mga friends ko nga before nga gibuligan ko, wala na nagpakita sa akon sang struggle na ko. Nag-struggle gi ko yung mga katropay. Dito ko, isugidan ta kamo, dito ko na question si God. May, di ba kay photographer, maniniyot si Sexy Dis nyo. Mayara kami customer or client nga burial. Siyempre, gimisahan sa simbahan. Then, ang pagkanto naman sa simbahan, ano-ano mo lang yung mga katropa nga do akong patay ang napatay da sa simbahan nga muna. Grabe, nililibi ko mga katropa. As in, grabe, gidyang gatagak, gidyang luha ko. Hindi ko gidyang mapunggan niya. Sige, hibi, gidyang do feeling ko. Do tatay ko to yung napatay. Do kapamilya lang. Oo. Iyak talaga na ako ng iyak, Madam Nanette, nung time na yon. Tapos, nakaharap ako sa kay Jesus na statue bala na sa altar gambal gi kuya nga Lord nga mo ni nga katabo sa ako na nga mo ni nga katabo sa mo hindi mo ko lain nga tawo Lord amo ginaya tuod mga katropa tuod ginaya nga ipamangkot ni Sexy Dis hindi ko ni tanik deserve Lord mo pero ti gipakita mo gid sa akon kung ano mga klase nga tawo ang mga friends ko before. Kaga nagabot gid sa time man mga katropa nga wala kami nag-intindihan ay pero subong okay naman kami kay tia nagpasensyahan ay na pas-ispas na kumbaga. Pero hindi ko na malipatan mga katropa ay kay tia na hurt gid ako. Nga arab lang ikaw usang timpo nga kinanlan kanila ara ka. Pero sang time na sila kinanlan mo, wala na. Hi lang, nag-alisa itong katropang Kylie Mendoza. Mayong hapon, ma'am. Kaga, i-ready mo na dala ng self mo, ma'am. Kaya, ikaw na dala ng next guest, ha. Kagambal mo diya, katropang Digoy, paano ko ini ma-explicar sa akon kabataan? Kulingin mo, bata, agad ako, agapanilag man sa imo ang sitwasyon na katropang Digoy mo. Paintsindi halan sila, kati makaintsindi man na sila, kati hindi man ikaw ang nakasala, nanay Manila. Kung ako yung nayagani, yung sa ano mo, sa sitwasyon mo, balo ko na napatay inyo nanay. Kati, amo na natabo, limbayaan niya kaya sa ere. Kumbaga, gimbutang niya ka sa ano, ah. Hindi ka patani ready, pero ti, wala kami mahimo. Nagbugtaw ka lang nga pagkabuhas, wala ka na yung asawa or wala ka na live-in partner. Explain mo lang sa mga bata mo nga, muning natabo, muning may chidihan, ginat nila katropang Digoy. Kati, muna yung mas mayo nga, kung ano ka, tudluan mo pagid sila nga, hindi magdumot sa nanay nila. Kati, biskan ano matabo, mother na nila. Mabot lang ang time niya nga sila mismo makasukma man sa ila nanay. Muna yung mabalaan nila kung ano man ang rason or sides ang nanay nila. Pero hindi pagay hiloy ba kung bagang utok nila. Sila na yung maka-decide or sila na yung mismo ang maka-ano kay nanay nila sa ulihi. Kag, thank you so much, Giliwat. No? Thank you! Grabe, no? Imagine, bala mga katropa, kung kita nagaproblema, may ara, pagidgaliyas ang nagaproblema, nga mas lala pagidya kaysa sa aton niya. Kita gani thankful na lang tayo nga kis a kwarta lang niya ang problema ta, how much more sa iban bugas sudan mo ano da listaran wala pagid kuryente sa sulod sang balay nila ginbayaan pagid sa kasawa ya oh diba mas masakit gali ang gakaagyan nila kung nagastruggle ta mas sila gali grabe pagid ang pagstruggle nila no? Pero sa ludo gid ako da iya kag imagine balaha nag-iba niya sa nanay ginabayaan ang bata sa iyay suli no siya nga tatay sa iyay ginbayaan ang mga kabataan single dad kumaga single dad na ang aton katropang ligoy kagabay pa katropang ligoy eh makakita ka man sa babae nga mabaton sa imo eh baton imo mga bata palanggaon man muna bala maka mabot gina isa time nga maka-encounter ka sa babae nga hindi ka napagbayaan sa eri or hindi ka pag-ibaylo sa iban. Kaya sa liwat mga katropa, mamati kita na isang gamay nga pahinumdo, mabalik lang si Sex and D. Siyempre, dari lang sa inyo nga, paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Katropa mo, exciting!

0: Sample Plus Gold.
1: Pa-check up ako sa doktor. May nakitang bukol sa abdo ko. Ooperahan daw ako. May nagsabi sa akin na itry ko daw yung Sample Plus Gold. Tatlong beses isang araw ako uminom sa loob ng dalawang buwan. Natunaw na ang bukol sa abdo ko.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Nabibili sa mga butika.
3: Gusto

0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil mahistory kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po, TSL komplikado. Balo ang tiki. Sumasak

0: Welcome back mga pinalangga ko nga katropa.
1: So, set ko vlog na sa lobby ko vlog ni engineer niyo.
0: Alas 5:12 na sa hapon mga katropa. Kagini nga oras ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, kung nagapalay-palay na dayang inyo nga patola or kalubay, tistingin nyo or tilawin nyo ang amon nga turbo nga gawa sa maca at clavo wasca nga mga natural herbs nga ingredients para ma-enhance pagid ang libido sang mga kalalakihan or sang mga partner ta. Siyempre, kung ano bala, kung mag-enhance bala ang libido or magtaas ang libido sang atong bala ang partner, mga katropa, nagamanyakis na sila kuno, kag daw mga hinurusgan, bao. Kag siyempre, mag-improve pagid ang ilang performance pag-abot sa bed scene. Kaga, mga katropa, sa subong hapon, may ara kita sang pag-interviewon. Wait lang, kaitakod ko na yan. Wala ko galing natakod. Kaya sa laset ko, mag-interview honta ang aton nga ang spokesperson of Negros Power nga si Engineer Leomel Tambanilio. Sir? Sir, mayong hapon.
2: May hapon.
0: Ay, welcome to XFM, sir. May ara lang gali pamangkot sa imo siya sa XD, sir. About sa brownout ta sa Sunday, sir?
2: Yes, ma'am.
0: Ano na siya nga mga area ang masakupan sang aton nga power interruption sa Sunday, sir?
2: Well, number one, may napuntapan ng mga consolidated, ano, sa next Sunday, sa Mayo 24, naging, ano, kita dira, scheduled for rin sa flood. So, dito, pati dito sa substation ang apikuhan, ikadako sa nga sunobra, so ang mga area sila na apektado ang sa downtown, downtown at sa sunobra. So may sila na ng SM at pwede po sa Bureau of Fire. Sa bilog na plaza, sa Sebastian, na lang along Lacton, Tingitan, saka po na sa may portion ng Barangay Tumak, Tangog, Alihis, Tatuling, dala na daang yung mga city heights, ano, ang diriman sa bilog na Morsha. So, ang apitad, kami sa mga around mga 100,000 na konsumidores. However, some of these areas, ito na siya taga-transferred. So, ang may ara sa switching na pagayo noon from 6 a.m. to 8 p.m. Sa aga, another 2 hours from 5 p.m. to 7 p.m. So, ano sa mga area na situan sini? Between 8 to 5 may hari ni sila niya sa Ilustusugan. So, ang force na halihis na din rin, amo na siya ang sa Gunsaga Senior 1 at Visa Gunsaga

0: direttamente por Steel Subdivision, St. Vincent Subdivision, Carmen Gill Subdivision, Forest Woodside Subdivision, Nasal Gill, Binil Sabinil, the home, Sana Ad Park, sa Hillside Subdivision, ang Coca-Cola Basling, ang sa may Miraculous sila ng sa may Saiton Village, Sarangay Filisa, Asinda Edmar, Sunny Plain Subdivision, South Spring Village, Diliang Maria Reina Subdivision is home, stage 4, 5, and 6. Pagbubwason, Hulto Subdivision, sa Ala Farm, a portion of Mantilingan Subdivision. Dalaman ang sa Purok Artico, Purok Patima, Purok Kawayanan, Purok Bantod, Purok Peneswagon, Purok Madinalagon, Purok Kabugwagon, Bermingville, Executive Home, HP Village, Villa Villena, Purok Busay, Purok Rilota, Purok Limongras, and by portion of Barangay 16, Purok Malipayon, Bolivar, Makinalanggaon, Kasing-Kasing, Mangga, Magtiayon, May Rodriguez Avenue, Pakatos May Burgos Avenue, Bacolod Daywo, Kasanguan, Street Burgos, sa din sa may Burgos Avenue, Pakatos sa may San Juan, Panago Street, Purok Kabuhi, Cara, Baybay, Nampirong, Ayala Mall, Cabune of Fire, Social Depot, Fort Sabrang Ketana, Atapara, Purok Langis, Kino Village, Bekit Rondesco, Purok Paraiso, Purok Salingan, Purok Lawayan, Purok Trusas, Pandan. Dalaman ang look question si Pakistan, sa Sumaygay Park, sa Sumaygay Sano, Grand Sa Bacolod, Park of Bacolod City Hall, Laan na City Hall facing Araneta Street, ni Ferris Balesteros, sa OHS, LTC, HRM School. Ang driven sa may ato na sa may Yulo Kanguan, sa Yulo Park, sa may Mulambing San, Purok North, San Sebastian Street, sa Binito Palangkar Street, Doña Cusetra Street, San Juan Street. Kagang sa Mabini Gonzaga, Darapakas sa may Bakton, sa Kastro DPC, ang sa may Quadrant Street, San Juan Street, alin sa Rizal, sa Kastro Burgos Avenue, Gatoslao Street, alin sa Galop, Padre sa Turiaga Street, ang dalalagaan sa Bishop Palace, sa may Plaza, Day Center, Daytano Grand Central, Raman sa dalaman ang Lusitainer Street, maling sa Bustaga Street, kapatid sa Lusitainer Street, baka to Old City Signal. Ang Galop Street na, along Galop Street from Lusitainer to Mabini Street, person of Bustaga Subdivision, dalaman ng Riverside Chalet, ang Suhang Badling Center, Riverside Digital Center, sa Riverside Village, Kain Subdivision, Matamon, Kahirop A, Kahirop B, Pag-iapos ng sa Pagidae, Katilingan, Hemingita Homes, Leon Field, sa may Baka 7, sa Winter Subdivision, Johnson, Ciudad de Pilisa, Bangga Simon, Paglaon Village, NKO, RC, Katilingan, 8 Foundation, the last, Kaya Subdivision, na sa Morsha. So, talaga sa Morsha sa teaching ng 6 a.m. to 8 a.m. But mabalik kasi ng power. And then, teaching naman siya from 5 p.m. to 7 p.m. Amo naman mga picture. And the rest is from 6 p.m. to 7 p.m. So, the rest na kami na siya napituan gid sa 13 hours.
1: Yes, medyo malawig gid ang brownout.
0: Dapat ni na area ng padala sa atin sa studio na August. Kay mag-obra kita sa atin niya Bukti, and then the second tatlo ka sub-transmission line, 69 KB. Ang Bacolod Reclamation, nag-supply sa ating Gunsaga and in this ASD, and it's sa division, ang regulation sub ang hangatong man nga bakulo dalhi na mo nang supply sa Alihis substation kag ang Morcha substation. So, dito pa dako ako isa at sa noon, ipas sa ating 5-year distribution development plan.
1: Yes.
0: Na pang-upgrade rehab sa Bacolod Bata 69 KV. Para ma-upgrade din sa ano kay preparing din sa pag pa-construct ng ating bagong substation. Nandiyo capital substation, dira lapit sa may Ayala Mall. And then, another substation comes the first or second quarter next year dira sa may Middle World substation. So, kung tanawin tayo din mga additional capacity sa ating franchise area para makapagagag sa dugang sang reliability taga-stable ng atong power supply during sa Central and World.
1: Nang pero sir, di ba kabalo kita nga tuman kainit sang panahon subong kag tigpalahuway sang tawo ang Sunday. Ano ayan ang pwede mo ma-advise sa mga konsumidores ta sir?
0: Well, at least sa subong natin na konsumidores, no, I know nga ang convenient ninyo sa atin si Rocket pa ini-advise ang video rin ang pahuway. But this is necessary nga himuon natin. Otherwise, kung himuon natin sa other sa weekdays, mas madamo kami ng mga maapituhan. Tapos, pag-ibig ng mga consumidores ang maapituhan, kundi ang mga business na nag-opitina, maapituhan man. So, makamayin natin ngayon sa Sunday. We are informing you kung kabay pa na mag-charge kita sa ating mga cellphone para makapipara kita sa ating communication. Unless before sa Saturday night, full charge na ating mga cellphone ano, and parang may harap kita na panggamit sa communication sa ating mga family members para ito na ating mga again.
1: Yes.
0: So, napakaya kami sa kanyang operasyon. Kaya hindi, lapit na lang din siya matapos. We are looking at sa June 8 to 10, maka-test na sa kagma-commission ini nga Bacolod Bata 69 KV sub-transmission na yun.
1: Kag sir nang kag may mga listeners kita nga nagapamangkot nga daw kada Domingo ang mga brownouts ta kuno. Ano kuno ang status ang aton 5 years development plan?
0: We are actually advanced ating 5-year development plan. Last year concentrated kita sa pagkat sa 13.2 KV distribution line. So pag-ibig kita ng massive replacement ng mga daan ng mga pusting, ang mga insulator, nagpang-install kita ng mga 3-wire conductors, ang pag-ibig kita sa mga madamok ng mga overloaded na distribution transformers. Ang hininga din himo naton, na basagan natin man ang epekto sining nabuhinan ang unscheduled nga mga burnout. However, ang among nag-impromisa nga i-pag-upgrade nato ng ang distribution system diri sa Central Negros, may ara nga mga sign nga hindi sa malikawan ang pag-schedule sang outage. Like ang kining ang Domingo, ang isa ka poste, kailan lang gidi interrupt kay gira dita makayo. Ini nga poste, ya intersect ang tatlo ka sub-transmission line nga dupid sa apat ka substation. The reason nga kailan lang natin anay nga i-off anay para nga makaubra kita ka malikaw ang aton ng mga lineman sa katalagman.
1: Thank you so much, good sir, ha? Sa imong pag-answer sa mga gagmay lang ang mga ano namon, sir, ah. Thank you so much, good liwat, sir, Engineer Limel Tambanillo.
0: You're welcome. Alam mo na, upang nga salamat sa ikaduyunan nga ginasan mo makasigit kita sa sundi mga contributors. Yes. And thank you again.
1: Yes, sir. Yes, sir. Thank you, man, sir. Yes, thank you so much, Sir Engineer Leomel Tambanillo, ang spokesperson sang Negros Power. Kag anyways, mga katropa, nakabati man kamuto kagina siling ni Engineer nga, may ara kita nga dako nga brownout or power interruption nga matabo sa Sunday. So ang imuon, taday yung mga katropa, mapreparar na tayo sang aton nga mga charger da iya. Siyempre, sa third day pa lang nga dan, ipang-charge na yung ang mga gamit para at least bala hindi man makaapekto sa aton da kung ano da mga communication da para maka-text kag yapon kay labilab labidabs mo kag maka-chat kaya kagaga pa ngayo siya Sir Engineer Leomel Tambanillo mga katropa sang gamay lang gid nga kumbaga pag inchindi sa matabo kag malawig nga pag brown out sa Sunday. Ano ba lang inyo ginahulat? Magabasa ni si Sexy D sang ikaduwa nga sulat. Kaya pa sang oras ta mga katropa ah. Until kuwan lang si Sexy D, hindi gisli magdawig kay may ara kita nga kuwan. May next nga program. Program, may simba. Awa. Sige na, magabasa ni si Sexy D sang sulat. Naging padala sang aton katropa. Nga nagakaangot ini about sa rebelde. Wow, rebelde. Huwag ka kasi magre-rebelde. Dahan-dahan lang kasi. Niara naman kita sulat nga pagabasahon. Naging tiguluhan sang ginabalewala sang nanay. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Abby. Nagpadala ako sang sulat sa imo kay gusto ko i-share sa imo, Sexy D. Isa ako ka rebelde nga anak. Tungod nga broken family ako. Kag dawala ko gid ma-feel ang pagpalangga sang akon iloy, Sexy D. Dawala gid ako kabatsyag nga may iloy ako. Kag daw kadagiho ko sala lang gid permi makita isa akon. Daw ara bala, Sexy D, nga daw hindi niya ako bata. Nag-try ako palapit sa akon amay, Sexy D. Pero daw, 2 days lang ang stay ko. Tungod nga, hindi man kami magbautay sang iya bago nga partner, kag ang iya nga partner nga bago nagareklamo man sa akon. Abi mo, Sexy D, ang ginahambal niya sa akon tatay. Nga ah, gimpakadto daw da ako sang tatay ko. Da wala na gid padulungan ang kabuhi ko, Sexy D. Natabo na nga naglayas ako. Pero da wala gid ako gimpangita ka iloy ko. Ginsudlan ko man ang bisyo nga pagpanigarilyo, Sexy D. Inom, upod sa barkada, kag upod sa lalaki nga kung kay sino. Until nga ginpangita ako sang akon nga tiya, kag ginpapuli niya ako. Sa tuod-tuod lang, Sexy D, mas na-feel ko pa ang pagpalangga sang tiya ko. Sang utod sang mother ko kumpara sa nanay ko. Tungod nga, gimpaintindi niya ako nga hindi daw ako mag-amo sina. Tang nagapasalamat gid ako sa iya sex edi. Pero may mga pamangkot gid ya sa paminsaron ko. Or may mga what if nga gasulod sa ulo ko sex edi. Nga paano na lang kung magmana na lang ako sang temprano? Ano ba lang pwede ko himuon sex sa DM? Sa liwat? Ako gali siya, Abby. Kagang edad ko, sex sa DM, 24. Madamo gid nga, salamat. Thank you so much, katropang Abby. Abby mo lang na guru, ya nga hindi kaya palangga sang iloy mo. Actually, katropang Abby, wala sang iloy nga hindi palangga ang bata. Nagabot lagi guru sa time nga ang imo nanay, hindi ka balo mag-express bala kung paano niya ipakita sa imo ang pagpalangga. Kaga, ang imo pagka-rebelde, hindi niya rason nga broken family ka. Kung padayunon mo na ang pagiging rebelde, may possibility nga pwede man matabo sa imo ang gakatabo sa iloy mo. Kung broken family ka, subong pwede gidya nga mabusong ka nga wala man amay nga mabroken man ang imo bata. Hindi pagsaya nga ang imo nga, kumbaga ang imo nga kaugalingon sa mga wala simpulos, katropang Abby. Kay Abby mo lang na mayo ang imo nga madangtan, pero sa tuod-tuod lang sa pagiging rebelde, wala ka da iakwaon. Kaya hindi niya matawag silinga rebelde. Akong baga ang imo ya do, nangita ka na lang gidya pautwasan mo. Or matawag tabi nga madivert. Padivert bala ang imo nga nabatsyagan. Amo na nga nangita ka sang barkada. Gidivert mo sa bisyo. Undiin ka pag ida nagkato. Kaya hindi ka maghamba nga wala padulungan ang kabungo. Yes, wala gid ina padulungan kung padayunon mo ang pagiging rebelde mo or pagka ano mo, ritubada mo, kumbaga. Kaya kung look at the two of us, stranger.

iya nga outcome or nga or kumbaga may ara gid na iya kabaliktaran bala. Syempre, kung intrahan mo ang bisyo, anong matabo sa imo? Paminsaron mo na. Anong consequences? Mag-intra ka sa droga, may possibility nga, mabaylo ba nga ka? Oh. Siyempre, baligya mong imo nga pagkababayi para nalang gideya maka-drugs ka. Pero, kung insyakto nga direksyon ng imo nga sudlan or pangitaon, hindi man sila nga perfect gid, kag hindi kagid sila nga magano nga perfect gid, perfect ang mga nanay, kag hindi tanan perfecto, siguro hindi lang gid si mama mo ya ka-express ang pagpalangga isi mo tungod nga busy man da pangita kwarta or ano kay ti siya nagapubayad sa imo, di ba la? Kay kung hindi ka na love ni mama mo, hindi ka ka-eskwela. Hindi ka ka-suksok mga bayo. Hindi ka kakaon. Wala ka balay nga ilistaran. Kung gimpabayaan ka gid ni mama mo, siguro ara ka na subong sa kalye. Kaga ang message ko lang sa mga katropa, ang mga nanay, mga mother, no? So subong at chimpo, bala mga katropa. Ang mga bata subong, kung hindi mo natagaan, attention, galain gid man. Amo na nga aware gigita nga mga mother, no? Nga, nang biskan ano ka sa kuon, kung pwede man lang matagaan, tayo chimpo, mga bata, tatagaan, tagid chimpo. Kahit di, lain ang mga kabataan, subong lain ang sanguna. Kumbaga mga katropa, daw subong do kadamo, nagidya influensya nga hindi nami sa mga bata ta. Amo na nga dapat nga, i-guide tagid sila kung ano ang mayo da. Di tapag i-tolerate. Di abis ka ano mo paganikis akagayd sa bata mo kung gusto yun yung magliso to yung sa piyak ya. Muna gani ang bal nila, bata mo lang na sila yung sa dugo. Pero sa paminsaron, hindi mo sila bata, hindi ka na sila bata. So muna lang nang pwede tang mahimo sa bata, ta i-guide ta kay nga, the more nga ginabawalan ta na sila, the more nga nag-aggressive na sila sa gusto nila yung muon. Kung ginabawalan ta na magdubyo-nubyo, mas managabinutig na. Amo na subong mga bata, mga katropa. Amo na gani nga wala taman gin pili nga maamo na sila pero gin choice na inila mo ni katropang abi. Kung ano gid man ang matabo sa imo in the future, choice mo na, imo na gin gusto. So kung ako ya, as a magulang na naman kay 24 years old ka. Ang imuon mo ya nga tudlo si imo ni manang mo sexy di. Eskwela mayo. Tapusa imo pag-eskwela. Ang bisyo ara lang na iya. Ang bisyo ya, pwede mo na mabalikan. Tapusa lang bala eskwela kay biskan ano pa ang ano sudlan mo. Eh kisa, mga katropa, ang mga kabataan subong nag-intra-intra sa mga bisyo-bisyo tungod sa curiosity mo nga gusto nila matilawan kung ano ang epekto, kung ano bala ang feeling na doka mo na bala mga katropa. Amo na ba ko, kung ang imo naman tatay, do wala naman paki sa imo. May ida, amo na gamba ko sa imo, eskwela lang bala. Tadlo nga imo pag-eskwela, tapusa, kag pangita ubra. Ang mga barkada is at aside na, kay nga, hindi mo na makabulig sa imo. Kung ano matabo sa imo sa uli, katropang abi. Dito ka mangyapong madalagan kay mama mo. Kaga palang gaa ang iloy mo. Kay biskan anong matabo, nanay mo na siya. Hindi ka magdumot tungod nga amo na feel mo sa iya. Or pwede mo gid siyang maistorya kung maisog ka. Pero ang istorya nga mahinahon ha. Or ang hinay lang ha. Hindi ang dumabato kaya. Ang tsakto ba lang ang pag-istorya sa nanay? Ba lang ang mamba ka? Ba lang ang... Ma? Nga daw na feel ko nga. Hindi mo ko labaw. Nga, hindi ko mabatsagan, mahaw nga, do, sala lang niya, pero may makita mo sa akin. Nga, nag-broken family. Tama na ba, i-question mo sa iya kung ano ang ginakalain sa buot mo para at least maathagan ka katropang abi. Hindi kita yung magkanto sa barkada mo, kag mga yung advice nga, ang barkada mo nga, same age mo man lang, mambal na nga, ay, na si mama, parehos gid ta mama, malayas na lang taguro. Ayaw mo ni Mayo, paguro makadto, tato sa nubyo, tayo dito ta maupod. Tingin ano si mo, pwede ka man to sa balay mo ni mo, tutilaw.

Panta ni bala mo ni kadto tabla sa bar bala na amulang gid na iya ang ano kis akabarkada mo itudlo sa imo ti ikaw kay ti atat na atat ka naman kag first time mo mag-enjoy sa nga muna kag wala bawal testingan mo man to tanan katropang abi tandaan mo ara sa ulihi ang paghinulsul hindi wala sa una ha Madam Nanette baka meron kang advice Mahay lang ko dagali kay Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy. Good afternoon, Madam. Kaga si Nini Clarissa Camaria. Mayong hapon ni. Kag salamat din sa pag-agi. Baka may gusto kayong i-share about kay katropang Abby. Rebelde daw siya kasi hindi daw niya nararamdaman yung pagmamahal ng nanay niya. Pero actually, di ba mga katropa, kis akita nga mga nanay bisyowi kay titungod nga hindi ta na makontrol man nga aton bata kis amudo kapin pa kong kadlagko na sa ila 24 years old ka na no gusto mo yaku guson ta pa kaya para lang mabat saga mo nga palangga taka my god you're getting into my nerve anong gusto mo kag kung ako yung mga katropang na ang bata ay subong nigid siling ipagpagustuhan niya or spoil mo sa mga kinanlanon labi nagid sa gadget wow una-una best dragid baka learn ng mga bata ta sa gadget so hindi mayo kay tikis okay lang kung ipulmon mo sa gadget mo o sa cellphone mo pero syempre bantayan mo man may parent ano man syempre kay ti mo ay kakabalo kung ano itong ginalantaw yato ya gabi na bala subong ang epekto ka cellphone mga katropa mo kasi ang anak ko ginahambalan ko nagid na nga hindi kapagid sa akon mamate dahil ading cellphone kapag abutan namon sa balay ang cellphone na dayo niya dakpon mabuko wala pa may gabi ba oh di ba kita ya sang una di ba mga katropa kita ya kasulod sa balay tiya kung wala mo yung gabi sa nanay tiya kagtatay ya subong mga bata hindi nibiya muna. Although hindi ko man ma-compare kay lain ng sanguna, lain ng subong, pero ti, pwede tayo gyapon ma-apply na iya sa bata, tapos pwede tayo gyapon matudluan, ah. So, una, no, view ko, reklamo na sa akin kay magkato ko to sa balay nila. Tanan niya tao nga gaagi sa tubang ko, may gabi, nay, may gabi, tay. Gambala sa akin, hindi mo mo nakilala, may gabi ka. Kaya amo na niya ang gitudlo sa akin sa ginikanan ko. Ang lolo ko, bala sa una, mga katropa, bo, grabe to ya. Magapatak alasize nga wala ka pa yaka bless sa iyaya. Sing ganan, ang bless mo gatanga kagidya. Dalaya hampak mo amo na iyong. Nainamiang ka na. Pero ako, thankful, gig ko nga ginaamo kami ni Lolo ha. Kaya nga, nadala ko gid. So, hindiin ko makakita, magsulod ko sa balay, makita ko old. God bless gig ko yung mga katropa. Muna kisabi nyo lang, si Sex Eddie, doon ka kabalan. O, hindi na yan mo si Sex Eddie ha. Kung maupod nyo pag si Sex Eddie, ang bot na lang gid. Pero, amo to gani ang boko. Thank you so much, gig katropang Abby ha, sa pagpadala sang sulat. Thank you! Kag, muna ganyan hambal ko, hindi kagid magliso sa lain na alagyan, katropang Abby, no, kay Kalaway. Kag, lain gidya, kung istorya ho mo si mama mo, mabatian mo kung anong side ni mama mo before kabla mag-react. Hindi kasi lingda magano, ang mapakuno-kuno, kada iyang kuwan. Hindi kaya rebelding, diyan nga tuntuod. Kaya ang rebelding, hindi na kagisap ako maglayas ka, katropang Abby. Tindugi. Nugay-sagay ka, ano. Kaya ko sa muna, naglayas ko. Uy, wala ko yung nagpuli, mga katropa. Mintas wala ko yung papuli sa mama ko. Kaya ko, ya, bit-bit ko ng laptop ko, siling ko ibaligya ko ng laptop ko, ya, kaya para may panugod ko, mabusiness ko, kaya gusto ko, ya, mga katropa. Kung maglayas, gidman ko, hindi na ko yung magbalik, kaya hindi na ko yung mga bulig. Kaya, syempre, naglayas ka na mo, it means kasarang ka na. Siling ni katropang Jelwen, good PM Sexy D, sang una nga chimpo, ya, pag alasay, sang gabi, ginatipo na ang mga bata sa sulod balay. Correct ka dyan, sulod sang balay, correct ka dyan, katropang Jemwell, Jelwen. Thank you so much gid sa pag-advise. Oo, ginatipo na. Alasize pa lang. Ambal ni Madam Nanette Vasquez, Abby,
ang magulang hindi magagalit sa anak nang walang dahilan. Baka naman ay hindi ka man lang tumutulong sa gawaing bahay. Yung una-una, yun ang unang-una na gusto ng nanay at walang nanay na hindi nagmahal sa anak. Lahat ng anak mahal, tama man o may pagkakamali. Ang anak, ikaw ang magbago ng ugali. Mahalin mo ang taong nagdala dilang sa'yo. Thank you. Thank you so much, Madam Nana. Ay, alam, sorry. Happy the tunnel naman. Correct, Gin. Ay, kung hindi ka na palangga, to, di na siya mangakig sa imo, katropang abi. Kagamo to ang balniye, Jalwen, ho. Sa una, ang tiyempo namon, ginatipon, alas size pa lang, dumilitary na iya. Alas size pa lang. Bisan ako, mga katropa, nabtan ko na, ha. Subong si Sexy, 28 years old, nabtan ko na. Kaya nga, si mama ko, kasi papa, amo na. Amo gina niya. Di ba, high school ko, school ako high school. Alas 6 dapat ara nakamutanan sa balay. Kung wala gani alas 6 na nga wala ka paya kaabot sa balay nyo. Pangita ka na yung adan, rason mo yun. Kay Bogbog Berna ka na dayon yung military, gidya sa una yung mga katropa. Ya. Grabe, gidya ang aton nga mga ginikanan mag-disiplina. Tutuod, ginaya. Amo na gani ang bako gani sa ila, mga katropa. Di buinas ka mo gani kay nga ah, sa edad nyo nga grade 3? Grade 4? May mga cellphone na kamo? Ako naka-cellphone ko second year high school. Ano pang una-una ko nga cellphone? Keypad, oh. Imagine, iban, subong nag-iPhone, na, no? Grabe, naging subong mga bata. Yan, bo, as in, wala na akong masabi. Oo, tapos ang una, ginabakol. Bakulon, kaya makasala ka, subong gani, may gani, kaya ginaakiga na lang kamuya. Kami yas ang una, ya, kuha na yada yun, ya, kagingking na yada yun, ya, kakahoy yada yun, ya, or siligbukog na yun, or paypay na yung bagyo, panablang paypay, yung ihanot sa'yo, sakit-sakit, or paha, chinilas, amun na yun, may maluhod-luhod, pan sa asin, kag munggong nalalaman, mga iloy, sa tadakang mga amay. Diba? Pero sila, kamo ya, subong ya, kigan kamo, madalaga lang kamo sa kwarto, kag, pak! Oh, wala na da yun. Sulod na kang mag-ibihibi, kang mag-imot-imot, to kang mag-post sa Facebook nga, I hate my life. Diba? Kami sa muna, hindi kami ka-emote dahil wala kami right mag-emote. Mara, emote da. Kaya makita ka utod mo nga nagang muamo ka na o dakpan ka. Kasi good ka naman kay mama. Umaw! Gusto ba't sa baba? Bug-bug-burn na ka naman liwati. Dahil kamuya, sa Facebook lang kamuya nag-arante. I hate this life. Ano naman yung natabo sa kabuhi kung mana? Diba? Salamat nga mo galit mga katropa, no? Nga amo na iya subong yun, no? Kung sa una na abtan yung guro, ay ambot. Mambal na lang ka mga mas mahi pa, wala pa kang maging tao. Diba? Kaya, kisa, nag-hambal ka lang nga amo, nagkakatabo si mo, wala ka lang kabalo. Kung naabtan mo pag ito sa una si lolo mo, ano pag ultimo bugas, gani, mausik ko lang, grabe na aking sa kung sang lula, kung masukob, gumatigang ko sa una, mga katropa, kag dapat kabalo ka magdabok sa kahoy, yung muna, uyupuyo pa na balang steel na bala, or ano na bala kahoy, na bala nga may buho, bala nga maguyop ka. Agyan ko na yung mga katropa, ito tuod, nagyan, gyan yung sexy, dilibod, uga, nagyan ko na mga katropa, kaya nga ako nga brother that time. Nag-ubra sa Cadiz, di ba? Anong Cadiz? Noon nga, mga dried fish, ginada sila yan sa ugahan, ginada yan ang Cadiz, ya. Nag-kanto na to, sim, ang magulang ko din, magpuli na siya, gadala na siya kuha ng tabagak na isda, kagibang mga tuloy, pero mostly, yung tabagak, gidiya eh. Ginauga na sa na mama, pero nga sa amon, bala uga, mga katropa, wala kami gagamit asin. Ang ginagamit namon, tubig dagat. Tapos, mo to'y ginabutang ni mama ayos. Bisan ako, pampaymoon mo ko uga, kabalo ko mag-imo. Kati, natandaan ko pa sa una mo kung paano mag-imo si mama. Tubig dagat, butangan mo ayos. Gamay lang gid nga asin, to siguro, gamay nga asin. Ibutang mo da ang isda, dahil sa pawa mo naman ayos. Tapos, ng tubig naman kag-asin na muna. O, hasta nga, isang pasampaw, Greyhams, bala mo naman ang pag-imo nila. Pero kati isda lang na iya mo na. Ti, after na ibulad na ni mama, ibulad na. Pagbulad na, nang ibaligyan na mo, abin yung mga katropa, tagpilang baligya, tagpiso ang bilog sa ugas ang una, baligya na mo. Totoo, gina, dra pa kami nagalibod sa may mga Villa Carmen, dao, sa mga subdivision sa Silay. Ay, wala ko yun nahuya, mga katropa, nga, ikahuya ko na yung mas mahuya, kaya imo yun, kung ikaw yaway ka na nagdako, nga manggaranon, na mapiling manggaranon ka.
No. Ti ako ya, bupod ko na sa magulang ko. Magulang ko, ginang pinakamagulang ko. Amog ginaanggap, singgit nga. Uga, uga. Ti kami ya, panakdong kami na iyan mga katropa. Kay, init bala. Imagine, init, malibod ka. Mga edad ko tuguro mga katropa, ara sa 9 years old or 10. Natandaan ko pag ginaiyang amon. Tapos sa uso-uso, mga ruling na. Kami na mga ruling. Pero kami, mga ruling, kami mga katropa, wala kami labot sa income namun. Abi mo, anong ginapunterya naman mga ruling kami? Ang may mga tanom nga balay, like for example, may balunggay, may kapayas. Kung ano da, may mga dyan minggo. Daan mo na nga mo, mga katropa, ginakantuan. Kaya nga, kami na nga magmigahay, mga grupo na. Pagkabuas na, or subumbi mga ruling kami, be, pagkabuas na mga katropa, baw, lutuon na namun sa amon balay ang amon gimpangwa to kagabi. Nga mga kapayas or kilawo namon kasadya-sadya ang gano'y sa amon sa unay. Oo nga tapos lagsan na ay amulang ginaya sa unang wala pa gadget, wala pa mga cellphone, hindi pa nauso kati mahal na yan sa unang cellphone mo kundi kay, kung ka-afford kayo sa cellphone na touchscreen sa unay biskan keypad na lang gani nga ang computer na balang pilindutan bala it means may sarang-sarang ka na na iya mo na yung kadwa kong cellphone mo ang ano ang keypad ang iya ka computer balang gamay na balang chair mobile na amuna nga kung cellphone sa una mga katropa ti hindi pa na uso yung mga ano ang uso to yung sa una mga clan to yung kamamit ka sa clan kag mambalagi mo nga clanmate nga ay ari ko di sa plaza naka blue pagkakita mo nga law ay ala nagpuli kung yung tawag ko ni mama ay naglahi ng chan ko pasensya gid o oh, di wala anyways mga katropa sa liwat madamo gid na salamat sa inyo pagsubaybay sa ako no. Kagabay pa nga kada ano ko bantayan yung gidya ang akon nga ano ha. Kag makita na naman kita sa Lunes lapit na lang gid sang call bab mabalik next Monday siya mabalik. So may one week pa ko nga open guesting. Sa mga gusto da mag-guest pwedeng-pwede gid ka mo ka-chat kay Sex ID or pwede man ka mo ka-PM diri sa XFM Bacolod News and Public Service. So kay i-schedule ta ka mo aha. Liwata mga katropa. Thank you so much, Gid. Siyempre, dali lang sa inyo paborito nga estasyon, nga? 103.9 XFM, Bacolod, katropa mo. Exciting! X!

0: panalong panalo, Santhol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chow. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang ako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggagot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh. Lainy pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired

0: ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
1: XFM 103.9.

Thank you.

Thank you.

always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

Ha ha ha!